0: DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 The Vibes. Mao na ni. This is the newest.
1: The newest.
0: The hottest.
1: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
1: Night and day.
0: 93.1.
1: 93.1.
0: FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Mauna ni.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket!
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad lang ga neda!
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
5: O kini ang inyong arangkat

0: favorite music.
1: 93.1. Maana ni.
2: Why undang ang kalingaw, katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1.

0: G'day! Sansag sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang 5 Next DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mao na ni!
1: This is the newest,
2: the hottest
1: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Hello mga ka-vibes! Wala na to'y line lami on DJ's Bracket.
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad langga neda.
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangka

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maan

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maanani.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si Kabab.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: Uban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 The Vibes.
1: Mao na ni!
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 The

0: This is the newest.
1: The newest.
0: The hottest.
1: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
1: Night and day.
0: 93.1.
1: 93.1.
0: FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Mauna ni.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na doon line lami on! DJ Sprocket!
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat!
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad lang ga neda!
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
5: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka

0: G'day, g'day. Sad, sad, sa Domingo. Domingo, disco rally. Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 The Vibes. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni!
1: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on! DJ's Bracket!
2: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda!
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
5: O kini ang inyong arangkada!

0: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
1: Program Metro Manila goes to, with due respect,

0: persone,
1: award sa pagkilala sa With You Respect.
2: Ayun. At pagkilala kay Prof. Cleve bilang natatanging Pabrikan. Alam mo, ha?
1: Po ang tinigin mo.
3: Alam mo, ito, tumawag pa sa akin to, sabi, asan ang concession speech mo?
2: Asan nga?
1: Kaya po siya hindi kinilala ng KBP dahil fake news peddler.
2: Ini-enjoy pa natin eh.
4: Kasi ikaw daw yung minalo ng Golden
3: Globe.
1: Pero talaga nagse-celebrate tayo. Pero trabaho pa din, diba? Ayan. Okay, so magandang hapon Team Pinas. Welcome uli sa award-winning na programa.
2: Yon!
1: Kung saan pa walang palang pilihan sa pagtatalakay at pag-iimay sa mga isyu sa bansa. Ako po, si Cleve Arguelles.
3: Salamat sa muling pagtutok sa isang kalahating oras na vibe check at pagdi-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Finalist lang po ko, pero nandito pa rin po ko. Oo, si Attorney Dino De Leon.
5: Wow! Grabe yung dami bragging rights. Parang sidekick lang ako ng sideshow nila. Samahan niyo po ulit kami sa meriendang puno ng bangayan at balitaktakan. Ako po si Richard Haydarian. Mali naman yung mag-camera tinignan ko. Pero energy level pa rin. Para sa bayan.
6: Yes. At kaya paikuti na ang ruleta at inyong transistor radio dahil mapakikinggan niyo kami sa DZMM Radio Patrol 630 at FMR Regional Stations. Ako po si Ina Gahan.
7: Po, maraming salamat po sa KBP at sa aming team and crew and mga viewers. Available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Manila Media at Signal Channel 31. Ako po si Cheska Persia.
2: At ito na yata yung isa sa mga pinakamagandang award na makukuha namin before our first anniversary. Biro nyo, mag-iisang taon pa lang pala.
1: Aabot ba tayo ng isang taon?
2: At mapapanood din tayo sa DZMM Radio Patrol sa Instagram, Facebook live stream at PRTV Manila YouTube live stream. Ako po si Carlo Flores. Not yan! Dito lang sa
8: With You Respect!
9: Richard Haydarian.
10: So fighting corruption, it's systemic corruption.
9: Carlo Flores.
2: Eh, parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong.
9: Cleve Arguelles.
11: Seryoso, sincero, at yung buong...
9: Dino De Leon.
3: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo. No?
9: Sabrina Gaka.
12: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senat?
9: At Cheska Persia.
13: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarir.
9: Bawal ang galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect!
1: Yan, batiin din natin yung mga kasamahan natin sa PRTV.
6: Yes.
1: Diba? At sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta na umani din ng Golden Cup.
3: Correct, correct.
1: Marami rin tayong mga kasamahan.
3: Parang ano to eh, yung Golden Cup naririnig ko lang to nung bata ako eh.
1: Oo nga. Diba?
3: Golden Grab awardee, mga ganun.
2: Anong dekada yan? Hindi, yung unang beses nagka-KBP Golden Cup.
1: Nung bata din ako, naririnig ko yung famas eh. So pwede.
3: Oo. Ibang klase din.
5: Iba yung ano eh. Maling industriya.
1: Pero kasama po sa ating celebration ngayon ay syempre kailangan magpatuloy ang ating mga usapan. Pag-uusapan po natin ngayon ang survey hinggil sa tagisa ng prosekusyon at depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa inyong palagay, sino po ba ang nakalalamang ngayon sa paglilitis?
3: Tatalakayin din natin ang pagharap ni Davao City Mayor Sebastian Duterte sa impeachment trial ng atin niyang si Vice President Sara Duterte. May paglagbag nga ba ang business interest ni VP Sara habang nanunungkulan sa pamahalaan?
5: Ako, ito nang usapan na no, maleta no. Himayin din ang testimonya na nagpakilalang dating security officer ni dating house, ang daming dati, House Speaker Lord Alan Velasco. May katotohanan ba ang pahayag nitong pagpapadala ng pera kay VP Sara Duterte? Hopefully our special guest

0: ipapadala na ba si Kibuloy sa Amerika bago matapos ang taon?
1: Yes, hindi lang yan. Bubusisiin din natin ang pagtataboy ng Philippine Coast Guard sa mga barko at bangka ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Ano ba talaga ang motibo sa paglalayag ng mga barko at bangka ng China sa West Philippine Sea?
2: Grabe, dami natin tatalakayan. Maubos kaya natin
0: ito. Isang oras lang ito.
3: Dami yung utos na nalo lang, ha? Leave it.
2: Pero parang matapos natin ito, eh, mawalang galang lang po at simulan na natin ang
4: Vibe Check!
2: Pati ka nakikivibe check, ha?
5: Survey results! Pulso ng bayan! Simplihan natin sa Vibe!
3: Kailangan ko naman lumebel sa mga Golden Globe.
6: Boxing na to.
2: Iba-iba na.
6: Ibang industriya na.
2: Manny Pacquiao. Simulan natin ang palakihan sa survey ng Momentum Research. Magaling daw yan, ha?
6: Kilala ko.
2: Sa performance ng prosecution at depensa sa impeachment trial. Lumalabas sa national survey na bahagyang nakakalamang ang depensa sa paglilitis.
0: Tama ka dyan, award-winning Cleve. 23% ng respondents ang nagsabing mas maganda ang performance ng defense team. Pero halos kadikit lang nito ang mga kontento sa trabaho ng prosecution na umabot naman ng 15%.
3: Kaya nga, Cheska,

0: Wala pang tugon kung sino ang nakalamang sa prosecution at depensa, habang mahigit 50% ang hindi sumasabay-bay sa impeachment trial. So medyo open field to. Maraming persuadables. Yun ang hindi na-emphasize ng ibang mga headlines na nakita ko.
1: Kaya naman, Dino at Richard, ang tanong ng bayan, ano nga bang dahilan kung bakit maraming gusto lang hindi interesado sa impeachment trial? Ano nga bang dapat gawin ng impeachment court para maging interesado ang publiko sa makasaysayang paglilitis na ito?
2: Yun. Tama yung sinasabi kasi ni Richard, no, na nung nilabas namin yung findings na ito, I think may mga iba kasi na mga kasamahan natin na sa online world. Medyo na-spin yung findings, no, kasi pinalalabas na nananalo ang defense sa pagtingin ng mga kababayan natin. But the proper way to read the survey results talaga is that actually maraming hindi nakatuon, no, hindi nanonood, hindi sumusubaybay dun sa impeachment trial. At dikit lang halos, no, yung defense at prosecution, no, dun sa mga nanonood. So, nililinaw natin na actually ang challenge pa ngayon ng impeachment court ay makakuha pa ng atensyon, no, at interes ng ating mga kababayan. Hindi pa yung makapili talaga sila ng is it prosec or defense na nananalo.
0: Dalawang punto lang. Na unang-una, I think this tracks with the Okta survey, which shows around 50-55% ng ating mga kababayan ay basically persuadables. At pangalawa, mahalaga yan because you would have expected na 30-40% ng population ay dahil sobrang believe na believe sa mga Dutertes, automatically believe ka rin sa mga defense kasi proxy sila ng mga support for Dutertes. To see that down to almost 1/5, means na baka hindi na ganun kalaki yung solid base ng mga Dutertes na no matter anong ebidensyang lalabas, stick kami dito. So, for me, if you're the prosecution side, yun ang dapat mga headlines na tinitignan mo na maraming persuadables at yung hardcore base, yung hard shell ng Duterte support is not as big as some people expected.
2: In fact, Richard, magandang point yun eh, na kasi kung halimbawa yung tanong ay sinong ipoboto mong presidente sa 2028, pumapalo ng 33% dyan si Vicky sa mga nakaraang survey.
0: Exactly.
2: Pero ngayon, 23% yung nagsasabi
0: winning
2: yung
0: decline.
2: Defense. That's a 10 percentage point decline. So, ibig sabihin na, mula sa mga baluarte ng VP Sara, mula sa mga taga-suporta ng mga Duterte, may pagdadalawang isip na din, di ba? Kung siya ba ay may sala o walang sala dun sa mga paratang dun sa impeachment. So, meron din progress in pagtingin ng mga kababayan natin na hindi lang ito partisan na issue. Regardless kung taga-suporta ka ng mga Duterte o hindi, tinitignan din nila, no, kung yung ebidensya ba ay sapat, no, para nga dito sa paglilitis. Si Cheska.
3: Yan, I agree, Richard and Cleve, pero gusto ko mag-focus dito sa finding na Momentum Research na mahigit 50% na sa mga kababayan natin ang hindi na sumusubaybay sa impeachment trial. It's because they are being bored out. Nagiging bored na po ang mga tao sa panonood ng impeachment trial. Hindi katulad nung simula na excited lahat at gigis na manood dahil nga gusto natin subaybayan kung ano ba ang dapat na maging result sa dulo at kung ano ba yung mga ebidensya na nilalatag sa atin. So it is also a good reminder to the Senate Impeachment Court to do something differently. Kasi ang point naman po ng impeachment trial is for the public to know kung ano po ba talaga ang standing ng fitness ng kinauukulan ng impeachable officer na at kung ano po ba ang magiging say ng public dito, 'di ba? Importante talagang factor ng impeachment trial ay yung public. So kung sila ay bored out na, it is here in the numbers na more than 50% ang hindi nanonood. You have to do something differently and that is to not make it less technical. Kasi nagiging pagalingan na ng mga abogado yung impeachment trial when in fact hindi dapat ganun. Dapat mas gumamit ng mga layman's terms para mas maging interested yung mga tao. And with regards naman sa nakikita nating nakaangat ng kakaunti lamang ang defense team more than the prosecution team, I think may factor yung social media dito. Kasi marami ako nakikitang fan edits or DDS edits that make it spin in a way na mas lamang sila. So marami tayong mga kababayan na babad sa social
0: media. I want to ask Dino about this.
2: Vulnerable sila dun sa mga slides.
0: But Dino, I was wondering, yung sub judice rules, has that limited? Kasi if kung saan may flexibility yung mga participants, to translate this into the public space, baka mas marami sumabay-bay eh.
2: And I was wondering too, kung nilagay nila si Dino De Leon sa...
4: Ayun eh.
2: I think mas maraming manonood niya.
1: Leave it yan.
5: Kailin ko lalaki.
0: Supporters ng defense.
1: Or last na lang, dagdag dun sa question.

0: Dagdag mo dyan. Malaking bagay para madagdag ba ang interest? Sana lumabas na yung vice president. Di kaya humarap na kaya siya.
1: Yeah. Di ba, ang comment ko nga is, sui generis dapat ito na overly legal tayo, overly technical. Mm-hmm. And you have to be able to communicate supposedly everything to the public. Kaya ngayon yung komento ko dito kay Senate President, as a Senate Presiding Officer or Impeachment Court Presiding Officer, Chief Escudero, para bang lahat na lang too legalistic. Pero sa akin palagay lang ha, kung titingnan mo yung resulta ng Momentum Research, marami ang hindi nanonood, konti lang yung lamang doon supposedly sa prosecution, pero tandaan natin ha, ang under trial dito, si Sara Duterte. Ano ibig sabihin niya? Pa-natural, yung mga nanonood at nagsusubaybay malamang, mas marami sa supporters niya. Kaya nag-respond, mga supporters niya. No? Ang sabi ng marami, eh, hindi kami nagsusubaybay, baka dirindiri na sila doon sa mga pinag-uusapan doon, alam na naman nila, 2 years na naman, 3 years na naman pinag-uusapan ko ano yung mga kabalasugan ni Sara Duterte. So sabi nila, hindi kami magbibigay ng judgment sa performance, pero hindi ibig sabihin, hindi sila magbibigay ng judgment doon sa actual evidence na alam nila. No? So sa aking palagay, given the strength of evidence, maraming tao ang nakukumbinse na hindi na karapat dapat si Sara Duterte manatili doon sa kanyang posisyon. Tsaka ultimately, sa akin lang ako, personal philosophy ko lang, I'd rather have the respect of my peers rather than the adulation of a maddening crowd. Mm. So ibig sabihin kahit na sino pang maraming sira ulo diyan at na mga na crowd, no? Sa akin wala 'yun eh. Ang importante gawin natin ang trabaho natin. At importante nakukuha ko 'yung respeto ng mga tao sa legal profession at batay sa aking mga nakikita na
2: walang awards.
1: Walang awards.
3: Okay.
4: Okay na sa amin. 5 minutes is fire.
1: Pero batay naman sa amin, sa aming mga nasa legal profession, eh maraming impressed doon sa performance nila Chel Jok, nila Lord
4: Attorney Napapunan,
1: nila Attorney Te, nila Attorney Ligutan, Virgil. No? Virgil, no? So actually, para sa aming palagay, sa totoo lang, based sa aking sa mga grupo ng legal, tingin namin lamang ang prosecution.
2: Yung legal community, yung legal community. Mismo.
1: Kaya ang sabi ko, respect of your peers rather than the adulation of a maddening crowd.
4: But can I deconstruct, we're 33 days into this, may day job po ang mga taong bayan.
2: Tama.
4: Yeah. Actually, pag finalo mo yung mga thought leaders, makasama kong podcasters na 9 p.m., 10 p.m. nila binibreakdown yung daily event, ang taas ng views. Mm. Ang taas ng views. So baka hindi sila sumabay-bay throughout the day dahil may trabaho, may buhay, 33 days na. Pero they're still invested and interested at gusto nila malaman ano nangyari. That's why, mataas pa rin. I can say it also myself as a podcaster. Mm-hmm. Na pagdating na 8 p.m. onwards, yun ang pulutan.
2: Impeach ng araw.
4: So in a way, baka the question doesn't capture yung post trial interest.
3: Yes.
4: So baka yung sequencing and timing ay issue dito.
2: Oo. So pansamantala, tututok muna sila sa with due respect kasi makakuha sila ng update on the impeachment trial.
4: So every Sunday. Po dapat ng show na ito.
2: Hindi na po every Sunday.
0: Nag-decision na po si Cliff.
2: Pero syempre, hindi lang naman po kami ni Nadino ang magdadaldal dito. Maaari po kayong sumali sa aming guntahan. Mag-comment lang ng post sa Facebook page ng ECMM Radio Patrol sa Istrenta. At syempre, babasahin namin ang inyong mga opinion at komento sa pinaka-favorite nating segment.
3: Ikaw lang.
2: Take it or leave it.
3: Favorite ni Cliff na segment. Diba? At sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin ang patuloy na pagpasok ng mga barko at bangka ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Yeah. Dito lang yan sa
5: With Due Respect!

0: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
1: Dahil hindi tumitigil ang balita,
0: umakyat sa anim
1: ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa. Ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
0: Ako po si Naomi Timosyo
1: sa PRTV Manila Channel 31.
2: Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
3: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
2: Kasama si Maan Makapagal,
3: Yes, Dieters,
2: at Sandro Ochona.
3: Siyempre.
2: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31.
4: Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
5: Feasible ba to? Di ba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
4: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
6: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
4: Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31.
2: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa...
7: And the golden dog for Best Public Affairs Program, Metro Manila, goes to... With due respect...
8: Sa With Due Respect, Double G. Kasama ang Team Pinas, of course. Now, let's take a deep dive sa patuloy na paglalayag ng mga barko at bangka ng China sa mga teritorya ng Pilipinas. Medyo malapit sa atin yung Kapsa, yung area na binubuli tayo, no? Kabila dito ang pagtaboy ng Philippine Coast Guard sa research vessel ng China sa karagatang sakop ng Batanes.
9: Ayun na nga, ipinadala ng Coast Guard ang barkong BRP Teresa Magbanwa para palayasin ang Chinese research vessel na apat na araw nang nagsasagawa ng illegal maritime scientific research sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito yung question, is that yours? Nagpadala

0: pangangalap pa ng mga impormasyon ng mga barko at bangka ng China. Lahat ng yan, sasagutin natin dito sa...
1: Deep Dive!
2: Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive!
3: Here, I take the lead.
0: Parang kailangan na lang.
4: Oh, Richard. Kamusta naman ang pagtaboy?
5: Kailangan niyo ulit ang pag-tutor lang parang sa Tagalog. Kamusta yung pagtaboy natin sa ano?
6: Nakalusot na ako eh.
0: Ina, baka kailangan ng review ni Richard dun sa
7: Tagalog. Kaya na niya yun. Is that yours?
3: Sidekick lang ng sideshow nila. De, guys, seryoso ito kasi naalala ko.
0: Seryoso din naman kami.
3: Earlier this year, I'm not sure. Pinag-usapan natin yung academic conference sa China kung saan pinag-usapan nila na yung parte ng Batanes
0: inaangkin
3: ay kasama. Exactly. Yeah. At now, nakikita natin na wala talagang purely academic conferences sa China. Mm. Lahat yan ay coordinated. Mm. If kailangan mo ng de facto lisensya for an academic event ng ganong kamahalaga. No? At unfortunately, ngayon nakikita natin na nagpaparamdam pala itong mga academic conferences nila. In fact, alam natin since mid-90s.
0: Trial balloons pala.
3: Exactly. Since, actually, hindi nga trial. Ano? Kumbaga, feelers na yan. Sending signaling na ito eh. Since 1980s, itong nakikita nating tendency ng China, no, ng pagpapadala ng research vessels, nagpapadala ng mga fishermen. Next thing you know, may mga konting research. Next thing you know, may mga military facilities na. Mm-hmm. Kaya naintindihan ko yung response ng Philippine Coast Guard, which is papadala natin yung isa sa mga pinakamaganda natin barko sa Philippine Coast Guard. Strong, send a very strong message to China na we're not gonna have any tolerance whatsoever dun sa mga research activities kuno nyo. Having said that, yung isa pang napansin ko in terms of my conversation with our Chinese counterparts at China experts around the world is, ang problema kasi ngayon is, ang tingin ng China ngayon is ang Pilipinas ang kalaban, hindi lang sa West Philippine Sea, but sa issue ng Taiwan. Mm. Dahil alam nila napakalapit yung relasyon natin sa Taiwan. And in fact, most recently, shout out sa Philippine Coast Guard at saka yung mga kasama natin like Dr. Jeff Ordiniel. In fact, yung isang Coast Guard vessel ng Taiwan ay passed down to us. At hindi ito yung 1970s, 1980s.
0: Modern to.
3: Pretty modern ito. Mm. So dito, makikita natin na as China sees na medyo lumalapit ang Pilipinas sa Taiwan, tsaka nagiging mas malalim yung coordination ng Pilipinas, Japan, US dito sa issue ng Taiwan, talagang ibubuli tayo ng China dito. That's why we have to be very careful at yung perimeters natin na kailangan natin depensan proactively ay hindi lang West Philippine Sea, pero pati yung Batanes at Philippine Sea. Yeah. Kaya talaga kailangan natin palakasin yung ating sandata ng lakas and we have to be very vigilant in terms of watching kahit yung mga academic conferences or yung mga video lang because that may tell you ano yung mga susunod na hakbang ng China.
0: So this is not just about the Philippines no, but also more than that, parang 100%. Represent na natin na tayo na yung parang a global center for the fight for freedom, rule of law, di ba, yung international law in the seas, no. So
3: de, kaya hinihintay ko pa rin yung statement nung mahilig mag live stream parate yung isang bayani natin na modern day reincarnation ni ano, 'di ba, mga Katipunero daw, 'di ba, matapang, at saka yung hindi ko lang plan B nila yan or plan Basta ba yan. I'm waiting for any of the Dutertes to say something about this kasi ito, nakakatakot na wala nang contestation kung Batanes ay sa atin at exclusive economic zone natin. So I don't know kung ano excuse nila. Si Marco Leta, excuse na wala kasing West Philippines sa Google Maps daw kaya hindi siya nagsasalita.
5: Hindi na rin makapag-press con si Marco Leta.
0: It's really getting real kasi sa mga iba't ibang sa Australia, New Zealand, and other places as well. Actually, kahit yung mga research institutes, no, ay kailangan na din buso CN kasi sa may mga investigasyon na lumalabas, di ba, na nagagamit nga yung research, no, bilang front para sa mga espionage activities, no, ma-compromise yung national security, mga China-sponsored na think tanks, institutes, and to tell you, honestly, no, they exist in the Philippines, no, mga kilala natin yung mga
3: banana chips ba? Hindi,
0: baka nga kaya nag-research kasi baka may binayaran naman sila ng business permit. Baka maalam naman sila, di ba?
5: Okay.
0: Kasi meron tayong vice presidente, parang nakatanggap naman ng bayad mula sa China eh.
5: Directly from.
4: Sabi nga nung allegation ni Senator Liliana.
0: Which makes it harder kasi nga ang hirap kalaban po natin yung isang malaking bansa kagaya ng China na binabastos tayo, papasok lang sila siya, magpapanggap na may research illegal. Radio challenge ng Coast Guard natin, isasantabi, hindi papayagan, yung Coast Guard pa natin yung aapihin. Tapos meron tayong mga leader ng ating bansa, mga Pilipino mismo,
4: makapili,
0: una pang kakampihan yung China kaysa yung mga kababayan.
4: Which reminds me, ano namang

0: mga traitor na ito. Ano ba sabi ni Vice President Sara Duterte?
1: Banana chips. The
2: technical term is semi-traitor.
3: Yun yung term ni
2: Manny Pacquiao, eh, di ba? Nung pumunta siya sa mga medyo traitor or semi-traitor.
0: So ano na ba? Ano na bang response sila? Wala pa rin ba? Yun nga yung gusto kong sabihin. Tatlong bagay, ha. Una, hindi na debate na atin ito, ha. No? Napanalo na natin ito sa Permanent Court of Arbitration. Meron na tayong arbitral award na binding, no? Binding yan sa Tsina, whether they like it or not, kasi sila ay signatory ng United Nations Convention on the Law of the Seas. At merong arbitration clause doon, kaya natin ito dinala sa Permanent Court on Arbitration noong 2016 yan, panahon ni Pinoy. Pangalawa, no, yung mga nagkakalat na, anong gusto nyo, gera? Yung para bang zero-sum game, false choice, hindi po totoo yun, no? Hindi natin kailangan na para bang warmongering tayo just because we're fighting for what is ours, no? Napakalinaw na maraming mga bansa sa buong mundo na pinaglalaban na may territorial dispute, pero hindi ibig sabihin, gera ka agad. And I don't think even China would resort to war. In fact, doktrina sa Communist Party na they will win the West Philippine Sea without firing a single shot. Ang gusto nilang gawin is yung elite cooptation, yung strategiya nila na yung mga makakapangyarihan natin ng mga personalidad, sila mismo yung mga
1: bayaran nila,
0: nila kasi mas mura yon kesa sa isang fighter jet. Isang fighter jet is around $100 million, no? Pero ito, bili mo ng 5 billion yung mga traitor na ito, ibebenta na, ipagkakanulo na yung mga yung Pilipino at yung Pilipina. So very clear atin ito, at hindi ibig sabihin na pinaglalaban natin merong gera. Huli na sa 2028, sana hindi natin i-elect yung mga traitor, no? Kasi kung paulit-ulit na lang na sila'y nasa kapangyarihan, aasahan natin na na manghihina yung claim natin dyan sa West Philippine Sea. Ang dami lang mga traitor, ang dami lang mga senador, no? Ang dami nilang kung mag-greet kay Xi Jinping, akala mo tuta. I'm talking to you, Sara Duterte, na nananahimik ka talaga sa West Philippine Sea, na wala kang malasakit.
2: Yun.
0: Yun ang
4: inaanap ko. Mayroon siya malasakit, corporation yung
0: wala kang malasakit doon sa mga nagtataya ng buhay nila sa West Philippine Sea, at hindi mo dinidepensa yung teritoryo natin. So kung totoong hindi ka maka-China, Sara Duterte, I'm still waiting for your response dito sa mga recent incursions ng China. O tahimik ka at sasabihin mo na naman, no, greetings to Xi Jinping.
4: Ayun. Maikling dagdag lang. Ito yung mga sinabanggit natong mga estudyante na nakakasama natin sa Genzenial Tour. Pinag-usapan natin yung General Santos at Bacolod this week. Talagang malaki yung pangamba nila doon sa takot na binabanggit nyo na magkikirahin ba tayo ng China o magkakaroon ba ng digmaan. So yun po yung sinasabi ni Atty. Dino at ni Prof. Richard na talagang medyo pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, parang nasa panig tayo ng international law at international.
2: Vigilant tayo, pero hindi tayo magpapanik. That's very important.
3: Tama.
0: Okay. And under international law, tandaan nyo yan, might is not right.
3: Correct. Okay.
1: Tsaka ang dami nating kakampi dyan, ha? Tayo yung international star, di ba?
2: Yeah.
1: So usapin na ito. Kaya nga hindi maaari. And ang worry ng ating mga allies sa international community ay, pag 2028, magbabalik tayo ng administrasyon na isusuko yung laban natin sa West Philippine Sea. Ang hirap naman yun, di ba? Kasi sila, willing silang tumulong sa atin at protektahan din tayo, magtulong-tulong tayo. But if internally, yung mismong pamahalaan natin isusuko yung laban, eh, hindi, anong gagawin?
4: You mean parang ginawa noong 2016?
1: Yung nangyari
3: exactly.
1: Nang nagdaang administrasyon,
3: diba? Kasi tingnan nyo yung China, may resources sila para bumili ng mga leader ng isang buong bansa para mag-claim ng teritoryo na rightfully ours. So, ang strategy ng China, pagurin tayo. Diba? Na parang each time magkakaroon ng panibagong opportunity para i-assert yung ating dominance and yung ating ownership sa ating mga teritoryo, sasagutin nila ng okay, meron na akong institute dito.

0: Kaya kailangan na with due respect for the next 20 years po. Papantayan natin itong mga chinador.
1: Nakatungkod na kami dito.
2: Regardless kung may award or wala, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ang with due respect.
3: Yes,
0: especially kung may award.
3: Yes, tama kayo dyan. So alam natin na sa atin ang West Philippine Sea, tinutungkuran yan ng ating gobyerno at ng ating Philippine Coast Guard. So siguraduhin din po natin kung sino ang iboboto natin sa 2028 ay hindi ipamimigay ang Pilipinas. Kaya time out muna dahil magbabalik pa po kami. Babahan niyo po kami sa meriendang puno ng bangayan. Dito lang yan sa
4: With Due Respect!
5: Pwede ba natin padala yung dating senador na galit sa research?
6: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31. Kahit nasaan ka pa, mapapanood mo pa rin ang 4 Alas With Due Respect at Just Asking ng live sa mga digital platforms na ito. DZMM Radyo Patrol sa Istrenta Facebook page, PRTV Manila Facebook page at PRTV Manila YouTube channel. Tuloy-tuloy pa rin ang komentaryo at paghahatid ng balita sa PRTV Manila Channel 31.
3: So with due respect, hi Carlo, kumakain
5: ka na.
3: Kasama niyo pa rin po ang Team Pinas. Ngayon po magmumukbang tayo with a twist. Dito magbibigay lang po kami ng short comments sa unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa
4: Mukbang Ayan!
2: Alamin niyo palang pagkain na
5: kayo.
6: Matamis, maasim, mabait. Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbang Ayan!
3: Carlo, ano mo merienda natin for the day?
5: Oh, ano to? Parang tuyong-tuyo na ito pero matamis-tamis. Banana chips.
3: Banana chips.
5: Oo.
3: Parang narinig natin yan sa balita ngayon.
1: Golden. Golden ang banana chips.
5: Parang yung dab mo.
1: Natalang golden mo. Hindi kasi. Ano lang parang popcorn eh. Hindi kasi. Ano? Baka nga nag-
7: oh my God.
1: Nagsualat.
7: Binalik talaga.
1: Trillanes, oh, di ba? Dating senadora
7: Banana
1: Trillanes
7: chips.
1: Ng mga bagong pasabog patungkol sa mga perang naglabas-masok sa pamilya Duterte, particular kay Vice President din at saka sa kanyang asawa, si Attorney Man Scarpio. At ang lumalabas, eh, merong kumpanya, yung Cali 88,
3: yeah.
1: Na, ano pa nga ba, kundi
0: talaga, no?
1: May pera na galing talaga sa China, no, na million, more than 300 million pesos, grabe. No? Pambayad ata dun sa pagpaikot ng mga research vessels dito. tinanggap, no, nung kumpanya, no? At, kapalit noon, ang deklarasyon ay meron silang export ng mga banana chips.
3: Pagawaan ng banana chips.
5: Pero pagawaan ng banana chips, may nabalita ko, parang dadalawang empleyado lang daw yung meron.
1: Ay.
3: What if machines daw?
0: Baka automated.
3: Machines yung gumagawa ng chips.
0: Dark factory.
1: Oo, hindi. Parang yan yung mga classic na ano eh, na money laundering ba yan?
0: Parang pangalan pa lang, parang Malapogo, no? Parang yung Harry Roque, yung mga Harry Roque. Di ba? Parang mga 888.
1: Oo nga, no?
0: Yung lucky number kasi sa Chinese yan, di ba? So parang alam mo ma something is interesting there, something
3: parang pag pumunta ka sa Divisoria,
5: sino nga, sino nga ulit may ari daw?
1: Ah, ayun na nga. Ito na nga.
0: Dino, I wanna ask you, Dino, kasi we had at least one legal luminary like Justice Scarpio, one veteran senator like Senator Lacson saying
1: Dino De Leon is a legal luminary.
0: Yon. No, wait, yes. There. Na young luminary.
1: Okay.
0: Ang issue nila dito is because hindi direct knowledge ni Senator Trillanes

0: Yanes ito, baka hindi optimal yung platform ng impeachment trial. Mm-hmm. But there's another school of thought saying that actually, especially after yung press conference over the weekend, there's no way of denying him. And ako naman, for me, next to Senator De Lima, there has been no one who has sacrificed as much in exposing itong mga alleged ill-gotten wealth ng mga Duterte sa mga others as Senator Trillanes. Kaya when Senator Trillanes said, bakit wala pang subpoena, something is going on, I wonder what is your take on this? Also as a young legal luminary.
1: Yeah, ayun! As a millennial.
2: Tama na yan!
3: Clarify lang natin, di ba?
1: Ownership.
3: Ang nilabas kasi ni Senator Trillanes, yung Cali 88 ay ang incorporator, chairman, at main na owner simula 2020 hanggang 2025 ay walang iba kundi ang asawa ng ating ikalawang pangulo, si Gordy Manson. Siya! Diba? Pero nung 2025, kung saan nagkaroon na lang...
4: Nagkakahulihan na ba?
3: Impeachment na niyan.
0: Yeah.
3: Biglang nag-divest na si Attorney Man Scarpio. Kaya nga ang paliwanag ni Senator Trillanes, ang theory niya ay nung alam na na maaaring mahuli itong mga pabayad, mga remittance mula sa China, eh kumaripas na at nag-divest na mula sa Kalye 88.
4: Oh, una muna, 'di ba? Tandaan natin na sila ay nasa absolute community property of gains.
3: Ibig sabihin,
4: nagnegosyo itong si Sara Duterte kasi whether she likes it or not, siya rin ang may-ari nito.
3: Ah.
4: 'Di ba? Sa atin meron silang absolute community property.
5: Dahil sila ay
4: mag-asawa.
1: Oh.
4: No? Kung titingnan natin ha, sabi sa Article 7, Section 13 ng Constitution, bawal na nagnegosyo ang pangalawang pangulo.
0: Correct.
4: Hindi pwedeng shareholder ka. In fact, required ka na mag-divest. And malinaw dito na kung chairman of the board yung asawa niya tsaka siya yung principal shareholder, malamang kasama siya doon sa negosyo na yon in violation of the Constitution. Pangalawa, gusto ko lang sabihin yung sasagot niya yung tanong ni Richard kanina saan yung proper forum nito. Una, hindi itong parte sa allegation sa impeachment trial. So I don't think that the impeachment trial is supposed to be the venue for this. With due respect, no? Bakit? Kasi meron naman talagang constitutional right si Sara Duterte to due process at kailangan nandoon sa mga allegation sa kanya malinaw doon sa articles of impeachment kung kasama ito o hindi. Having said that, no, ibig sabihin ba nito hindi na dapat ito isiwalat, no? Meron tayong tinatawag na newly discovered evidence kung ipapasok talaga nila sa impeachment trial, pero sa aking palagay, wag na lang sa impeachment trial dahil sobrang sufficient na yung ebidensya doon sa impeachment trial. Pero kailangan pa rin isiwalat ito. Bottom line is, do we trust Trillanes or not? And ultimately sa akin ha, nung sinabi ni Trillanes sa ito yung labas-pasok sa anti-money laundering sa bank account ni Sara Duterte, kinonfirm ng Anti-Money Laundering Council. Nung pinagbintangan si Trillanes sa meron siyang pera sa Singapore, pumunta siya sa Singapore, nag-secure siya ng certification doon, biglang ang sabi ni Duterte ay hindi pala, utu-utu ka kasi. No? Si Trillanes is the kind of person who gets actionable intelligence, real intelligence, and before he actually bago niya i-bulgar ito, bago niya i-release ito, pinag-aralan niya
3: work,
4: may complete staff work. So, sa aking palagay, kung malinaw naman, di ba, kung itong kumpanya na ito, talaga pagmamayari ni Matt Scarpio at may pumasok na 300 plus million, no? Sa akin, ano na yun violation na yun, culpable violation na yun of the Constitution. Kasi, again, hindi dapat nagne-negosyo ang Vice President. Mamili ka, Sara Duterte. Negosyante ka ba, Vice President ka? Hindi pwedeng yung attention mo ay actually divided, no? Dapat, isa lang ang piliin mo, kung Vice President ka, buong-buo ka dapat, hindi yung negosyante ka rin, kayong dalawa na mag-asawa nyo.
3: Hindi pa nga usapin lang ng pagnenegosyo, usapin yun ng may pera na galing sa China.
1: Yeah.
0: Well, that's why it's very important na yung
3: this is a national security issue, sabi defense, din Sec. Gibo, di ba?
0: Defense Secretary Gibo said na kung substantiate ito, kung may ebidensya talaga malaman ito, this has to be taken up by the relevant agencies, whether ito ay NICA, yung intelligence services natin, DND, kasi hindi lang ito abuse of public funds or betrayal of public trust. It could be betrayal of national security interest, national interest.
3: Yeah,
0: it's a very serious issue ito.
3: Hindi na to Bamban, ha? Davao City na to.
0: 100%. Oh. So malaki yung contribution ng yung mga expose ni Senator Trillanes whether he will be part of the impeachment trial or not because mas malawak mukhang yung problema natin when it comes to this interesting political dynasty.
3: We don't even have to trust Senator Trillanes, no? I mean, kung merong mga questions, di ba? Tingnan yung ebidensya.
1: Oh.
3: And si Senator Quillanes sabi na hindi ba siya natatakot sa libel. But the fact na dahil may hawak siyang ebidensya kung subukan siyang kasuhan ng mag-asawa, edi lalong kailangan nilang i-prove ngayon, 'di ba? So, I mean, there's evidence that's being offered and kung masubstantiate na, kagaya ng sinasabi ni Secretary Botyudero, this is a very important
0: national. I want to add on this and I wonder what Dina has to say because yung isa pang napansin ko dito is nung tinanong ko dati yung COMELEC, meron ba tayong mga mekanismo at mga batas para ma-scrutinize? During elections, meron ba tayong campaign finance scrutiny mechanisms? Kasi baka next thing you know, hindi lang mga drug lord, baka mga dayuhan, mga hostile foreign actors ang nagbibigay ng pondo sa mga politiko natin. So this is a wake-up call for us to really strengthen yung mga legal mechanisms, electoral mechanisms natin. Because this reminds me of the Manchurian candidate theory nung 2016 na everyone was saying, baka ito si Digong, Manchurian candidate ito. At back then, walang ebidensya eh. Bulag tayo. And when Duterte won, basically natulog yung sistema or went into hibernation. But now that we're here, dapat balikan natin to make sure wala tayong Manchurian candidate come 2028.
4: Supposedly, yung sose, di ba, kaso binaboy ni Marcoleta, yung tuloy, graduate sa plunder yung kanyang kaso.
0: Ayun lang.
4: Pero, Marcoleta,
3: isa pang legal binaria.
4: Marcoleta aside, sa aking palagay lamang, no, consistent naman yung behavior itong si Sara Duterte. Walang ime sa West Philippine Sea. In fact, lagi niya sinasabi Bulgara na kaibigan niya ang Sina, no? Tapos may pumapasok na pera na galing sa China, no? The appropriate forum for me, wag na sa impeachment trial, let the impeachment trial be. But we are calling on dito sa with due respect, we are calling on yung House of Representatives, yung Senado, tama?
1: Yes.
4: Na investigahan na itong possible national security nightmare na ito.
3: Tama.
4: Kung traidor ang Vice President, ang tagapagmana ng Office of the President, kung sakaling may mangyari sa Pangulo, eh malaking security nightmare yan. Kasi ang Vice President nakakakuha ng intelligence briefing sa NICA. Nakakakaupo yan sa National Security Council.
3: Kanino niya pinapasa?
4: Tsaka kung totoo bang she is rooting for the Filipino people or is she rooting for for China? I think it's the latter. No? Kasi hindi ako nakakita ng kahit anong behavior ni Sara Duterte na consistent sa national interest. Lagi ka nalang pro-China, isa kang traidor, Sara Duterte.
3: 1+1 kasi equals 2 at saka meron daw tayong 2,000 na viewers na.
6: Wow. At hindi ka talaga makabayan, talagang you don't feel safe, di ba? At abangan sa aming pabalik, alamin natin kung sino ang lucky winner ng ating ruleta at paano kami mag-overtime, no? Hindi na lang yan sa
1: Sinolo. With due respect, Carlo
7: Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapat

0: 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Ang sabi nila, anuman ang binitawan mo, babalik at babalik sa'yo.
1: Toneladang basura
2: ang nahahot mula sa...
3: Critical na ang problema sa basura.
4: Nalubog sa baha ang Metro Manila.
0: Paalala, sagot sa maraming problema ang disiplina. Itapon ng tama ang iyong basura. Reduce, reuse, recycle. Isang mensahe mula sa PRTV Manila Channel 31.
5: Ito pa rin po ang With Due Respect na may 2 Golden Duck Awards.
6: Yeah!
5: Wow. Kasama ang perfect attendance na Team Pinas.
7: Yay.
5: Muli, ako po si Clive Arguelles.
8: Agyaman ang unay kabsat, ako po si Attorney Dino De Leon.
9: Daghang salamat, ako po si Richard Haydarion.
10: Magandang hapon, ako naman po si Ina Gakad.
11: And marahay na hapon po mga onata at simbata, ako po si Cheska Pershap.
12: May, wala akong Golden Duck, pero meron akong Golden Duck.
8: Ilang K?
12: Huwag mo na tanungin, maikli lang. Sa kameran ako, banana chip. Excited na kayong malaman kung sino ang ikutan ng ating ruleta tulad ng dati habang kumakain ako ng banana chip. Na habang buhay nung never mangyari na magiging on time, matatapatan at bibigyan ng comments ang matatapatan ng mahiwagang ruleta. Sa mga nanonood nakikinig, pwede kayong makijoin. Share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook page. Ito ang
13: Magic Ruleta!
8: Sa akin
0: yung
8: paborito.
0: Yung
13: magic.
0: Happy
13: naman.
0: Time! Ikutin ang Magic Ruleta!
8: Actually, may
13: asan
8: yun? Ano po ako nung...
5: May pagsap- marami may paborito
12: ng Magic Ruleta. Wala naman yung ruleta habang...
13: Oh, teka, go Ruleta!
8: Go Ruleta!
7: Favorite daw kasi ng mga taga New York.
5: Oh. Ipipenta po namin yung slot dyan sa ruleta. Ruleta.
12: Okay, tigilan ng ating ruleta ang ating isang prosecutor, no?
13: Yes.
12: Representative Bel Zamora.
11: Congressman and Attorney Bel Zamora.
12: Na recently, she took the stand, no? Na, yeah. As a prosecutor, na medyo parang hindi naging maganda ang mga komento.
9: Sexist, misogynist,
11: yes.
9: Horrible people. So,
11: sisimulan na.
12: Hindi na ako mag-input
9: ni President Attention Economist.
12: Yes.
10: Alam mo, tinatry ko i-regulate yung pagkapikon ko dito, eh. Pero tingnan mo, ito yung sign talaga na yung Pilipinas parang hindi handang makakita ng babae na may sass.
11: Yeah.
10: Sa posisyon ng power, sa posisyon ng pananagutan, at sa posisyon na nagtatanong sa pinakamataas or pangalawa sa pinakamataas na mga leaders ng bansa para managot sa kanyang iba't ibang mga transgressions. Kasi nakita ko yung spliced videos, eh. Tapos alam mo yung parang bakit kapag ka ang isang babaeng may personality, magsasalita, isi-sexualize nyo agad.
9: Mm-hmm.
10: Diba? Parang sinabi ng lahat ng taong nakita ko sa internet na bakit parang sineseduce niya si Mr. Witness, diba? Parang with the side eye, with the smile, lahat ng ginawa ni Kong Bell, pinansin ng internet to make her look bad.
11: Mm-hmm.
10: Pero imagine ninyo, kung kunwaring si Senator Trillanes nagtanong niyan, kunwari si Attorney Teddy Te, kunwari si Kong Cheljo, na yung nagtanong niyan, kunwari si Digong mismo yung nagtanong niyan, sasabihin mo ba na seductive yun?
11: Mm-hmm.
10: Diba? So ito yung itsura ng pagkababae, minamaliit, pinuput down, pero kapag kalalaki yung nagsasalita, taas ng respeto, paniniwalaan nyo agad, yes, armory yan, yes, malalaking baril yan, pero pagbabae yung nagsabi, hindi, naglalandi yan.
11: Mm-hmm.
10: So alam mo yon, sorry na kung pikon. Pero dito, parang at this point, hindi pikon yung talo, eh. 2026 na, ang matatalo ngayon yung bastos.
11: Mm-hmm.
10: So pwede bang pansinin natin kung paano natin tinatrato yung mga kababaihan, lalo na when they take up positions of power.
9: Right.
10: Kasi they deserve respect. They worked hard to get there. Doubly hard to get there.
11: Mm-hmm.
10: At higit sa lahat, meron pa yung mga trabaho sa kanilang mga tahanan. Marami pa silang inaasikaso. So parang nagsiservisyong bayan, nagsiservisyong publiko, tapos sasabihin nyo, naglalande, nagiging seductive, para lang i-diminish yung credibility niya. Huwag tayong, gets ko na yung political process ng impeachment will drive people to polar opposites, pero huwag tayong ganito kabastos.
8: Seriously, ah, gusto ko lang sabihin na I second yung sinabi nito si Congresswoman Bell na, seriously, get a life. Yeah.
12: At seriously, ipasa na rin yung panukalang batas sa violence against women in politics.
7: Politics. Correct.
8: Ni Senator Laila De Lima.
9: Correct.
11: Ayan. At syempre, ano, principally supported and authored also ng aming organization, yung Lakas Bayi Feminist yes. Leadership Network. So sabi nga namin, nag-release kami ng statement niya na sexism is not scrutiny. So hindi, huwag niyo pong gamiting excuse that you are just commenting your opinions on Congressman Bel Zamora in the guise of hiding your sexism. And gusto ko rin din magpasalamat, naging guest natin yan si Attorney Bel Zamora dito. No? And nakita ko, consistent in all of her interviews, in all of her appearances in the House of Representatives, konyo po talaga si Attorney Bel Zamora. So it's not really her fault. She's just konyo. Maraming konyo sa atin dito. So I just want to defend her.
9: Exactly.
11: Yeah, Prof. Richard, right? Taboy. Bag-taboy.
8: Taboy.
11: So ibalik natin na mag-focus tayo sa content, hindi sa form.

0: in trillions. I wonder if there's a Kibuloy angle to that, no? Kasi maraming negosyo itong mga Kibuloy na to, di ba?
1: Oo, hindi. Oh. Tsaka ano eh, parang ito din yung one of the ingredients or elements to figuring out also nasaan ba itinatago ang mga unexplained, ill-gotten at hindi maipaliwanag na yaman ng pamilya Duterte, no? Marami na talagang nagsasabi na siya yung isa sa mga mahalagang integral part ng link, di ba? Mm-hmm. At maaari nga yung kanyang mga ari-arian, mga bank accounts, no, ay maaaring link din, no? Kaya we're also watching very closely yung kaso ni Pastor Apollo Kibiloy, not just on the case na meron siya mismo, human trafficking, no, napakahalaga din yan, but also in the broader na issue din ng lack of accountability for the Duterte family. Yan, no?
2: Pero kasi katakataka naman na si Digong ang ginawang administrator, no? Ito ay pinaghahanap na, no? Ito yung classic person na, with due respect, no? With due respect, nagpayaman gamit ang relihiyon, gamit ang kahinaan ng mga tao. Eh, yung mga members niya ng church, hindi naman mga ganun ka lalaking tao at kayayaman. Magtataka kung bakit sobrang yaman. Itong si Pastor Kibuloy, naka-jet, di ba? Naka-private
0: car. Kingdom.
2: Yung kingdom.
0: May Disneyland.
2: No?
0: Parang
2: Disneyland.
0: Siya,
2: diba? No? Yung garden niya ba? Ano ba yung paradise niya na tinatawag kung saan siya nagtago? No? Pero sa akin palagay, dapat ay pagbigyan na yung extradition request ng Estados Unidos. I-try siya doon. Anyway, alam mo yung mga kinaharap niya naman na kaso dito, pagkatapos niyang kaharapin yung mga kaso niya doon, pwede niya pa rin pagbayaran yung mga sentensya na ibibigay sa kanya dito. Pero unahin na siya doon kasi kung sakasakaling dito pa iyan at kung alam mo naman ang politika dito, baka makapag-influence peddling pa yan. No? At baka mamaya makawala pa sa hustisya. No? So sa akin, ipadala na muna yan doon at harapin niya muna yung mga kaso niya sa Estados Unidos.
0: Mahilig tayo mag-export ng mga ano natin, no?
1: Ano yung export na?
3: Banana.
0: Delivery na tayo. Ready to ship.
1: Okay, go Roleta. Sino next sa ating ruleta?
3: Si
0: ay
4: oh, speaking of the ship,
0: yung ano ko,
4: parang nakasukay na itong eroplano palipad. Ala, dating speaker Lord Alan Velasco na pamamagitan
2: sa Pilipinas.
3: Wala. At
4: bago yung ano,
3: mga in-export.
1: Dahil nga
4: ano ulit sabi ni Senator
0: Self-exported.
4: Na flight
2: is an indicator of guilt. Baka naman sabihin natin na ganong katalino si Bato, ha? Hindi po galing yan kay Bato, ha? Galing po yan sa jurisprudence. Baka naman kasi sabihin, flight is indication of guilt. Bato de la Rosa, 2023.
0: Ito yung halaman ni Alan Peter, no? Back in the day for the gamang gulo ng speaker of the house.
4: Ito ba yung pinapadlock na yung House of Representatives?
1: Peter Cayetano yung ano, yung Senate Flix. Yung sa Senate. Ito muna eh.
4: Ito yung nahanal sa celebrity.
1: Pinataya ng kuryente, di ba?
0: Grabe din.
1: May agawan ng mace ng House of Representatives para hindi hindi siya masipa bilang Speaker of the House.
0: Our friends in Politico had a report on this na parang mala Netflix kasi yung parang yung supposedly maleta operations na yan, may meron air sea operations. It's a very methodical, systematic approach na talaga pang logistics talaga yun, no?
4: Saka mas realistic yung bilang nilang ng mga maleta, hindi yung 1 billion sa isang maleta. Tsaka nagpalay detector test na itong dati niyang
0: Secret Guard.
2: At
0: twice na, no?
4: Twice, yeah.
2: Pasado.
3: Pasado.
0: Mm-hmm. Yung nga, actually,
4: at least side na, ano, na affidavit, Ms. Warren statement siya.
2: Correct, no? At saka lumabas na pakita ng muka, no? Tapos, willing. Excuse me po.
0: Para sa bayan. Sunday na kasi puro kaming pagod eh. Long week
4: one.
1: Oo. Tsaka dapat siguro kay dating speaker na si Lord Alan, no, kagaya ng mga iba pang mga kasama niya dati doon sa Kongreso, na harapin nila yung taong bayan kasi ngayon na nung sila ang nasa kapangyarihan, nung sila ay very cozy at very close sa Duterte family, di ba? The only reason naman why he was made Speaker of the House was because of his closeness with Inday Sara. Tapos ngayon na nagdedemand tayo ng paliwanag, nagdedemand tayo ng katotohanan, nagdedemand tayo ng patunayan niya o sabihin niyang hindi totoo na nagdala yung kanyang mga security ng mali-maletang pera kay Vice President Sara, tatakas, di ba? Hindi talaga ano eh, wala tayong mahita dito sa mga ganitong klaseng politiko na flight na lang, no? Lagi ang dami na nating OFW sa ibang bansa tsaka overseas politicians.
3: Correct. Tapos yung ating mga overseas politicians, shala ang destination.
1: Oh, syempre.
4: Japan.
3: Diba? Japan.
4: Hey!
2: Alam po, which reminds me, no? Ayaw ka nga ni Sara Duterte, Alan Peter

0: Kayatano, di ba? Pinili niya nga itong si Velasco.
1: Oh, i-remind natin yung kasaysayan. Oh,
0: bakit ba pinagpipilita mo pa rin yung sarili mo? Correct. Na ibenta mo yung prinsipyo mo kung meron man, ibenta mo yung legasiya ng ama mo kung meron man, no? At ibenta mo talaga lahat-lahat-lahat na pati kaluluwa mo, no? Magmumukha kang tanga na nagdadasal-dasal ka pero dinidepensahan mo, magnanakaw, no? Dinidepensahan mo, abusado. So, nagtataka lang ako kung bakit pinagpipilita mo yung sarili mo kay Sara Duterte pero ayaw ka naman. In fact, tried and tested na kahit na nakipag-agawang ka ng maze, pinatayan mo ng kuryente, pinadlock mo yung session hall, ayaw ka nga ni Sara Duterte. So parang awa mo na. No, kung ako sa'yo, pinagkanulo ka na noon, tama na yung pagdidepensa mo.
2: Medyo malaking assumption mo na loyal ang mga Duterte. Di ba ganun naman ang strategy nila na kapag tapos na sila sa'yo, babay ka na.
0: In fact, nakakatakot nga, di ba yung sinasabi ni Bastet doon nasa witness stand siya. Baka mayroon mamaya. yung nasa witness stand siya, ang sinasabi niya, hindi ko alam yan. Ang pumirma yung dinesignate ko. Siya yung nag-approve yung mga yan. So, ibig sabihin na, yung mga tao ng Duterte, hindi malayo na ipagkanulo nila kayo. At pag nagkaroon na ng mga kasuhan at kulungan, kayo ang ituturo nila as scapegoat.
1: Pero that assumes that they're also loyal to Duterte because I think from the Harry Roque story, what we learn is, kahit ayaw ka ng buong angkan Duterte, as long as parang DDS ang dating mo, meron ka ng merkado, meron ka ng career. So I think sometimes it's even more cynical than
3: supply
1: that.
3: Supply and demand, ano to?
1: Ano lang talaga, appeal to the market dynamics.
0: Baka, you know, ang ganda naman ng comparison mo, equal nga naman talaga sa pagiging kadiri, ito si Harry Roque.
1: Just a reminder.
3: Tsaka parang when it comes to the case of Lord Alan, di ba? Dahil
1: nakapalabas pangalan niyan.
3: Oo nga eh.
4: Actually,
3: no, baka yun talaga yung dahilan kung bakit naiingit si Alan Peter.
4: Si Lord Alan.
1: Si Lord Alan.
3: Okay. Pero, Peter na lang natin ha, itong mga tumatakas na mga politicians, no, si Lord Alan, Senator Loren, Congressman Leviste, Congressman Saldico,
0: Bato de la Rosa,
3: sama mo pa. Baka nandito pa yan sa Pilipinas.
1: With an area of responsibility pa rin.
3: Bakit ang dali-dali nilang makalabas ng bansa samantalang yung mga ordinaryong Pilipino magdadala pa ng college album na
4: pwede mag-upload, di ba?
3: Makalabas ka, di ba? Talagang i-offboard ka, di ba? Kahit pa ang dami mo ng mga pruweba na legal at meron ka namang kakayahan na mag-travel. Marami mga babae biktima ng ganitong klaseng patakaran, no? Baka kaya naman sana ng ating mga kasamahan dyan sa immigration, kahit i-hold nyo lang ng 2 oras, i-clear nyo muna meron bang isyong NBI dyan, may issue bang ombudsman dyan. Hindi dapat ganun kadali na nakakalabas sila ng bansa, because after a while, hindi na natin sila mapaharap sa ating mga institusyon, sa ating korte, sa mga investigasyon at hearing. Diba? Kawawa yung taong bayan So actually, nagisa na naman tayo sa sarili nating mantika.
0: Sana dyan. Nga, mas proactive na, kasi napakita na naman ang ombudsman dati na kaya nila humingi ng precautionary
1: Whole departure order. Yun ang inisip ko nga.
0: So dapat kung nakita na yan, meron templated naman yan, kaya naman gawin yan ng isang abogado overnight. No? Dapat the next day, humingi na ng precautionary whole departure order para hindi maging beyond the reach of our justice system ito mga abusadong mga politiko na ito.
1: But just to add, isn't it strange na some of the people closest to the president, including the former Speaker of the House, they chose to stay. Na they're now in detention, they went through the rituals and process. Pero yung mga nasa kabila, parang ang dali nilang tumakas and all of that. So some people are wondering, bakit parang walang consistency in terms of enforcement kung may mga tao tayo na talagang within the radius of suspicion na may ginawang kalokohan.
3: Yeah, and when you think about it, I mean, if you just think about it na parang theoretically, no, the former Speaker of the House, si Martin Romualdez, can also do the same thing na umalis na siya, lumipad na siya, nagtago na siya, di ba? But also, titignan mo din lahat naman ng mga kinasuhan din ng Duterte administration. Senator Laila. May mga offer naman yan Tatakas ka na ba namin palabas ng bansa?
0: I confirm. Meron na yung mga offer from international parliamentarians for,
2: asylum.
3: Pero siguro ganun talaga Kapag ka kumbinsido ka na wala kang nilabag, kumbinsido ka na nasa tama ka, kaya mong harapin You can stay and you can fight for yourself.
0: Ano sabi ni Laila de Lima? I will fight here in my country. Hindi po ako duwag. Ibahin nyo si Laila de Lima. After 7 years, I nadadjust detention, nagbabalik pa rin sa servisyo po.
3: Go!
2: Okay, go Roleta!
3: Kasi pinapagalitan na nila kami. 2.7K ang ating mga nanonood na yun.
1: Yon! Speaking nila, Lord!
2: Former speaker. And former reliable first. Never pala, no?
0: Never.
4: Vlogger. Former mayor.
0: Cleve Arguelles.
1: Okay. Wait lang. Parang kami yung kamukaming lang.
2: Former beardless former Senate President and Alan Peter, Minority Leader, no? Alan Peter.
0: So ito yung sinusupan na ni Inday Sara, pero gusto pa rin i-twist lahat ng mga prinsipyo ng batas, ang kanyang prinsipyo or the lack of it, at pati ang legasiya ng kanyang mga magulang, no? Para lamang sumipsip kay Inday Sara. Ano bang meron kung bakit nasa ruleta ito?
2: Eh, di ba yung flood control projects? Di ba recently humarap si Sec Vince Diesel na sinasabi na wala daw flood control or ghost projects sa
4: Taguig.
2: Sa Taguig. Pero parang medyo bumuelta nung nilino at validate nila yung data. So parang biglang nagalit ngayon.
1: I just have an important question. Who wore it better? Yung kay Cleve or kay...
4: Itong US version.
1: Bakit Zoom?
2: Feeling ko yung kay Cleve, hindi niya pinatitiin na yan eh. Hindi niya pinatitiin na. Ito parang bagong...
4: Natural color.
0: Kasi, ako kotob ko, darating si Cleve dyan sa lalo madaling panahon na kailangan.
2: Akala ko naman sa Senado.
1: Grabe ka naman.
3: De, ang, tsaka si Senator Alan Peter, eh mahirap talaga kasi ang napili niyang katapat na naman ngayon sa Senado, si Senator Ping. Diba?
1: Rottweiler.
3: Diba? Ang track record na ni Sen Ping. Alam naman natin ang track record ni Sen Ping. Eh meron ngang party na dun sa kulungan dahil nga lahat na ang tumapat sa kanya, nagbabay muna sa Senado. Diba? Eh, pero...
4: Ayun! Thank you po!
1: Who wore it better?
3: I am the Senate President.
0: The Senate is under attack.
1: May double ganger pa tayo. Double G, double ganger.
2: Tumawag po yung KBP, pinababang.
1: Baka gawin sa'yo, bro.
0: How dare they compare you to Alan Peter eh, wala yung golden dam.
3: Golden Caldero, man. Wala tayo sa Golden Caldero.
0: Okay, sige.
3: Tapos na ba?
0: Sa ating pagbabalik, pag-usapan na po natin ang nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dito lang yan sa
4: With Due Respect!
5: Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
6: Feasible ba to? Diba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
5: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
7: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
5: Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga. Sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
8: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
5: Dahil hindi tumitigil ang balita,
8: umakyat sa anim
5: ang mga kaganapan saanmang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
8: Ako po si Naomi Timosyo
5: sa PRTV Manila Channel 31.
2: Okay. Nag-usap ko ng wardrobe.
0: Welcome back sa With Due Respect, kasama ang Team Pinas dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal, Bawal Ha, ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ang pagharap ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa impeachment trial ng ating si Vice President sa atin.
2: Yun lang.
0: Inamin ha, ng alkaldeng si Baste Duterte na wala siyang ideyang may business interest. Walang alam ang kapatid sa kumpanyang nakakuha ng kontrata sa lungsod.
1: Yan, mga plan B na to. Idinaklarang hostile witness si Mayor Baste na nagsabing narinig lang niya ang GenCorp nung lumutang ito sa impeachment. Sino siya? Who you? Diba? Yun ang may moment niya. Sa kabila, ito ng pahayag ng alkalde noong September 21 kung saan nilinaw ang issue sa mga kontrata at mga kumpanya.
9: Yes, inamin naman ni Mayor Baste, nakakilala niya ang shareholder sa kumpanyang si Jaime T. Cruz na business partner nilang magkapatid na si Davao City Congressman Paolo Polong Duterte sa isa pang hiwalay na kumpanya. Aminado rin ang alkalde, hindi niya nirepaso ang 19 na kontratang iginawad para sa GenCorp kasi daw busy siya.
1: Ay, yun.
3: Daming gaslighter at Aunisha. Kinasunin sa pagbibigang ilang ari-ari ang sinasabing pag-aari ni Fifi Sara at mister na si Man Scarpio. Kabilang dito ang dalawang lupa sa Davao Region na hindi nadeklara sa SALE ng Vice Presidente. Ang saya, daming hindi nadedeklara, negosyo at lupain.
2: Pero ilig pumusing ng ganito, di ba? Habang nag-aasa sila.
1: Ganyan.
2: Tapos fashion icon daw bigla, oh. Di ba?
9: Nag-black lang.
2: Fashion icon, makalimutin naman. Binawi naman. Hawan ako kay binawi. Richard. Binawi naman ang prosecution ng pagpresenta kay dating Senador Antonio Trillanes bilang testigo. Sa social media post, sinabi ni Trillanes na siya mismo ang humiling na alisin siya sa listahan ng mga testigo. Kaya ang tanong ng bayan, tama ba ang desisyon ng prosecution na huwag iharap bilang testigo si Trillanes? Sasagutin natin yan sa maikling segment na
9: Balasimuya!
1: Mini.
9: Disclaimer.
3: Maliit lang daw.
5: Bawal ang bigon! Huwag kang BS! Balasibuyas!
1: Ayan na.
0: Okay, ah.
9: Kaya ba? Kaya
3: wait,
9: na?
3: Wait. Direk, lagay ka ka ng timer dyan, Direk. Para nakikita na.
0: Okay. Ito maglagay.
9: Let's go!
0: Good news o bad news ito, ah. Tanongin nyo ako kung bakit.
9: Bakit?
0: Tanongin nyo ako kung bakit.
9: Bakit?
1: Count it down. May time.
0: Okay. Sa aking palagay lang, ah, medyo good news kasi nagpa-plan B na itong mga DDS. Kasi mukhang halatang-halata, kitang-kita naman sa ebidensya na merong betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, napakasaba talaga ng ugali nitong Vice President na hindi na dapat siya manatili sa pwesto. So, sabi ko na nga ba eh, no? Gagayahin na at ipapackage nila itong si Basay Duterte na para bang pareho ng ama niya. Para bang nakalimutan na natin yung Konyo days niya.
3: Eh, magkatulog sila ni Richard dati.
0: Correct!
1: Just to be clear, Irineo yung sa kanya. Sa akin, Baguio Boyle.
0: Sobrang konyo nung accent niya, nung surfer dude pa siya. Biglang ngayon.
1: Yeah, my dad.
0: Hawak-hawak na rin sa mukha na parang yung idiosyncrasies ng tatay niya.
3: Ginagaya
0: na para bang gangster, pero hindi naman bagay. Oh. Pero siguro, kung merong kaparehas, eh yung talagang walang alam. No? Talagang walang alam, hindi alam kung ano governance. It's in the blood, no? Na pure denial. And then at the same time, dito ako medyo na, ano, ako lang ba ito, ah? Ako lang ba ito? Tanong niyo sa akin kung ano.
9: Ano yun? Ano?
0: Yung, ang hina.
9: Ano?
3: Talumina.
0: Yung sa akin lang, yung para bang, eh, na naman at overly differential na naman yung mga ibang senador sa kanya, na para bang itong si Senate President Cheese Escudero, Senate Presiding Officer, Impeachment Trial, and former Senate President Cheese Escudero, sobrang overly differential, na nung nagpapasalamat na, eh, para bang inabala pa natin si Basay Duterte, na para bang pasensya na mayor, alam ko pong busy kayo at nagpunta kayo dito. Tandaan natin, ha, obligasyon niya magpunta doon, not just by the power of a subpoena, but because lingkod bayan siya at ito ang pinakamataas na accountability mechanism sa saligang batas. It should have been his honor to actually assist the impeachment court in ferreting out the truth. Pero para bang inabala pa natin siya. Ganyan rin itong si Joel Villanueva. Pasensya na po. Ang dami niyo po kasi talagang pinipirmahan. Kaya naiintindihan ko po talaga kung wala kayong alam. No? Eh bakit pa sila pumipirma kung hindi na pa dapat nila alam? Wag na lang sila pumirma. No? Ang expectation sa'yo, eh pumipirma ka, alam mo yon. Alam mo, ha, nakakagaling ko lang sa kay VP Lenny, kay Mayor Lenny.
1: Yeah. No?
0: Kapag nag-uusap kami noong Thursday.
1: Name drop.
0: Oo. Hindi. Kaya ko na

0: Attorney pa. Di ba, Mayor, busy-busy ka, a certain Alan, di ba? Di ba, Mayor, busy-busy ka? Hindi naman mo siguro nakikita lahat ng mga bagay. Baka yung na-deputize mo, medyo nagsariling sikap. Itong doctrine of qualified political agency, kasi naalala ko si Harry Roque would keep on citing that para lang ibigyan ng palusot si Digong. Ah, hindi alam ni Digong. Can you break it down for people? Ano itong doctrine na ito? At will this get him scot-free from not knowing, apparently, na para sila ng business partner ni ate?
1: Correct. Sinasabi ko eh, you can rely on the people that you've appointed in good faith.
0: In good faith.
1: Paano ka naman magkakaroon ng good faith? Business partner mo rin dyan si JTC. No? So hindi mo alam kung ano yung mga business dealings ng business partner mo. Napaka-imposible naman kasi parte yan ng inyong conflict of interest check. Even as a director ng isang kumpanya at pag shareholder ka o involved ka sa kumpanya, meron kang fiduciary obligation to the company. At meron ka rin fiduciary obligation sa publiko na alamin. These are matters that you should have known. So sino ba inuuto nito, nitong si Basti Duterte? Actually, hindi ako naniniwala, hindi mo alam. Ang aking palagay ay nagsisinungaling ka para sigipin yung ate mo at dilaglag mo yung sarili mong ate kasi hindi nyo ma-deny na actually ang daming mga kontrata ng GenCorp sa Davao na hindi dapat nangyayari kasi pinagbabawal yan sa ligang batas.
2: Kung ma-atim ko pa, baka maaari pa na dahil contractor niya yon ng isang beses, baka hindi na maalala ni Mayor. Pero kung duse-duse na yung kontrata, pa ulit-ulit na sila yung supplier ng pagkain sa City Hall at mga events ng LGU, I think ha, magtatanong ka na sa staff mo. Uy, sino to? Lagi natin itong nakukuha ng source ng pagkain, source ng mga supplies natin. So I think it's just really impossible na hindi niya alam na itong supplier nila, kumpanya din ang...
0: So napahamak pa niya yung kanyang ate?
2: Kaya nga sabi nga, di ba ni Attorney Lorna ba yun na is this an admission or a confession?
1: Ito lang ha, kami nasa food industry kasi kami, takang-takang-taka lang talaga ako ha. Kung bakit ang requirement, fried chicken, isang rice, at saka bottled water, pero 11 doon ay negotiated contracts, walang bidder.
2: Oy.
1: Talaga? Ang hirap talaga gumawa ng fried chicken? Tsaka one cup
3: may of rice? May unique recipe!
1: Tsaka bottled water.
2: So hindi dumaan sa bidding?
1: Hindi dumaan sa bidding kasi wala doon ibang bidders kaya kailangan negotiated contract.
4: Tsaka kung negotiated kontrata, di ba dapat mas mataas ang scrutiny? Kasi medyo may compromisable ends eh.
2: Tsaka rather than supportahan nila yung mga negosyo sa Davao City, di ba? Yung LGU na palaguin nila yung local na ekonomiya doon, yung mga MSMEs doon na chicken at rice for sure. Maraming
3: kaya ng mga karinderya yan.
1: Chicken at rice, tapos bottled water, tapos eksakto ang budget pang Jollibee, 162. Alam natin yung food cost na yan. Alam natin na 60-70 pesos kasya na. Kaya mo nang gawin yan. Sabi ko nga, nasa food industry kami, so hindi talaga ako naniniwala.
2: Ang requirement po, magluto ng pagkain kasi may mga papakainin, hindi lutuin yung kontrata.
4: Sakto.
3: Pero lumalabas dito kay Baste, dalawa lang yan eh. Either incompetent ka, kasi hindi mo tiningnan, hindi mo kinilala yung suppliers mo, hindi ka nagmased, hindi mo ginawa yung trabaho mo, or corrupt ka. So, kung ito yung dalawang choice, pwede both.
1: Hindi niya ginawa yung trabaho niya, that kasi corrupt siya.
3: Oo, tama. O pwede pala dalawa.
4: You can always delegate authority, but you can never delegate accountability. So ultimately, talagang mananagot pa din dapat.
1: Ang tawag ka dyan sa procurement law, head of procuring entity.
2: Yes.
1: Hope. No, ikaw sana ang hope ng taong bayan.
4: How
1: at ang galing ito pala yung chief tagaluto ng kontrata at hindi fried chicken.
2: Para kay ate.
1: Para kay ate.
0: Huwag tayo ganyan. Baka talaga magpa-presidential yan pag hope kayo ng hope. Yung plan B na nila.
2: Sabi niya, ate ako na.

0: Ma'am, nais ulit namin magpasalamat sa mga bubuo ng KBP sa pag-recognize sa with due respect bilang isang best public host, public interest host.
1: Best public
0: affairs! Dalito ako sa ating public affairs host na may sariling award.
2: Best public affairs program in Metro Manila.
0: Metro Manila.
3: At congratulations sa lahat po na bubuo ng with due respect.
2: Palakpakan. Yes!
4: Alam niyo po, honest po ito ha. Nagising na lang po kami isang umaga, meron na kami show. Nag-put up po talaga nito ay yung mga crew, yung mga merong brainchild nito dito sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, no, at saka
0: ERTV,
4: no, at saka sa PCMC. So maraming salamat po sa pagtitiwala ninyo. Rest assured po, kahit ano pong mangyari, sasabihin po namin ang tingin naming totoo. No, kakausapin po namin yung mga politikong pulpol. At saka patuloy po na yung aming mga sinasabi ay batay sa ebidensya, batay sa datos at hindi lamang doon sa cold opinion po namin.
3: Saka this is just cherry on top na lang to eh. Bonus na lang to sa atin because doing this, no, is its own reward, 'di ba? Mm-hmm. Na meron tayong kakayahan na makipag-usap sa ating mga kababayan linggo-linggo para talakayin yung mga pinakamaiinit na issue. Kaya salamat po dahil kayo naman po yung nakikinig sa amin linggong-linggo, diba?
4: At sana po i-recruit nyo pa ang inyong mga kaibigan, mga kapamilya na manood ng With Due Respect. Yeah. At sana po ay maging kampanyador nyo sila. Hindi lamang sa With Due Respect, pati po sa...
3: Si Senador Dino.
4: Kinabukasan.
3: Hindi natin malalabanan yung award na yun, ha?
0: Dito po, mga kababayan, doon nyo napapasalamat talaga kami. Nag-overtime na naman kami. At dyan na naman po nagtatapos. Ang asit kalahating oras ng Bardagulan at malamang talakayan natin sa iba't ibang issue sa Pilipinas.
4: Muli, maraming salamat po sa lahat ng i-vibe check at ng i-deep dive ngayong hapon.
2: Ayan, mabalos po. Nabitin ba kayo sa kwentuhan? Huwag po kayong mag-alala dahil makakasama niyo po ulit kami sa susunod na linggo.
5: Sasamahan po ulit namin kayo next week sa meriendang puno ng bangayan at balitaktakan at sana less bullying at
6: but more awards.
7: Isang napakalaking pribilehiyo po na maging nandito. So sa sunod ninyong mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, FMR Radio Stations at PRTV ang programang Travel ni Awel kasama si Papa Awel Paz.
3: Yan. Marami pong salamat ulit at tuloy ang laban para sa ating mahal na bayang Pilipinas. Samahan niyo po kami next Sunday ulit. So, tandaan niyo po, dito po, sabi kasi natin walang personal, pero para nagkakapersonal na tayo.
6: Last week pa yan eh. Concession speech ang hinahanap.
3: Hindi, pero dun sa mga makapangyarihan, tandaan niyo po, wala pong personalan. Dito lang yan sa...
2: With you.
3: Golden job.
8: You by Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of light, immeasurable.

0: favorite music radio 93.1 The Vibes.
1: Mau na ni.
0: This is the newest,
1: the hottest
0: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mau na ni.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na doon line lami on DJ Sprocket.
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langgat neta.
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: Tatlong kalahok sa Endurance Challenge, sumemplang sa Isabela, 5 sugatan. Tatlong dump truck, nagkarambola naman sa Real Quezon. Driver patay, pahinante sugatan. Sundalo, namaril sa gitna ng suntukan sa Tarlac City. Higit 200 dayuhan, arestado sa umano'y magkahiwalay na pogo at scam hubs sa Zamboanga, Sibugay. Article of impeachment kaugnay sa panunduhol umano ni Vice President Sara Duterte sa DepEd, iuurong na ng prosekusyon. Kings of Bebop at Tourism Ambassadors SB19 kinanta ang 2026 ASEAN Official Theme Song. At for babies, pinasbasan na may regalong pet services pa sa kapistahan ni San Francisco de Asis.
1: Kapamilya, isa ang patay, isa ang nawawala at 12 pasahero ang nailigtas matapos anurin ang isang jeep ng malakas sa agos ng spillway sa Rosario, Batangas. Nagpapatrol, Ion Sanchez.
2: Kanina ay lubog na lubog. Ay, lubog na lubog daw kanina. Kanina kalakasan ng ulan.
3: Upok na lang ang nakalitaw sa jeep na ito matapos tangayin ng malakas na agos ng ilog na hulog ang jeep habang tumatawid sa isang spillway sa barangay Colongan, Rosario, Batangas itong Sabado ng hapon. Ilang metro ring inanod ang jeep matapos mahulog sa Panisingan River.
4: May mahinang ulan dito sa barangay Colongan, Rosario, Batangas nang rumagasa ang tubig sa spillway. Pero ang malakas sa pag-ulan sa kalapit na lungsod ng Lipa ang itinuturong dahilan sa pag-apaw nitong Panisingan River.
3: Nailigtas ng mga residente ang 12 sakay nito, kasama ang 37-anyos na driver. Pero bigo silang mailigtas ang mag-asawang may-ari ng sasakyan.
5: Ayaw ko na rin sa amin. Ay may narinig ako nagsisigawa. Ay kami pinuntahan. May 4 na tao na nasa ibaw ng jeep. Di aming nirisk out, aming hinigay.
2: Kaya doon may kawayan?
5: Oo, kawayan. Sabi 14.
2: Oo, tama. Ganyan nga sabi doon.
5: 14, 2 ang nawawala.
6: Mga na-rescue, inumuwi na sa kanya sa Taisan. Hinatid na ho nung kapitan nila.
3: Naayaw na rin ang jeep sa ilog bago gumabi. Linggo ng umaga na nang matagpuan ang bangkay ng babae sa mabatong bahagi ng ilog. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, galing sa bayan ng Taisan ang jeep at patungo sana sa isang poultry farm sa Rosario. Mga empleyado ng farm at kamag-anak ng may-ari ng jeep ang mga sakay nito. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, posibleng hindi natansya ng driver ang lakas at lalim ng tubig, kaya babala nila sa mga motorista.
7: Usually spillway, pababa po yan. No? Akala po ay mababaw lang, yun po ay malalim. So magtanong po sa local na huwag basta-basta tatawid kasi yun po yung mga nagiging pagkakamali ng karamihang motorista.
3: Binaigting ng rescue team ang paghahanap sa nawawalang may-ari at kung saan siya napadpad lalo't dumataloy ang ilog patungo sa Kalumpang River at Batangas Bay. Iniimbestiga na rin ng PNP ang driver ng jeep para malaman ang dahilan kung bakit tumawid sila sa umaapaw na spillway. Ion Sanchez, ABS-CBN News.
0: Kabi-kabila ang trahedya sa lansangan, 4 ang patay at 17 ang sugatan matapos sumalpok sa puno ang isang truck sa Silago sa Southern Leyte. 5 naman ang sugatan ng karera ng motor sa Isabela. Habang sa Real Quezon, isa ang nasawi sa banggaan ng 3 dump truck. Nagpapatrol, Dennis Datu.
8: 2 oras na naipit sa kanyang upuan ang driver ng isang dump truck bago nahugot ng mga rescue team itong Sabado ng gabi sa barangay Tignoan sa Real Quezon. Pero hindi na siya nakaligtas dahil sa tindi ng pinsalang tinamo sa katawan. Una lang na-rescue ang kanyang pahinante na malubhang nasugatan din. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, bandang alas 8:30 ng gabi, magkakasunod na binabagtas ng 3 dump truck ang Infanta Family Road nang mangyari ang banggaan. Bigla umano nagpreno nasa harap na dump truck, kaya't sumalpok ang nasa likod na 2 dump truck. Nasinalpok naman ang nasa hulihan at 3 dump truck kung saan sakay ang mga biktima. Galing sa bayan ng Infanta mga dump truck at patungo sana sa Pangil, Laguna para maghatid ng mga panambak. iniimbestigahan na ang mga driver ng dalawang dump truck. Nauwi naman sa trahedya ang outing sana ng magkakamag-anak sa Silago, Southern Leyte. Lula ng mga biktima ng isang truck na sumalpok ito sa isang puno sa National Highway sa Barangay Tubod nitong Sabado ng tanghali. Sa lakas ng pagsalpok, tumilapo ng mga biktima. Tatlo ang dead on the spot at isa ang binawian ng buhay sa ospital. 17 iba pa ang sugatan, kabilang ang driver. Pinalaya naman ang driver ng truck na kamag-anak din ng mga biktima. Sa San Agustin, Isabela, nakuna ng video habang binabaybay ng mga kalahok sa Motorcycle Endurance Challenge ang ruta sa Barangay Masayan Norte. Pero pagdating sa kurbadang bahagi, nag-overshoot ang isang motorsiklo papunta sa mga nanonood sa tabing kalsada. 5 ang sugatan, kabilang ang 2 minor de edad at ang rider na dinala sa ospital. Sa isang video, sapul din ang pagsemplang ng isa pang kalahok habang binabaybay naman ang ruta sa bahagi ng Alfonso Lista sa Ifugao. Dahil sa magkakasunod na insidente, agad na ipinatigil ang aktibidad. Bumaligtad naman ang isang kotse matapos salpukin ng isang MPV sa National Highway na sakop ng Barangay Antonio sa Alicia, Isabela. Nagtulong-tulong ang mga residente para makuha ang sugatang driver ng kotse. Sugatan din ang driver ng MPV. Dennis Datu, ABS-CBN News.
9: Patay ang isang babae habang dalawang sugatang lalaki matapos mamaril ang isang sundalo sa Tarlac City nitong Sabado ng gabi. Bago ang pamamaril, nakuha na ng video ang sumiklab munang suntukan kung saan kaswal na naglakad ang suspect na may hawak na baril at nagpaputok ng 2 beses. Sinawing palad na tinamaan ang 3 individual. Dinala sa ospital ang mga biktima pero binawian ng buhay ang babaeng biktima ngayong Linggo ng madaling araw. Agad na aresto ang suspect. Na-recover sa kanya ang kalibre 45 baril. Naharap siya sa kasong homicide at frustrated homicide. Isang Cessna trainer aircraft ang nag-emergency landing sa Arayat, Pampanga nitong Sabado ng hapon. Sa larawang ibinahagi ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Magalang, Pampanga, makikitang nakataob na ang eroplano sa isang palayan sa Barangay San Antonio. Sakay umano nito ang isang instructor at student pilot. Agad namang rumesponde ang Magalang at Arayat MDRRMO, gayon din ang Bureau of Fire Protection sa insidente. Ligtas naman ang 2 sakay ng Cessna na kapwa nagtamo ng minor injuries. Patuloy pang iniimbestigahan ang sanhi ng insidente.

0: Garcia at Julia Barreto sa mga sinihan para sa kanilang pelikulang Always Yours, Never Mine. May ikalawang bugso naman ang Last One Laughing ni Uncabogable Superstar Vice Ganda. Alamin sa Pagpapatrol ni Ana Cerezo.
1: We are back! Another season with the same mission. Magpatawa ng hindi natatawa.
2: Nagbabalik ang Last One Laughing Philippines sa Prime Video para sa ikalawang season. Kasama pa rin ang host na si Uncabogable Superstar Vice Ganda.
3: Paano pag namatay na yung Zumba instructor?
4: Anong tawag?
3: Zumba langit na wa.
2: Sa October 30, mapapanood ang pagtatapat ng 10 comedians na magkakasaba sa isang kwarto sa loob ng 6 na oras. Kung saan, kapag tumawa ka, out ka na. Kasama sa sumabak sa hamong magpatawan ng hindi matatawa ay si Epic Kizon, Ethel Buba, Esnir, Poo at iba pa. Sabi ng showrunner na si Randolph Longhas, extra collaborative si Meme sa season na to at tiniknot nila ang mga feedback last season para mas masaya ang season 2.
5: Sumuko ka na ba sa pag-ibig? Babayero daw si Ryan ba?
2: Samantala, di lang tatawa kundi mas makikilala rin ng manonood ang its Showtime host na si Ryan Bang sa kanyang bagong vlog. Isa sa mga sinagot niyang tanong ng fans, single ba si Ryan?
6: Matagal na. More than 1 year na. Kaya minsan nga nakikita ko eh, kaya tama na, let's move on na. Dati kasi nakahanap ako eh, gusto ko mag-asawa, gusto ko settle down, gusto ko mag-girlfriend, gano'n na yan, hindi na.
2: Extra busy naman ngayong weekend si Julia Barreto at Joshua Garcia sa pag-iikot ng sinehana para sa screenings ng kanilang pelikula na Always Yours, Never Mind. Kasama sa mga inikutan ang mga sinehan sa Quezon City, Mandaluyong at Taguig, ang next stop, Vigan, Ilocos Sur. Showing na ang Always Yours, Never Mind sa higit 240 cinemas nationwide. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
0: Susunod, higit 200 dayuhan inaresto sa sinalakay na Pogo at Scam Hubs sa Zamboanga, Sibugay. At Philippine Eagle natagpo ang patay malapit sa poste ng kuryente sa Misamis Oriental. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
7: Always yours, never mind, now show it.
8: OMG. Ganun ang eksenahan. Super duper. Ang daming revelations sa movie.
9: Merong tuwa, may kilig pa rin. Pero nawala yung kilig. May sakit, may kirot.
10: Maraming naiwan sa puso't isipan ko na feeling ko mamaya ako pa siya mas maiintindihan.
11: Grabe yung scene sa hotel room.
12: Ay, grabe. Ayan yun na lang po.
13: Sarang yung bathtub.
12: Ay, favorite mo talaga yun.
14: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
15: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon na puno sa kabalaka o kagool ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kabay. Servisyong Kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
16: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tugtog na kong samot. Diri sa programang Kumbot Pas Lungkot. Diri sa kunsa, iskutan, lalisan. Bisan kunsang pangutana, tubagon, tukingon, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni!
17: Throwback.

0: Rewind.
1: At inihahanda na ang deportation proceedings laban sa mahigit 200 dayuhang inaresto sa isinagawang anti-scamming raid sa Zamboanga, Sibugay nitong Biyernes. Sangkot umano ang mga naaresto, na karamihan ay Chinese, sa Pogo at online scam operations. Nagpapatrol, Alison Ko.
2: Sa loob ng mga tent na ito sa bakanteng lote sa Zamboanga, Sibugay, nagkukubli ang isang malaking scam hub na sinalakay ng mga otoridad nitong Biyernes. Tumambad sa pinagsamang puwersa ng Bureau of Immigration, National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines ang halos 3,000 equipment, kabilang ang mga cellphone, laptops at SIM cards na hinihinalang ginagamit sa online scamming operations.
3: Hinihinalang Pogo or illegal online operations po doon sa 2 municipalities po ng Zamboanga, no? So, from the operation po, meron tayong 244 foreign nationals na na-aresto.
2: Kabilang sa mga inaresto ay mula China, Hong Kong, Cambodia, Malaysia, Indonesia at Myanmar.
3: For now po, they are being housed doon sa isa sa mga properties na ni-raid po while their identities are being verified with the Bureau of Immigration and with their embassies. They will undergo the legal process, i-inquest po sila, and then the deportation proceedings will commence.
2: Iniimbestigahan pa kung biktima rin ng human trafficking at illegal recruitment ang ilan sa mga inarestong individual.
3: We are still looking into whether some other kinds of violations po have been committed by the people arrested po. Binibigay na po natin yan as a matter of procedure po and jurisdiction sa ating National Bureau of Investigation.
2: Pinalalakas naman ng Bureau of Immigration ang kanilang security measure para malansag ang illegal na Pogo operation at scam hub sa bansa. Kabilang dito ang Advanced Passenger Information System o APIS na itinuturing nilang first line of defense.
4: Meaning, once sumakay sila sa eroplano, coming into pag door closure ng eroplano, magsesend na sila ng manifest. Kaya once ang kanilang pangalan ay nasa alert ng Interpol, nagkakaroon tayo ng advanced vetting. Nalalaman natin.
2: Ayon sa Bureau of Immigration, halos 100% na ng flights na pumapasok sa bansa ang saklaw ng APIS ngayong 2026.
4: It strengthen yung investigative aspect natin. Baka ito ay may previous travel na may kasama, sila sinong kasama. Those are the things na bakit nagagamit natin, part of modernization ng Bureau of Immigration.
2: Bahagi rin ng modernization program ng BI ang paglalagay ng e-gates sa mga paliparan hindi lang sa Ninoy Aquino International Airport kundi pati na rin sa mga pangunahing paliparan sa Clark, Cebu at Davao. Alison Ko, ABS-CBN News.
1: Patay ang 8 taong gulang na bata habang sugatan ang 5 iba pa sa pagsabog sa Rojas Isabela nitong Linggo ng umaga. Sa inisyal na investigasyon, nakita ng isang residente ang mga biktimang naglalakad sa kalsada ng Purokranyag sa Barangay Sinamar. Ilang saglit pa, nakarinig siya ng malakas na pagsabog. Nang lingunin, doon tumambad ang mga nakahandusay na biktima. Dead on arrival sa ospital ang batang lalaki. Sugatan naman ang 85 taong gulang na babae at 4 na menor de edad na pawang mga residente ng nasabing barangay. Inaalam pa ng mga otoridad kung ano ang sumabog. Kabilang din sa iniimbestigahan ang impormasyong may napulot at nilalaro umanong metal na bagay ang mga bata bago ang pagsabog.
5: Nailigtas ng ilang residente ang magkaeskwelang menor de edad na natagpo ang sugatan at nanghihina sa isang sapa sa Barangay Pinagkaisahan, Quezon City. Iniimbestigahan na ng pulisya kung paano napadpad sa lugar ang mga biktima. Nagpapatrol, Ion Sanchez.
6: Tubig ka nila eh.
5: Ha?
6: Naiga sa tubig.
5: Ganun po ba eh?
7: Nangangatog sa ginaw, nanghihina at hindi makagalaw dahil sa tinamong mga sugat at bali. Ang dalawang minor de edad na nailigtas sa isang creek sa Barangay Pinagkaisahan, Quezon City.
8: Hindi po ako makaupo kasi pwede ko po masamit po.
7: Natagpuan sila ng ilang residente na nakababad sa sapa noong Biyernes ng umaga. Pero hindi malinaw kung paano sila napadpad sa creek na malapit sa Bernardo Park.
0: Maputla na po yung dalawang tao na yon dahil nakababad sa tubig noong gabi pa. May mga galos po sila sa katawan, hindi po masyadong makapagsalita. Yung puwet nila, dinadaing nila, tsaka yung paa, hindi nila mahaigalaw.
7: Agad na dinala sa ospital ang mga biktima matapos maiahon sa creek sa tulong ng mga tauhan ng Kamuning Police Station at BFP. Ayon sa barangay, magkaskwela ang mga ito, ngunit hindi sila residente sa lugar. Nasa pangalaga na umano ito ng kanika nilang kaanak matapos payagang makalabas ng ospital kinagabihan.
8: 16 yung babae, yung lalaki hindi ko alam kung ilang taon. Ngayon lang nangyari. Hindi taga dito. Base dun sa ID'ng nabasa ko. Nakauwi naman na daw ng bahay kasi bumalik ata rito yung kapatid ng babae, kinuha yung mga gamit niya. Ang nakita ko, mga damit niya, tapos yung ID niya. Yun, tsaka ibang mga parang notebook.
7: Walang nakahagip na CCTV sa mga pangyari bago natagpuan ang dalawa sa sapa. Sa isang opisyal na pahayag, tiniyak ng Quezon City Police District na masusin nilang iniimbestiga ng insidente. Nakikipag-ugnay na rin ang QCPD sa iba pang mga otoridad at sa pamilya ng mga biktima upang maibigay ang kailangang suporta ng mga bata. Ian Sanchez, ABS-CBN News.
5: Nagdesisyon na ang prosekusyon na huwag nang talakayin ang artikulo tungkol sa bribery o panunuhol kontra kay Vice President Sara Duterte. Bagamang itinanggi nilang ito'y dahil mahina ang kanilang ebidensya rito, hindi na rin umaasa pa ang prosekusyon na tutugon pa si Duterte sa imbitasyon na humarap sa paglilitis. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
9: Hindi natatalakay ng prosecution ang artikulo ng bribery sa impeachment trial. Ito sana ang huling bahagi ng paglalatag ng ebidensya ng prosecution kung saan inaakusahan si Vice President Sara Duterte ng umano'y panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education noong panahong siya pa ang kalihim nito. Matagal at mahaba anila ang mga naging diskusyon ng mga prosecutor hanggang madesisyonang huwag na itong talakayin. Kumpiyansa ang prosecution, sapat na ang ebidensya sa naunang tatlong artikulo para makonvict ang pangalawang pangulo.
10: In every courtroom presentation, is the task really is to present a solid case, no? And the prosecution panel has already, based on our observation, the prosecution panel has already established the case.
9: Ayon sa prosecution, magiging opisyal ito sa pamamagitan ng isang manifestation sa impeachment court na inaasahang gagawin sa Lunes. Itinanggi naman ng prosecution na mahina ang mga ebidensya ng bribery o panunuhol.
11: Hindi naman mahina. Sa tingin lang namin, sufficient na yung mga naipresenta namin mga ebidensya. Kaya po yan in-announce ng mas maaga para makapaghanda na yung defense. Hindi naman kami ang maging cause ng delay.
10: Ultimately, what we're seeking is justice. Because the aggrieved party in this trial is the Filipino people. Sila yung naloko, yung tiwala nila ang napagtakselan, ang pera nila ang ginamit na lustay. So ultimately, the purpose is really to seek justice.
9: Ayon sa palasyo, nasa pagpapasya naman ito ng prosecution kung hindi natatalakayin ang bribery. Pero ang tanong ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi ba anila dehado ang mga Pilipino na gustong malaman ang laman sana nito? Ngayong Linggo, ang mga financial record ng BICE ang bubusisiin. Muling haharap si AMLC Executive Director Ronel Buenaventura na una nang humarap noon sa House Committee on Justice. Pero posibleng may mga bago siyang revelasyon sa Lunes. Ayon kay San Juan City Representative at House Prosecutor Bel Zamora, bagamat hindi bahagi ng ebidensya ang testimonya ni dating Senator Antonio Trillanes IV, posibleng makita ang koneksyon nito sa mga magiging pahayag ng testigo. Hindi na rin umaasa pa ang prosecution na magpapakita at haharap pa si Duterte sa paglilitis.
10: We already gave up the idea of the Vice President responding positively to the invitation. I think the intention really was already established, no? Na ayaw niyang pumunta.
9: Inaasahang matatapos ang usapin ng unexplained wealth bago mag-break ang impeachment court sa October 15. Ngayong nagdesisyon na ang prosecution na huwag nang talakayin ang artikulo sa bribery, di hamak anilang masikli ang paglilitis. Pero hindi naman anila sinasabing minamadali ito at dapat rin mabigyan ng sapat na panahon ng depensa
12: para ilatag ang kanilang mga testigo.
9: Hindi na nagkomento ang depensa tungkol dito at hihintayin na lang anila ang formal na manifestation sa korte. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
1: Dalagita, isang linggo ng pinaghahanap sa Antipolo City, huling nakitang umangkas sa motorsiklo. At mga alagang hayop binendisyonan sabay ng kapistahan ni St. Francis of Assisi sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
13: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
14: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, Maunani! Maunani!
15: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Kavibes. Mauna niya.

0: ang huna-huna, ali, tugtun na og samot. Diri sa programang Kumbot Paslungkot, bisag unsa, hiskutan, lalisan, bisag unsang pangutana, tubagon, tukingon, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga pulis sa lightning rally malapit sa Malacañang sa bisperas ng World Teachers Day. Nagpumilit kasing lumapit sa palasyo ang mga nagpoprotestang guro. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
5: Nakagirian ang mga pulis ang grupo ng mga gurong ito na nagmarcha papuntang Gate 7 ng Malacañang pasado alas 11 kaninang tanghali sa bisperas ito ng World Teachers Day, kung saan kinalampag ng mga guro ang gobyerno para sa kanilang mga hinaing. Hindi nagpatinag ang mga guro at tuloy sa kanilang protesta. Lalo pang lumala ang tensyon nang hablutin ng ilang pulis ang hawak na papel ng mga guro kung saan nakasulat ang kanilang mga panawagan. Ilang guro ang natumba at nasugatan habang ang ilan napunit pa ang damit. Natigilang ang girian ng tuluyang maitulak palabas ng Jose P. Laurel Street ang mga nagpuprotestang guro.
6: Ang dala natin ay simpleng bond paper na may panawagan, pero rahas-dahas ang dinala sa atin. Marami sa mga kasama ng sugatan na saktan.
5: Malapit sa simbahan ang pinagdausan ng rally, kaya ikinabahala ng ilan ang nangyaring gulo. Wala namang inaresto sa mga nagprotestang guro, pero muling nagpaalala ang otoridad na tumalima sa mga alituntunin kung magsasagawa ng protesta.
7: Yung lugar po kung saan po sila nagkaroon ng protesta ay hindi po kasama yon sa Freedom Park natin. Kung saan dito sa lungsod ng Maynila meron tayong apat na Freedom Park. Ito po yung Liwasang Bonifacio, Plaza Miranda, Plaza Dilaw at Plaza Moriones. Malaya po sila dyan, wala pong pagpigil.
5: Ayon sa nagpuprotestang mga guro, nais lang nilang iparating sa pamahalaan ang napakatagal at sangasangang problema sa sektor ng edukasyon, pagkundina sa korupsyon, gayon din ang 50,000 pesos na entry-level salary.
6: Ang tagal na eh, na nagdurusa na ating mga teachers, mababang pasweldo, dami-daming trabaho, yung class size namin, yung mga estudyante namin na hindi natututo, may shooting incidents pa.
5: Ayon sa grupo, mas malaking pagkilos ang isasagawa nila sa mismong Teachers Day sa Lunes, kung saan magmamarcha sila pamindiola. Hamon nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patunayan ang kanyang malasakit at pakinggan ang daing ng mga guro. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
4: Pinaghahanap ngayon sa Antipolo City ang isang 14 na taong gulang na dalagita na may autism na isang linggo nang nawawala. Ayon sa kanyang mga magulang, huli umanong nakita ang dalagita na umangkas sa isang motorsiklo. Exclusive, nagpapatrol Jesse Cruzat.
8: Juliana, umuwi ka na. Kung hindi mo kaya umuwi, punta ka sa barangay. Kung sinong ibang tao makita mo, patulong ka.
9: Isang linggo ng balisa, walang maayos na tulog at puno ng pag-aalala si Princess Pasikolan dahil sa paghahanap sa 14 anyos na dalagitang anak na si Juliana na taga-barangay Bagong Nayon sa Antipolo City. Nakiusap sa ABS-CBN News si Princess na ipakita ang larawan ng kanyang anak para mas mapabilis ang paghahanap sa kanya. Kwento ni Princess, gabi nung abe-

0: 27 ng Setyembre nang mapansin nilang wala sa kwarto ang anak.
1: Hindi ko napansin na nakalabas siya, na lumabas siya. Ngayon, nung sinabi ng asawa ko na nawala, kulang nga daw yung kasama namin sa bahay na natutulog. Agad-agad naman kaming naghanap. Wala talaga.
0: Dito na nila napag-alamang lumabas ng bahay ng mag-isa ang dalagita. May nakakita sa dalagita sa gilid ng Marcos Highway ng gabing yun.
2: Tinanong ko po yung bata na sabi ko sa kanya, Juliana, saan ka pupunta? Ganyan ko sa kanya. Bigla na lang po akong tinawanan. Doon na po, parang hindi ko na lang siyang pinansin.
3: Nakita ko po yung bata na para pong may inaantay. 5 minutes dumating po si Kuya. Tapos binigay po niya yung helmet. Tapos sumakay po yung bata, umalis po sila. Palabas po ng masinag. May dala po siyang plastic. Tapos may mga damit po.
0: Ang lalaking nakamotor, nahagip pa sa CCTV na palabas ng highway nung oras na nawala si Juliana. Ayon kay Princess, nakatira malapit sa kanilang bahay ang lalaki. At nito lang nila napag-alamang nilalapitan umano nito si Juliana ayon sa kanilang mga kapitbahay.
1: Hindi ko siya ganong kilala, pero hindi ko rin alam na yung bata is nilalapit-lapitan niya. At binibigyan niya ng pera, binibigyan niya ng pagkain.
0: Nakadagdag rin sa pag-aalala ni Princess ang kondisyon ng anak.
1: Autism, mabagal ang develop ng utak niya. Kung may papautos ka sa kanya papabili, uulitin mo sa kanya ng 2-3 beses.
4: Sana ibalik mo na lang yung anak ko, sumuko ka na lang.
0: Nag-report na rin si Princess sa kanilang barangay at pulisya. Sa mga nakakita sa dalagita, pakiusap nila na agad na mag-report sa mga otoridad o makipag-ugnayan sa numerong ito. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
5: Rumesponde ang Interagency Maritime Law Enforcement Team ng Pilipinas sa ulat ng hinihinalang dynamite fishing sa Sandy Cays 2 at 3 malapit sa Pag-asa Island Linggo ng umaga. Sa post sa social media ni Rear Admiral Jay Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, agad rumesponde ang mga otoridad matapos matanggap ang impormasyon. Sinubukan umano nilang makalapit sa mga bangka pero humarang ang mga barko ng China Coast Guard. Pinatunog pa ng mga ito ang kanilang mga busina at nag-radio challenge pa sa grupo ng mga Pilipino. Bukod sa binuntutan ng mga barko ng China, inikutan din umano sila ng makailang beses ng isang helicopter ng People's Liberation Army. Nanindigan ang PCG, walang otoridad ang China Coast Guard sa karagatang bahagi ng Pag-asa Island. Pansamantalang ipagpapaliban ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Valenzuela City. Ayon kay Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, bagamat nauunawaan nila ang layunin ng NCAP, hindi paan niya ito ang tamang panahon para ipatupad ito. Nagpasyaan niya siyang ipagpaliban ang pagpapabalik nito dahil sa sunod-sunod na road construction at repair sa mga pangunahing kalsada sa lungsod na nagdudulot ng araw-araw na pagbabago sa daloy ng trapiko. Binigyang diin din ni Gatchalian na ayaw nilang makadagdag sa mga pasanin ng mga motorista habang hindi pa normal ang kondisyon ng mga daan. Tuloy naman ang pagpapatupad ng NCAP sa Lunes, October 5, sa iba pang bahagi ng Metro Manila gaya ng Maynila, Quezon City, San Juan, Paranaque at Muntinlupa City. Tinapos na ng Team Philippines ang kanilang kampanya sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Nasa 17th pwesto ang Pilipinas sa overall medal standings na nakakuha ng 4 na gold, 9 na silver at 16 na bronze. Pinangunahan ito ni double Olympic gold medalist Carlos Yulo na nakasungkit ng 2 ginto sa gymnastics. Isang ginto kay EJ Obiena sa pole vault at isang ginto kay Hes Ojeus Yape sa virtual taekwondo. Bagamat hindi naabot ang target ng 8 ginto, naitala naman ang pinakamalaking medal haul ng bansa simula pa noong 1962 sa Jakarta Games. Ngayong gabi ang closing ceremony ng 20th Asian Games. Sunod namang mag-host ang Doha, Qatar sa taong 2030.
6: SB19 tampok sa pangmalakasang kanta ng ASEAN 2026 sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
8: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani ang kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
9: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tukto na kong samot. Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot. Isa kunsa, iskutan, lalisan. Isa kunsang pamutana, tubagon, tukikon, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni!
10: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Maunani! Maunani!
11: Throwback.

0: Rewind. Favorite Music Rewind every Sunday, 9 a.m. to 12 noon. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: Nagagubot ba ang huna-huna? Ali!
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite Music Radio.
4: ANR sa Region 10. Ang pagkamatay ng isang Philippine Eagle na natagpo ang malapit sa isang poste ng kuryente sa Barangay Ginalaban, Salay, Misamis Oriental. Sa inisyal na pagsusuri, walang nakitang external wound o sugat sa katawan sa agila. Pero nakikitaan ito ng marka ng sunog sa mga paa, kung kaya't hinihinalang pagkakuryente sa power line ang dahilan ng pagkamatay nito. Gayunman, sasailalim pa rin ito sa pagsusuri sa Philippine Eagle Foundation para matukoy ang tunay na dahilan ng pagkamatay nito. Muling paalala ng DNR sa publiko na agad ipagbigay alam sa kanila sakaling may mamata ang wildlife, partikular na ang sugatan, distressed o namatay, para makapagsagawa sila ng naangkop na conservation interventions. Boss, be with you. Yan ang eksena sa Pet Blessing kasabay ng pagdiriwang ng kapistahan ng patron ng mga hayop na si St. Francis of Assisi. Pero may bonus treats pa para sa pets at for babies. Nagpapatrol, Francis Orsio.
5: Samot-saring cute na pets kasama ang kanilang fur parent ang nagsama-sama sabay sa pagdiriwang ng kapistahan ni St. Francis of Assisi, ang patron ng mga hayop. Mapapapos, be with you ang mga dumalong aso at pusa sa pagbabasbas sa kanila bilang bahagi ng pet blessing sa Our Lady of Miraculous Metal Parish sa Quezon City. Ayon sa pamunuan ng simbahan, taon-taon na nila itong ginagawa sa loob ng mahigit 20 taon. Bahagi rin ang pagtatapos ng kapistahan ang Season of Creation na nakaangkla pa rin kay St. Francis of Assisi, na kilala sa pagmamahal hindi lang sa mga hayop kundi pati na sa kalikasan.
6: At kung responsible pet owner ka, dapat makakalikasan ka din. Campaign natin is for the coming El Nino and taking care, good care of our water resources.
5: Katuwang naman ang simbahan ang ilang animal clinics sa pagbibigay ng libreng veterinary services, tulad ng bakuna kontra rabies at pagbibigay ng deworming. Meron pang mini pet show kung saan rumampa ang mga fur babies.
7: Priority natin is yung anti-rabies and deworming po. Ano? Kasi yun yung kadalasan na hindi naaasikaso ng mga pet parents kasi nga busy.
5: May mahalaga ring mensahe ang pamunuan ng Our Lady of the Miraculous Medal para sa fur parents.
6: Kapag meron kang puso kasi na for the pets, naniniwala ako na dapat meron ka ring puso sa lahat ng klaseng hayop o mga inaalagaan, no? So hindi natin sila pinababayaan.
5: Pinangunahan naman ng Philippine Animal Welfare Foundation o BOS at ng isang kilalang pet supply shop ang isa pang pagtitipon ng mga alagang hayop sa isang mall sa Quezon City para sa World Animal Day. Binigyan ng mga regalo at sorpresa ang fur babies na sinundan ng isang misa bilang paggunita ng 8th centenary o ikawalong daang anibersaryo ng kamatayan at kapistahan ni St. Francis of Assisi. Isinagawa din dito ang isang pet blessing o pagbabasbas sa mga alagang hayop. Francis Orsio, ABS-CBN News.

0: Bagamat asahan ang bawas presyo sa diesel na may piso hanggang 150 ang tapyas kada litro. Pangunahing dahilan ng oil price hike ay ang tensyon pa rin sa gitnang silangan.
1: Nanawagan sa pamahalaan ang mga taga-Visayas na aksyonan na ang nararanasang blackout sa kanilang lugar. Anila, malaki na ang epekto nito sa kanilang araw-araw na pamumuhay at negosyo. Isinulong naman sa Kamara na mabigyan ng emergency powers si Pangulong Bongbong Marcos para matugunan ang problema sa rehiyon. Nagpapatrol Daniza Fernandez.
2: Umaaray ang mga taga-Visayas dahil sa hindi masolusyonang sisinghap-singhap na supply ng kuryente na ilang buwan na nilang tinitiis. Himutok pa nila ang mataas na singil sa kabila ng hindi maayos na serbisyo. Kaya sa joint hearing ng House Committees on Energy, Visayas Development at Legislative Franchises sa Bacolod nitong Sabado, umapela sa pamahalaan ang mga consumer group.
3: Sana na matulungan na ang lahat ng implementing agency para magpababa, makatulong sa pagpababa ng presyo ng kuryente at mabilis, no, matulungan na kung pwede yung pinapangako na wala ng burnout o hindi nga minsan na lang.
2: Binigyang diin ni Lapu-Lapu City Representative Junard Chan ang pangangailangan ng mga consumer ng maaasahang kuryente sa abot-kayang presyo.
4: High electricity bills are taking money away from food, education, and other basic needs. They need reliable electricity and affordable bills, and they need relief now.
2: Dagdag ng kongresista, bukod sa araw-araw na pamumuhay, napeperwisyo na rin pati ang mga negosyo.
4: Unang tanong ng investors, do you have a stable power supply? So anong sagot namin? Yes, meron kaming stable power supply. Biglang nag-run out.
2: Mayo pa nagsimula ang problema sa kuryente sa Visayas noong nagkaroon ng hindi planadong outage ang mga planta. Kasunod na nito ang sunod-sunod na brownouts. Paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, kapag may kakulangan sa supply ng kuryente sa Visayas, humihiram ito ng sobrang supply ng Luzon at Mindanao. Pero dahil may mga planta ring nagsara sa Mindanao, walang sobra na maipapahiram sa Visayas. Kaya kinakailangan ng manual load dropping na nagre-resulta sa brownouts para mapagkasya ang natitirang supply. Sa pagdinig, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na makatutulong sana ang battery energy storage systems.
5: I'm asking NGCP through this committee na tapusin na yung mga contracting natin because we really need it. Kailangan 3 months ago pa yan.
6: NGCP, nakinig kayo ha? Transco?
2: Depensa naman ng NGCP.
7: Sabihin natin natapos yung kontrata ngayon, nandiyan na ba yung planta? May kakabit na ba natin?
5: NGCP is asking na dapat nandiyan na yung planta eh, which is chicken and egg. And we've instructed them, tuloy nyo na kasi emergency to. The normal rules we should override.
2: Isinulong naman ni Deputy Speaker Albie Benitez ang emergency powers para sa Pangulo. Kasunod yan ang sinabi ni Garin na makakatulong ito para agad na masolusyonan ang krisis sa kuryente.
8: Taking off from the response of the DOE Secretary asking and favoring emergency powers, I would endorse probably from this joint committees to push the passage of this emergency power, especially at this time where we needed it most, to Congress and eventually to the President.
2: Ayon sa Philippine Rural Electric Cooperatives Association o Filareca, ginagamit lang dapat ang manual load dropping kapag may emergency. Ilan sa kanilang rekomendasyon ay palakasin ang reliability backstop para sa ancillary services, repasuhin ang procurement ng ancillary service at cost recovery, at pabutihin ang protocols para sa manual load dropping. Daniza Fernandez, ABS-CBN News.
1: Mas mahabang buhay o life expectancy ang aasahan sa mga Pinoy hanggang sa 2035. Ayon yan sa report ng Philippine Statistics

0: Statistics Authority. Pero may pagkakaiba raw ang haba ng buhay ng mga babae kumpara sa mga lalaki. Nagpapatrol, Francis Orso.
1: Magsi-60 anyos na si Soledad, isang street vendor sa Quezon Avenue, EDSA sa Quezon City. Sa kabila ng tatlong dekadang kayod kalabaw para sa pamilya, ipinagmamalaki niyang wala siyang nararamdamang sakit o iniinom na gamot pang maintenance.
2: Banat ako sa trabaho. Usually, pag nasa bahay ka, nakasabay, isip mo, mas una talaga maapektuhan ng katawan. Pero pag busy ka sa pagtatrabaho, talagang lumalakas ka.
1: Bahagi rin ng lifestyle ni Soledad ang regular na pagkain ng prutas na mula sa kanyang mga inilalako. Malaking bagay naman para sa 50 anyos na si Anthony ang mga pisikal na ginagawa niya bilang pagiging janitor at parking barker sa QC. Mag-isa na lang siya sa buhay dahil parehong nakabukod na ang dalawa niyang anak. Kaya para sa kanya, kailangan ng disiplina para hindi magkasakit.
3: Ang kinakain natin, puro gulay. At saka walang bisyo. At saka maaga magpahinga. Tapos maaga magising. Magtatrabaho.
1: Ayon sa Philippine Statistics Authority, malaking tulong ang tamang pangangalaga sa katawan para mas mapahaba pa ang buhay. Base sa PSA report ng life expectancy sa Pilipinas, nadadagdagan ang inaasahang haba ng buhay ng mga Pilipino hanggang sa susunod na dekada o 2035. Ang life expectancy ng mga Pilipinong lalaki umangat sa 70.42 years hanggang 2035 mula sa 66.7 years noong 2020. Para sa kababaihan, inaasahang aangat ang life expectancy sa 77.06 years mula 73.26 years.
4: The projected increase in life expectancy indicates improving mortality condition and overall population health from 2020 to 2035. This is the projection horizon.
1: Kabilang sa mga nakikitang rason ng ahensya para sa tumatagal na inaasahang haba ng buhay ng mga Pinoy, ang aktibong lifestyle habang tumatanda. Lumalabas din sa datos na nananatiling mas mahaba ng mahigit 6 na taon ang life expectancy ng mga babae kumpara sa mga lalaki.
4: Yes, the persistent gap reflects the 6 specific mortality patterns. So, ibig sabihin po nito, lagi talagang mas maiksi yung haba ng buhay ng mga kalalakihan. So, mayroon dito siyempre ng kontribusyon yung mga biases for the males and based on the mortality and on a child mortality rates.
1: Samantala, sa parehong datos ng ahensya, lumalabas na ang National Capital Region ang inaasahang magkakaroon ng pinakamataas na life expectancy para sa mga lalaki at babae pagsapit ng 2035. Ang rehiyon ng Soccer-Gen at Barm ay inaasahang mananatili sa mga rehiyong may pinakamababang life expectancy.
4: These differences reflect variations in mortality conditions across regions. For the regional projections, the PSA used the National 2020 Age-Specific Mortality Pattern. So meaning nagbabase talaga tayo sa registered deaths in the area. Together with the regional infant mortality estimates to generate the regional life tables.
1: Bagamat magandang balita ang paglawig sa inaasahang haba ng buhay ng mga Pilipino, igriit ng PSA, kaakibat nito ang pangangailangang paghandaan ang tumatandang populasyon. Kabilang dito ang mas matatag at pangmatagalang healthcare, social protection, pension systems, age-friendly communities, at suporta sa mas matatandang individual. Francis Orso, ABS-CBN News.
5: Sa lagay ng panahon, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang bagyo na may international name na Choy 1 na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 2,610 kilometers sa silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 175 kilometers per hour malapit sa gitna, at pagbugsong maabot sa 215 kilometers per hour. Bagamat malayo sa kalupaan ang bagyo, makaapekto naman ang buntot nito sa Visayas at Mindanao. Samantala, ang Metro Manila, iba pang lugar sa Luzon, inaasahan ang maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog dahil sa ITCZ.
0: Wagi ng Major Acting Awards ang ilang kapamilya artist sa Cine Panalo Film Festival. Kinilalang Best Actress si Sariel Manabat para sa kanyang romantic comedy movie na Stuck on You. Best Actor naman si Juan Carlos para sa Monono Aware na kinuna ng buo sa Japan. Hinakot din ng Monono Aware ang Best Film, Best Director at iba pang acting, technical at jury awards. Best Supporting Actor naman si Zanjo Marudo para sa kanyang pagganap sa Apple of My Eye. Inilabas na ng Department of Tourism ang official theme song ng ASEAN 2026. Tampok dito ang Philippine Tourism Ambassadors at Kings of P-Pop, SB19. Kinanta ng Mahalima ang Together in Motion na isinulat ni Anya Lagman at inareglo ng OPM greats sa sina Jimmy Antiporda at Louis Ocampo. Tampok sa video ang makulay na kultura, tanawin at mga mamamayan ng 11 bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations. Ipinagmamalaki naman ng 18 ng SB19 sa pagbabahagi ng kanilang talento para sa ASEAN Summit na mangyayari sa Pilipinas sa Nobyembre. Kamakailan, kinilala rin ng Senado ang pagwagayway ng SB sa galing ng Pinoy sa global stage. Kasama rin ang grupo sa nagsusulong ngayon sa panukalang Philippine Agency for the Creative Economy Act na susuporta sa Filipino creatives na madala ang kanilang talento sa ibang bansa.
5: Wait, there's more!
0: Ano yun?
5: Sa ating balita, bago po tayo magpaalam, batiin muna natin ng happy birthday,
0: ayan,
5: partner!
0: Isang may sakit birthday! Ayan.
5: Blessing na rin yan.
0: Oo, happy, pagaling na rin naman ako.
5: Happy TF birthday. Hindi na natin sabihin
0: 29th.
5: Na ah, okay.
0: 29.
5: Ayan, so, diba?
0: Oy, pero ano rin mo ngayon? Pista ng ni St. Francis of Assisi.
5: Oo. Ngayon ko na nalaman, San Francisco de Assisi yung pala yun, yung taga.
0: San Francisco de Assisi. Espanyol. Oo. So, kaya madalas yung mga ganon, yung blessing ng mga pets. Mm-hmm. Kaya mahilig din ako sa pets, siguro.
5: Oo nga, diba? Ang mga pusa dapat ay pinabless.
0: Tapos yun nga, sabi nila, si St. Francis represents yung love for kalikasan. So, sana, anong wish ko?
5: Oo, ano ba?
0: Pangangalaga sa kalikasan at sa mga alagang hayop. O, di ba?
5: Adopt personal
0: tayo lahat. Yun ang gusto ko.
5: Mas personal na.
0: Okay naman ako, basta good health sa lahat ng mahal ko sa buhay. Good health sa lahat ng mga katrabaho ko dito sa ABS-CBN.
5: Ayan.
0: O, di ba? Sana mahaba pang ating pagsasama.
5: At ang wish ko sa iyo ay sana ay marami ka pang concert.

0: Ng gulay, basta healthy living tayo.
1: Ang isa na na-notice ko, kung may difference man, kasi hindi to dapat about gender actually, no? Pero kung may difference man, yung ano, yung pagtago ng emotion daw, yung pag-handle and manage ng emotions, I think, kasi mga babae, di ba, kilala pwede kami na inilalabas lahat. So baka kailangan ganun lang?
0: Tama, oo nga.
1: Express yourself para humaba ang buhay.
0: Ayun.
1: At galaw-galaw daw.
0: Again, happy birthday!
1: Thank you, partner! Thank you po sa TV Patrol, sa inyong lahat, mga kapamilya.
0: At yan po mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pampapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Para sa iba pang balita, mag-log on po sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Ako po si Adrian Ayalin.
1: Napapanood ang live ang TV Patrol Weekend at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa iwant.ph. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez.
0: At 82 days na lang, Pasko na po. Andito kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang
1: May Puhunan Kaya Po.
2: This is the newest, the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu kabahits, mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu kabahits, mauna ni.
2: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong ka-vibes. Servisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Hello mga ka-vibes! Wala na doon lang lami on DJ's Bracket.
5: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
6: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad langga neda.
5: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
7: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes.

Ricky Cabero. Asuren Cash. Asuren Cash, bagay pag pamina, Asuren Cash. Murag masungko man akong Asuren Cash. Nawa ko na diha. Murag na, kuan, putol akong antang.

Vincent Armijo Batulan. Alas nga shout out, nakarili na ang isa ka galon tuba dire sa Sungod Layat-Layat. Nalang kuwang ani. Alas nga.

biyahe mura kana ang kuan mo mahalag di maabot ana nahuna nimo layo ang kana kuan na paoy kana ang dool ra kay nga moa indot pa kay sige lingkod-lingkod subas laban nagkusog kay tukar indot ang kana baho. Alex, mga naglantaw karon sa tuwang FB page, palag tag follow, like, o share. Ano yung call, may kapagpaminaw ni mo call ha. Aga na ang Archie.

Katanang taga Itil sa Buanga, Subulay. Pare at ni Parisan sa Parisan sa Muniha. Hindi ni Alvis Kumaling. O niya si Bro Alex Costado, Bro Super M Nindot ay mga sumata. Samtang naligo mo ni Uncle Boy sa uwan. Ang pwede mo din ang Uncle Boy niya sa uwan niya.

0: nilang DJ Paul J nga umabot happy pista sa ilang sa San Fernando Pantalan.
1: Okay.
0: Cebu City.
1: Oh.
0: O nilang DJ Jamin. O si DJ Josue.
1: Josue.
0: O si Alvin Nadal. Nga nagpaminaw na ito karun. Maroon na mga vibes. Thank you so much. Okay.
2: Salamat kayo pa rin din si Jel. Agos pa rin din Joe. Nga po siya. Yaha mga greetings mga kabibs.
3: Oy, may gabi ito mga kabibs nga naminaw di haron. Bisa na kuwan-uwan ron. Grabe, ang init kita rin mga lawas ito mga kabibs nga nasaya sayaw. Init yapon. Amrag na ginigin sila gi kwan ginom-inom ya. Inom para pa mainit. Oy, shout out sa ato mga viewers ay diri DJ Margoban.
1: Oy,
3: nila ni River.
1: River.
3: Nila ni Maring Marley Kadutdut. May nga video og shout out sa Bourbon Day Norte. Oh, shout out sa nila ni Snow White Ruby. Nila ni Roxanne Albarracin ako mga Imar nga mga gwapa gini ako mga Imar. Og sa akong ginikanan sad nga si Sipin Perolino Herodias.
1: Okay.
3: Og ni Sapri, nagsamay rin sila.
1: Okay, sa mga...
3: Aji, Jupri Morales, di ako no, mga Morales family, di sa Danau City. Morales. Shout out. Aming amping ta kanunay ato mga kabayad sa kadalanan, kaya itong dango bayaron niya. Amping lang ta sa pag sayo-sayo ron. Amping-amping na ta, kanunay.
1: Okay. Daga,
3: salamat kabayad. Mauna ni.
1: Mauna yun. Okay. Sige, di ba yung pagpaminaw ni Bobby Linuels? Oh, Bobby, as a shout-out din sa may Tabay Lam, sa may Vicente Liloan. Ang mga gwapong Barbero DJ Adere, DJ Sinel o Mario. Ahay! Mga gwapong gini ni mga tawhanan. Mga gwapong Barbero di as may Liloan, Sinel o si Mario. Always na minaw! Salamat sa inyo mo din na, Mario.

Camotes Island ha. Ani aquí sa mga Steve si Juan, Stephen. Ana siya na pa shout out din Jericho Mambo diri sa my city o at Tuburan, Mabini, Cebu City. Oy mga pagpaminaw ninyong tanan din ha. Ani ni Christian Galagar. Shout out to Mark from Tag

0: Rundown, Tambay the Vibes, Sabado Sad-Sad o Bedtime Stories. Good Vibes Overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Padayon ang Good Vibes this weekend. Favorite Music Rewind. Sunday Rock Ballads. Domingo Discoral. Remember when. Good Vibes Overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
3: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket.
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangkada.

Adoras mga kumain sa 7:21 na. Ang kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisaya, ng Mindanao. Nito 3.1 FM ay kabayb sa Santarep maunani. Ay mga pagpaminaw, kabayb sa Inting, Inting Lagnason High. Ay mga pagpaminaw ni mo diha ha, kabayb sa Inting Lagnason ha. O niya si Mama Roxanne Pinida, dayang-dayang kabayb. Okay, dayang-dayang po niya ang ipangay. Sige ma'am, karong taon, magdayang-dayang ka. Ani hi Dores, mga pagpaminaw, Dores, shout out yo. Shout out yo.

kita ka play ang bundok karon kamay sa inting kay kwanta kana ang nga toa karon is kuan ni papabor na is mga edad idaran oh kanang bundok arila na sa kana ang Lunes sa unto hantol sa biyernes sa sabado oh basta Domingo ato ning gigahin ang Domingo para sa mga edad idaran og diyotay no oh arila sa to

mga kabards, nga naminaw ang ngayon kayo, Danny Love, sa imuhang haircut ang liwat sa nag-skurte. Ito, nagkabantay mo mga kabards, nagpagawa na gig ko, nagpa-panag ko na mong gumbron kay pinak

0: Digibots King, ano, may naroon to karun. Para na mga vibes. Okay. Kung ni Kwanday, ayan, ano, ayan,
1: Bambo. Ayan, oh, ayan. Oh, gusto man to, gusto man yun na lang, gusto man, ayan na.
0: Ayan mong nan, no, right, ano, minaw, ganina, na to. Para, okay. Mga vibes.
1: Okay, sige. Ikaw,

0: disco party. Unya ang sounds nga gamiton, electro disco mobile. Unya ang tag-iya kay si Armando Cuetero.
1: Okay.
0: Sa kuani, Parat, Hinlayagan, Trinidad, Bohol.
1: Perte parata gini.
0: Unya akong kauban si DJ Rico Mambo, DJ Jonsky og ako.
1: Okay, so,
0: kanara.
1: Labad din, Jerica. Salamat. Ay, Dayan.

Om si Warren Siran. Warren. Amya sa mga naminaw karon may gabi ini ning tanan. Ang oras mga kabayan sa 7:20 size na ganindot ang mga sulatan ni Halim DJ Joe.

Hakot Award si Juan Nam Junits ug Sir Gabriel ug si DJ Langganida. Ano dito sa kani ang kuano sa tiyan siya tawag ang kuano sa tawag at upang ipalista kayo umay-umay magani mga kabay di masun ang duha ka kuano bang paper. Ano nga si Ma'am Junita nga kuyaw kay forma ako na forma ha Ma'am Junits di ko muli ginog di ko makasuray ang kuano night market kuano magbarong gigo nga to night market araw na mahal ka ba ng bayan na barong diba.

ko pre. Tawag na lang ko na pre, kadi kung kamusayaw di ay. Kaya wait eh. Sampus pre Jong eh. Ano may nga pagpaminaw, Jeffrel Torimocha. Ano siya nga pa shoutout ni Jerry Kumambo. Diri sa Kimba Rabaya Street. Talisay Bunal, YTHTHIK. Diyan din si Jong. YTHTHIK ang Bunal, pa rin din si Jong. Ano si Jaira Ariyaman, Batokan. Ano siya, Batokan Dameles. Hello, may hapon, may gabi. Hapon na may noon. Sige na sa mga kabayans karoon. Diri si Kas, mga pagpaminaw ni Ronald Batikin. Ano siya nga sayaw na kabayans. Sayaw na kabayans. Ano yung sinel?

0: Ah, pwede rin naman search sa Google, pre. Pwede rin naman search sa Google.
1: Ito, let's Google.
0: Ay, search rin nyo, Jong Firulino Herodias. Makita rin nyo akong naong niya. Oh, kana. Makita rin nyo niya. Kuhan ka nang, kuhan lang ka nang mag-like-like. Sagta.
1: Mag-like-like, sagta.
0: Oh, mag-like-like, sagta.
1: Mag-like-like, sagta. Mag-like-like, sagta. Mag-like-like, sagta.

kanya ang ayaw ng pasilye. Ano siya nga kanya ang shout out sa sandukuan sa boarding house. Ano kayo nando pa dahil ka bro? Kuantang kanya ang ngayo, no? Sa toang kuhan ka ng sandukuan ba, no? Sandukuan ba sa kanya ang lipi? This is boarding house at kanya ang Yoyo Franco Silye. Ano yan si Arinante Labadora? Ano siya nga shout out? Owen, sanit? CFFI volunteers na daw.

mga Perez family usab kuno diha. Ingon si Paring DJ Liniel. Alas 8:45 mga kabayans, nag-o-kais Blancas, DJ John on the mix sa itong programang Domingo Descoral. Mga kabayans, ma-ordinate!

0: mga ka-vibes, makita lang yun ko ninyo, kung di lang yun mo mag, masaya lang yun mong mata, pareha yun, masaya itong mata, pag-iragi ko din sa second bridge or sa first bridge yun, matangatangin lang ko ninyo. Eh, tingjutin na ako.
1: Tingjutin.
0: Oh, daghang salamat sa itong mga ka-vibes nga namin, nori karun.

0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon na puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni. Mga init ka panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Maunani! Maunani!
1: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukton na kong samot! Dari sa programang Kumbot Paslongkot, di sa kunsa, iskutan, lalisan, di sa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas! Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Mauna ni!
2: 10, 9, 8, 7, your favorite artist.
3: Yes, you were dancing through the lightning strikes.
2: 6, 5, 4, your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.

0: 101.1 Kavibes, mauna ni
1: Throwback.
2: Whoa, my love.
1: Black.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Padayon ng good vibes this weekend. Sabado pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, tambay ta vibes, Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni! Padayon ang good vibes this weekend. This weekend, favorite music rewind. Rewind. Sunday rock ballads. Rock ballads. Domingo discoral. Discoral. Remember when? Remember when? Good vibes overload yun. Matag Domingo, gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on, DJ's Bracket.
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
5: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangkada man,

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, Favorite Music Request, Favorite Music Rundown, Tambay Ta Vibes, Sabado Sad-Sad o Bedtime Stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni! Padayon ang good vibes this weekend. This weekend, Favorite Music Rewind. Rewind. Sunday Rock Ballads. Rock Ballads. Domingo Discoral. Discoral. Remember When. Remember When. Good vibes overload yun. Matag Domingo, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ Sprocket.
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad langga neda.
5: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangka

0: Padayon ang Good Vibes this weekend. This weekend. Favorite Music Rewind. Rewind. Sunday Rock Ballads. Rock Ballads. Domingo Disco Rally. Disco Rally. Remember When. Remember When. Good Vibes Overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na doon lain lami on DJ's Bracket.
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad langga neda.
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes,

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si Kabay.

0: akin.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes, kini yung ubus nga alagad langga neda.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka

0: The newest, the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Maunani.
1: 93.1 Maunani.
2: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Buntag na vibes. Buntag na vibes.
3: Everybody dance now. DJ Sprocket.

Ora na to mga ka-vibes, alas 4 by Cheese 7 na sa kabuntagon. Come on, Amina!

favorito che sostiene la radio Sadai al cinema radio 93.1 FMR favorite music radio Cebu Vibes. Monani maayong morning mga buntag mga ka-vibes, ano yan, usap kita nagsaba-saba sa'yo sa kabuntagon kay mamukaw ninyo nining adlaw nga Lunes. Oo, pizza 5 sa buwan sa Oktubre mga ka-vibes. Bagong simana na usap ang atuang pagasugdan. Oo, bagong simana. Siyempre, sa mga ka-vibes nato di ano nga naminaw na diya karon. Good morning ninyo tanay na ha. Tapol kayo no, ibangon o ano, kanang Lunes no? No? Tapol kayo, taspukan man. Mona di ha. Good morning. Siyempre ato yung good morning no, ang mga ka-vibes nato di ang naminaw karon. Katong sayo kayo magtikaw-tikaw sayo sa kabuntagon. Siyempre katong mga kugihan kayong mukumot-kumot mo sa paitawag ana mo hiwa-hiwa o mo mutansya or mutimbang kung unsay gidaganon sa hari nang himuon. Oh, mga good morning sa mga panadero diyan nato. Siyempre, good morning po sa tanan mga drivers karon. Good morning ninyo mga ka-vibes. Oh, usa ka sa mga drivers nga naminaw nato karon. Taxi drivers, Grab drivers, Green taxi drivers, Maxim riders ug sa tanan-tanan-tanan. Good morning ug siyempre may buntag po sa mga men and women in uniforms. Gikan sa ato mga barangay tano, dangtod sa mga security guards, antod sa mga kapulisan. Good morning mga ma'am and sir. Good morning po sa itong mga nurses, mga doctors, mga farmers, vendors. Og sa tanan mga ka-vibes natong nga early kayong nanikay-sikay, nagtikaw-tikaw. Siyempre good morning po sa itong mga naikaunan, karinderia, mga etcheridia. Nga sa'yo kayo, naghiwa-hiwa na sa lamas. Labi na itong naagyot sa dool sa mga eskwilahan, no? Good morning niyo tanan mga ka-vibes. Welcome sa itong programa. O programang mamukaw ninyo sa iyo sa kabuntagon. Programang lingawon mo sa iyo sa kabuntagon.

0: Siyempre, ikaw ba na yung ubos ng alagad sa kahanginan niya sa iyo sa Kabuntagon? Why lying lamion? Your DJ Mac Vibes, DJs Sparaket. DJs Sparaket, good na to. Huwag yung lain mamukaw ninyo sa iyo sa Kabuntagon, mga ka-vibes, ha? Naday, lain lamion di ay. Na ako raman, di ba? Ako ra gayon, wanay lain gayon.
1: Maayong buntag, mga ka-vibes, pang mata na mo, sa'yo na sa buntag, bango na mo, sa 93.5.
0: Siyempre, alas 4 to alas 5 ato ang mga requested songs. Sa mga na-requested songs niya, ayaw mo kaulaw, i-text lang ang title ng artist, kaya itong i-play. Alas 4 to alas 5 na mga ka-vibes, ha? Na may gusto ng atong i-play, hala, sige, i-text sa 0995-472-0802. Pizza 5 karon, ha? Kung gusto mo, pizza 5 karon. Happy, happy birthday sa mga nag-birthday karon, mga ka-vibes. Happy, happy birthday! Huwag ito mga nagsaulog po sila mga anniversary, mansary, weeksary, gaysary, oursary. Good morning sa katong mga gipangkilig na karon kay natuman gyud ang iyahang pag-ampo. Naunta, magka-jowa na siya sa dili pa maabot ang Pasko. Nagka-jowa ka karon, wala kay ba maabot magpasko? Mo na diha. Good morning sa atong mama, mga mama o

Konya, syempre. Kaya sayo man kayo karon sa kabuntagon, mga ka-vimes. Atong first na i-playing a song. Gika ni Yoyoy Villame. Oo, ganaan si Sir Virgil, ani. Oo, titled Mag-exercise tayo by Yoyoy Villame. So, ito na i-play, mga ka-vimes. Alas 4:34 na sa kabuntagon.

Oras na ito mga kapabs, alas 4.44 na sa kabuntagon. O, kamo na minaw lang yapon sa programang Buntag na Vibes. Nakalimot na ikog reveal sa ato ang topic karong buntaga. So ato ang topic karong buntaga mga ka-vibes kay about pagkaon. Onsa nga pagkaon ang inyuhang dili gyud ganahan kaonon sayo sa kabuntagon. Oh! Onsa nga pagkaon ang dili gyud ninyo ganahan o dili gyud mo ganahan mo kaon sayo sa kabuntagon. Oo! Good morning ni Ma'am Michelle, ni Miss Lynn, 1802, ni Brian Edits. Good morning. O sa tanan mga naminaw na tuloy, good morning. Sige. Onsa nga pagkaon ang dili gyud mo ganahan mo kaon? Sama gusto mo tawag or mo text? O i-text lang sa ato ang text line 0995-472-0802. Pwede mo manawag ana ha?

0: Oo, onsay, dili gid ninyo kayo ganahan. O dili gid mo ganahan mo kaon anak sayo sa kabuntagon. Alright, tawag lang mo sa 0995-472-0802. O ganatay naka-call. Natay caller din, natay caller. Ato pasulon, hello, good morning ka-vibes.
1: Hello, good morning, ka-vibes. Good morning yung tanan.
0: Good morning, si Kuan eh. Si Kinsa gani ni?
1: Si Bancali Romeo, ka-vibes.
0: Ah, si Bancali Romeo, no? Romeo?
1: Oo, ka-vibes.
0: Alright, asa gani ka nagtawag karon na ka-vibes ba, Romeo?
1: Di ako sa Apertore, Inayawan.
0: Sa may Inayawan. Alright. Unya ka vibes, kumusta man? Mainit na ka? Namahaw na ako sa baka? Nibangon na ka?
1: Oh, nibangon ako eh. Nagatanggol mo ka rin.
0: Ay, amang na yung akong ganahan. Unya, naman tayo panguta na karumbuntaga andam na kang mutubag.
1: Unsa man ka rin.
0: Ato ang panguta na karumbuntaga ka vibes kay unsa man nga pagkaon ang dili ni mo ganahan kaonon sayo sa kabuntagon.
1: Buwan ba ang kukabayad kayo mo pa? Painit ang kape.
0: Mo painit ang kape. Unsa may basin na kay kanang dili gyud ganan. Dili ka ganan mo kaon ang kanang litson sa is buntag.
1: Ay dili ka ba mo kay dili na ko na idol.
0: Ah dili na, kuha na, unsa expires na.
1: Isda na lang ka ba?
0: Oh, isda na lang ka. Okay, sige. O niya na to. Oh.
1: Kabayan.
0: Oh.
1: Kanang mugritan na ko kay paro. Narabay na ka manawag niyo.
0: Oh, sige lang, okay na, may problema. Oh, sige, i-greet lang kasi gusto niyo mong i-greet. Oh, pukawa, pukawa.
1: Kanang ako lang yung pupurag ng mata na rong kabayan si Juan kining Ilgay Pili nga nasa nagpuyo sa Sagbayan Bohol.
0: Aha.
1: Ako ng amiga.
0: Alright. Masa may mo message para niya?
1: Kadara ka ba?
0: Wala kay message para niya?
1: Ha?
0: Wala kay mensahe para niya?
1: Oo nga. Naman nga, siya karon mo, orang naglungag ni ka ba? Iya ang bantayan.
0: Ay, mauba. O niya, kanang wala kay request nga kanta para niya.
1: Kanang kaning okay ra man ka usap?
0: Oh, okay ra. Unsa nga kanta?
1: My love will see you through.
0: My love will see you through. Okay, sige ato na tanawon be. May asa man imo ni dedicated niya?
1: Oh, my one and only.
0: Oh, kana. Oh, my love will see you through. Para sa imong my one and only. Ah. Alright, sige. Dagan po kayong salamat. Dagan po kayong salamat. Ka vibes, may buntag ka ni mo. Alright. Dagan kayong salamat. Kamping-amping kanunay.
1: Sige, ka vibes. Salamat.
0: Alright. Dera imong requested nga kanta. My love will see you through. Nining sayo sa kabuntag.

0: Ora os Nato Mago Vibes, horas 4h53 na... Moto siya nga song ang girequest sa atuang caller kaganina na si Romeo. O niya, naanapot tayong caller dali ato ng dawaton sa walay pagduwa-duha. O napagay ko ano, napagay ni Tuktuga ko, nindot kayo na sa buwan. Good morning, ka vibes!
1: Good morning.
0: Ay, talaga. Paliw kong pahinay gamay sa radyo.
1: Okay,
0: mugawas
1: ko.
0: Tana.
1: Ay,
0: ayawas. Kumusta man, Miss M? Imo kabuntagon diha. Kumusta?
1: Okay lang.
0: Walay uwan diha?
1: Wala na.
0: O niya, Miss M, daghan na kayo kag mga nagtuktugaok niya. Imo ko taganog duha ka buok. Ako sa buwan.
1: Pwede na, dali.
0: Bantay bitaw, ha? Bantay bitaw.
1: Dali, kaya magsabaw ka din. Butangan o. Kanang kapayas o kamunggay.
0: Kana. Niya, dahon sa sili. O niya, Miss M, namatay pangutan na karubuntaga. Andam na kang moto bag.
1: Oh.
0: Andam na ka.
1: Andam na.
0: Ato ang pangutana karbuntaga unsa nga pagkaon ang dili gyud ka ganahan ka onon sa iyo sa kabuntagon.
1: Ugling nga ang krim ug galo-alo, dili ko ganahan buntag kay perting gunawa.
0: Mao ba? Ice cream ug halo-halo tinuod. Oo, lain pud kay no. Oh, mao gyud. Oy. O niya, natubag manin mo ato pangutana karumbutagan. Hala, sige po, kaway mo mga silingan o may mga mga kabimes. Bunal!
1: Good morning, Eko, sa mga hapla. Hoy, sa ganyan, girls.
0: Aha.
1: Ayun. Sa akong mama, di sa Bajan Public Market.
0: Aha.
1: Di sa akong panghon nga, nag-drive of taxi karong mga orasa. Di sa akong mga kape ni Mami Pili Rosales.
0: Aha.
1: Hindi ko nasaguban sa amlan. Ni Juni Amistoso, susugod si Bo.
0: Mm-hmm.
1: Especially na rin pa na wala na ko kadungog ni Mauligaya.
0: Mm-hmm.
1: O niya ni Emily Flores, Fernando Flores, si Jun Marubi GB. And then, ni Daniel Sabrana o ni Winwin Hardin diha sa Mangga, Alcantara Road, Zion. Mo request ni wala na gini mo ipli ito sa loong probinsya ng guwapa. Kala ka rin, ang probinsya
0: ay, kuan.
1: Pa,
0: dere sa system kay wala man siya mo tuwan ako ma-play lahi ang ako na play.
1: Oh. Wala di hapon.
0: Oh, pero pwede ra atong ito ka dere remix lang.
1: Oh, okay.
0: Oo, mao imong request.
1: Kami na sa 93.1 SMI. Bye-bye.
0: Mao na ni. Daghan kay salamat, Miss M, sa may buntag. Alright, so sa dili pa na to i-play ang requested song ni Miss M sa ato tani i-play. Requested dire ni kisa ganito. O dire sa to ang TikTok. Titled Samtang Ako, May Kinabuhi Pa.

oras na ito mga kabans, alas 5, nasa Kabuntagon. O di ba, Kinsasiya? O kanina mga kantama, mora kayo pang Domingo, no? Pero requested song li diya sa tuang viewers diya sa TikTok. O kisa nag-request ganyan eh? Si kisa ganito? Kinsasiya! Kinsasiya!

Alas 5:01 na. So, requested ni Aileen. Oh, mo naman requested song, Aileen. Good morning mga ka-vibes. Ako muna minalaga po sa programang Buntag na Vibes. Ato ang topic karong buntaga, onsa nga pagkaon ang gili gyud kaganahan kaunon sa iyo sa kabuntagon. Ha? So kani kuno nga kanta kay dedicated kuno si ang mama ug papa kay mao na ilang paborito gyud nga kanta. Ah, hala sige.

0: Grabe, nilugmaw ang mga luha ni Sir Virgil. Naminaw sa kanta. Grabe niyang pahid sa iyang mga luha, Sir Virgil. Ayaw ka gold yan, Sir Virgil. Sir Virgil, ayaw yun. Pahiri lang na yung mga luha, pahiri. O niya natin, caller din mga kapatid. Hello, good morning!
1: Hello, good morning. This is Rocket, you love me on.
0: Ay, kumusta man?
1: Okay lang.
0: Ah, nibangon na ka? Namainit na ka? Ka-vibes telly? Nagligid-ligid na pod ka, tas bukan! Onya, ka-vibes telly, namatay pangutana, karumbuta ka, andam na kang mutubag. Ato ang pangutana karubuntaga. Onsay dili ni mo ganahan ka onon sayo sa kabuntagon.
1: Dili po mo kaon anang mga ngilingig nga kan onon mabuntag. Onsa kumba?
0: Kana? Di ka ganahan ana. Ambe. Masengan humba sa dili mo ganahan ka humba unsa pa?
1: Lechon!
0: O sa pa?
1: Kanang mga ngilingig yun, kanang mga hindi kong kaana.
0: Ah, kung gili ka ganang mukhaon, ambe! Oh, pero kung di ka ganahan niya, naanin mo niya, ambe! Onya, ka-vibes nila, imo makinatubag ato pangutana ka putaga nahala, sige. Igret, og pukawa imo ang mga ka-vibes, og imo ang mga silingan, imo ang special someone dia, ha? Sige. Sige. Hala, sige, pamukaw, pamukaw. Oh, greet na, greet na.
1: Greet ako akong mga silingan diri.
0: Ah.
1: Inday Princess, ni Mary Jean.
0: Ah.
1: Good morning ninyo day, may Irish store.
0: Aha.
1: O may Susin Balay.
0: Hmm.
1: Free Bruce. May Billing, yung naaroon sa Carmen Bull.
0: Oo.
1: O may akong mga amigo po diyan mga kabayt. Nila may Sarande.
0: Hmm.
1: May Pelemi. May Ma'am Ligaya.
0: Oo.
1: Bangkali.
0: Oh, Romeo Bangkali. Great gina, great gina.
1: Great good guy. Great mo siya guna.
0: Oh, mga gani.
1: One and only ba?
0: Oh.
1: Ikaw ilaw.
0: Alas dos pa, manawag na siya.
1: Oh, grabe. Sige, mukaw.
0: Onsa nga kanta?
1: Remember me as this way by Lady Gaga.
0: Oh, remember me this way, kasi remember me. This way. Oh, bye. Ay, what man? Asa ako lang pangitaon rin. Basin na rin. Basin rin na. Oh, kasa ha? Lady Gaga. Alright. Okay. Murag wala, giyod. Sige lang.
1: Broken Bow na lang, David. Planet, Broken Bow.
0: Broken Bow. Sabi ni, love song ne? Love song ne?
1: Mingaw na.
0: Oh. Kaso nga, si Lara, si Lara, nagkatali, Lara.
1: Oh, Lara po yan.
0: Alright, sige, alright. O, oh, diara, ako nang gisalang dan. Alright, sige, dagan kayo salamat. Dagan kayo salamat.
1: Okay, naman namino sa 93.1 FM Radio, Cebu, ka-vibes. Mauna ni.
0: Dagan kayo salamat, ka-vibes. Tele sa Sagbayan, Bohol. O, oh, diara, requested song ni Miss M.

na gayon sa kabuntagon. Og syempre atangin ninyo karong tawag-tawag ang atoang ka-vibes pa Zumba. Oo, ka-vibes pa Zumba ha. Atangin na ninyo mga ka-vibes. Atangi, atangi, atangi.

0: Buenas a Tomaco Vibes, a las 5:13, ¿no? O como una mina hablan ya por su programa, Buntag na Vibes. Oo, kung sa karong taon mga ka-vibes, atangin nyo itong ka-vibes pa Zumba. Atong pa Zumba pa Budots. Para sa katong mga ganan, mag-exercise sa iskabuntagon. Unsa nga pagkaon ang dili ninyo ganahan kaunon sa iyo sa kabuntagon mga ka-vibes. Onya, aha. Good morning to you, ka-vibes Jerome sa TNVS. Ang dili ko niya ganahan kaunon sa iskabuntagon. Kanang dili ko niya kayang paliton. Kana! Sakto ginay mo ka vibes ha. O request ko siya bawal na gamot. Grabe ni mga kanta ha. Oo!
1: Martes.
0: Oo, sige. Mga makain yung gusto. Hala, sige. Isa lang kong pag-ibig. Requested by Mami Che.

0: Oras na ito mga ka-vibes, sa alas 5.18 na! Alright, ha? Gipatakasan kita mo, kaya lang Lunes karon, ha? Oh, yun mga requested song. No, nindot ko na kayo mga tukaron. Anak yun! Oh, nag-quans na ito. Ang kato mga karaan na ito nga tigpaminawan yun na ito, no? Naanad mang yun nga gikan na alas 4, no? I-start na ito alas 4. Disco ginahang to na alas 6. So, atong gi-adjust gamay, atong gi-usap gamay, basi na yung mga katumang nabaguhan. So, atong ang gi-adjust gamay. So, 4 to 5 something. Sa dili pa ta magpasumba, requested song sa ang atuang gibuhat. So kung namoy gunahan nga i-request nga kanta, inyohan ang i-text or i-comment sa live na to. Alright, maski unsa pa nga kantahan, no? Onya, syempre naman tay caller dere ato pasudlon. Alright, hello, good morning, ka-vibes! Good morning, happy happy Monday morning. Onya. Oo, syempre samtang ato ning pag kunan tabian ni si Abel hata mo sa ato na i-play ang requested song dere nga bawal na gamot, ha? Oh? Onya, kumusta may ka vibes sa Abel hata mo sa one dia sa konsolasyon?
1: One gabi in video,
0: oy. Oh, tanan man na kay maski
1: sa wala na gabi kay kuan ko to kayo.
0: Kusog ka ayo. Onya karon unsa man ka na namahaw na ka na mainit ni bangon ni tumbling nagsayo-sayo na kun sa man.
1: Super tubag sa kuan.
0: Naglingkod-lingkod lang ka.
1: Lami oy.
0: Onya namatay pangutan na karon buntaga andam na kang motubag, oh.
1: Ma,
0: kuan na tayo, makatog na tagbalik ka na yung mga kuan na ay, mga playlist diha. Ayaw tog balik, kay kanina mga kantaha, ato lang siyang gi-refresh ang
1: atong
0: mind. Oo.
1: Tama ba?
0: Oo, ato sige patumanan ng mga ato ang kuan dere nga mo request ubang yung aning kanta. Oo.
1: Patumanan
0: na to, kay baka patumanan ng iba. Hoy! Onya! Naman tay pangutan na karumbutaga, andam na kang utubag.
1: Andam na.
0: Alright, o say dili ni mo ganahan kaunon sayo sa kabuntagon.
1: Ang dili na ko ganahan kaunon.
0: Oh, sayo sa kabuntagon unsa man?
1: Ay kana dili na ko ganahan, o dili na ko kaunon.
0: Unsa gani? Una-una, antun pa man talas G, sige.
1: Kuha na lang ni J, oy, siguro ka ng bugnaw ba, dili.
0: Bugnaw?
1: Siguro na, kay, umbun pa, ili, jud na, no?
0: Oh, bugnaw sa mimod sa itoy. No?
1: Itoy, jud, wala ko sa itoy, dili, oy.
0: Ay, bugnaw nga mimod sa iing. Kana on indot na. Onya kay di makaganahan mo kaso sa kabutagon og bugnaw. Imo man ato bagnala sige igret og pukaw imo masilingan og imo mga ka-vibes sa lase ge. Bunal.
1: Sa mga ka-vibes sila nga nang bugnaw og nagtanaw.
0: Aha.
1: Happy Monday morning. DJ play song jump.
0: Unsa nga kanta?
1: Jump.
0: Jump!
1: Kisa... Jump ko! Ay, kaya imong mga...
0: Kisa may nag...
1: Kaya ang music, makatulog tagbalik!
0: Ah, katulog! Basta taas po kan, matulog, ginagbalik! Kisa, kisa may singer?
1: Jump na lang ko, jump ko, jump!
0: Kisa may nikanta?
1: Van Halen!
0: Van Halen! Oh, karusa ha...
1: Ah,
0: karusa ako kong tanawin. Jump by Van Halen. Okay, ako search rin. Wait lang, jump!
1: Ah, sige, sige!
0: Jump! Bang man na
1: ka na... Search lang di ha!
0: Jump, mama na mo layat, no?
1: O, oh, kana, mauna. Alam mo, lokso.
0: Ah, mlokso?
1: Kana.
0: Alright.
1: Una.
0: Okay.
1: Sige, bye-bye, DJ.
0: Dagan kayong salamat. Huwag may buntag ka ni mo ka-vibes, Belle. Hatsa Mousa. Sa Garing Konsolasyon. Alright, yan na pa ang pabuhi sa dugo. Grabe po ninyo ha mga ano, inyo ha mga requested song, no? Oh, pwerte gud giduka si Sir Virgil. Inubanan sa inyo mga luha nga nag nilugmaw. Oh, alas 5:23 na mga kabang.

0: tangin ninyo mga ka-vibes karong taod-taod. Ang ato ang ka-vibes pa Zumba. So ato sa nagipatumanan ning ato ang mga ka-vibes no, nga mga tigpaminawan po nato nga ilang mga requested song. Giduka ka! Ayaw duka-duka diha, ayaw duka-duka. So next time tagamay sa ato ang pa-request no kay mga happy naman po ta 4:30 ni Tingog. Okay, nag-kumpamata na ni kay CK pamanta. Alright, sige mga ka-vibes. Alright, so alright mga ka-vibes. So sa dili pa ta magpadayon sa ato ang programa karong buntaga no. So ato sang kumustahon ang dagan sa tuang panahon karong adlawa og live gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Ato may nabi si Sir Mark Margales. Hello, may buntag sir.
1: May buntag DJ Sprocket. So kita kami na to latest photo update para karong adlawa. Ang ato gitamantayan nga bagyo nga si Choi Wan nahimlay ni usa ka super typhoon. Doon na ang pag-iabot ni Japon sa gawas sa itong Philippine Area Responsibility. And kinimawang bagyo ha, doon layo sa itong nasod, iyahang hinunaw or trap. Nag-apekto pag-iabot din sa itong bahay sa Visayas, kinimawang po sa Mindanao. Karong adlaw ha, ang itong bahay din sa Kabisayaan, makasinatita sa madagong nakalangitan nga na ay mga tatag mga pag-uwan. Pagpangundog gila at gumikan, aning hinunaw ni Bagyong Choi Wan. Kung sa kayong sa hangin, sa katagatan, ang apagyabot tayo masinati nga hinay nga na sa kasarangan na pagpunos sa hangin, diin na ito ang katagatan, magmalinawon nga na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dito sa Cebu itong katagatan, doon ay taob, din ang alas 3, rantay utso sa kaadlawon o muhunas sa inyong alas 2-3 sa hapon. Temperatura na magkasukot around 26-32 degrees Celsius sa haring adlaw. Musilang karong taon-taon, alas 5, kanay 3 sa buntag. Musalop unyang alas 5.32 sa hapon. Pilipi Standard Time, alas 5.26 na sa kabuntagon. Huwag mauna ito ang latest weather update. Ikan dito sa buhatan sa DOC Pag-asa Mactan. This is Mark Gales, maayong buntag. Huwag daghang salamat.
0: Alright, daghan kayong salamat. Sir Mark Gales, sa imuhang live weather update. Nga naananukad sa DOC Pag-asa Mactan. Huwag maayong buntag. Alright mga ka-vibe, so padayon ta sa tuang programa, so inyong nadungog no nga hinungaw di ay ni sa katong bagyo no, pero at least medyo layo-layo ra sa Pilipinas. Alright, sige, oras na to, alas 5.27 na og mao na gid ni padong na kita magpa-zumba mga ka-vibes. Kinalagyan pa niyong ubos ng alagad sa kahanginan, DJ Sprocket, ang certified lami on sa 93.1 FMR, programang Buntag na Vibes.

Hi, morning, my puntag guys. Atong certified ka vibes. Nga kanunay maminaw na to si Marvin Ladera. Diyas sa may Kamputaw. O sa tanan mga namaligya karon og kana malunggay pandisal o malunggay cheese pandisal. O good morning nito na, good morning.

0: oras sa ito mga ka-fans. Alas 5.55 na sa kabuntagon. O, kamuna may nalang yapon sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 FMR. Ka-vibes pa Zumba? Gipaningot na ba mo diha mga ka-vibes? Gipaningot na mo? O, syempre, karo mga oras para sa tuang traffic update. Dere sa Sugbo. Ato adi ay nga mahinabi mga ka-vibes. Si Sir Richard Lopez. Live ya karon sa my CCTO Traffic Base Control Office. Hello sir, may buntag.
1: Mayong buntag diha kay mo sir, labi gyud sa mga suking tigpaminaw. Dalap na usab kita ni natong traffic update sa tulang ng dakbay sa Sugbo. Ning October 5, 2025 wa kay sunan. Ato wala lang traffic update karon diretso sa tulang ng dakbayan. Ano ito Sugbo sa my SRP area. Northbound o southbound ini mga orasa alas 5:55 sa sayong kabuntagon mga kaisunan. Alam din yun ang mga sakinay nga subay ini nga tuwang FD still paingon sa tuwang northbound o southbound ini nga mga orasa upside o kamugaway pandagan sa natin sa trapiko yan mismo sa tuwang SRP area. Wala din yun yung opisabutay na watusap nga mga panagbangga talin sa mga sakinan nga ni Agi sa maong lugar. Wapos sa kita sa nilawat nga panagbangga mga naabiriya usap nga mga sakinan ya yeah, mismo sa ato ang SRP area niya ining mga orasa. Ano kita sa may dalan S. Osmen ya, mga sakinan usap galikan sa Cebu City paingon na ito sa Mandawi area northbound o southbound upside o gamugaway pa niining mga orasa karon sama sa Japon ini atong MG Quinco General Max Lum Escario Lurordo, Osmilla Boulevard, Verrama, Pandawa area, in Bacalasso, nabigil din may Bulacau area mga kaitunan, ang masakyan sa Wilikan sa Talisay City, paingon din sa tuwang Cebu City mga kaitunan, southbound o northbound, yapon, hap sa Ugamugaway pa, ang dagan sa natal sa trapiko, nining mga orasa. Dili sa downtown area, upasagot na din ang watusap na managpanda, tali sa mga sakinan, nga niagi sa ito mga ipang minisyon nga mga kartada o mga sumusubok usap ni ini. Upasagot na din sa watusap na naabiriya usap ng mga sakinan, niya mismo sa itong ipang minisyon nga mga kartada dili sa downtown area. So rin sa may Bantal area makaisuna, labing din sa tuwang Governor Cuenco. Ang mga sakyan ng usap galikan sa downtown area nagsumay ining Governor Cuenco paingon sa Lamban area wala bigay din sa may S. Fortuna mga kaingsunan hapsay o kamugaway pa ang dagan sa natad sa trapiko nining mga orasa sa pagkaroon mga itong latest traffic update hindi sa atong pinalanggang dakbayan sa sunod sa Sugbo kining inyong umusog alagad base control operator sa CCTO Richard Lopez mudalit ka rin sa pagingon. Kaming mga traffic enforcer sa kadalanan sa kapait na kiglim basog nining lawod sa kalitan init o gulan abog kakapoy giyagwan tagid na mo ang tanan kay bugtong ragid na mong tinguha kamo among malagaran o maapsay lamang ang dagan sa natal sa trapiko din hinihining atong pinalanggang dakbayan sudad sa Sugbo. Isang salamat o maayong buntag sa natong tanang Sugbo ano.
0: Alright, dagan kayong salamat sa live update sa ito ang kadalanan karong adlaw o karong mga orasa. Ato ang Balaknon base control operator sa CCTO Traffic Officer Richard Lopez. Daghan kayong salamat! Alright mga ka-vibes, maona gyud ni, no? Maona gyud ni, ha? Alright, atong oras alas 5:59 na. Og maona gyud ni, magpatigulog na ta. Daghan kayong salamat sa inyong pakiguban ka na ko sulod. Sa duha ka oras sa programang Buntag na Vibes! Ang programang Pukawon ka! Ang programang Lingawon ka! O pasayawon ka sa iyo sa kabuntagon mga ka-vibes! Mabalik ko ni alas 11 para sa programang ka-vibes sad sa Udto. Mosro ng programang Arangkada sa Buntag with ka-vibes, Tonton! Og syempre kining ubos nga lagad sa kahanginan DJs Parakit Gun nato aka Nyor ang certified lami on. Og padayon lagi mo sa pagpaminaw diri lang sino paborito nga sa sunod sa radio sa dial sa inyo ang mga radio 93.1 FMR favorite music radio Cebu ka vibes mao na ni. Adto na ko mga ka vibes amping-amping mong tanan ha kay ngano man kay love love. Go kamong tanan.
2: FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 6:00 na sa Kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1, mauna ni.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na dyan lain lami on DJ's Bracket.
0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka

0: Mga ka-vibes, may buntag pag-usap at itong gi pahaom ang maong atong karong adlaw atong gipahaom ang atong pagpasalamat ngadto sa mga jurors og organizers sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards kun CMCMMA sa ilang paghatag og pasidungog dining atong programa arangkada sa buntag atol sa 2nd Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards kagahapong adlaw, mga ka-vibes. So salamat kayo sa mga organizers niini, sa mga jurors nga nakaangkon kita og special citation, mga ka-vibes, og kana tungod sa kaninyo nga atong mga ka-vibes nga sa matag adlaw nga kita magsibya dinini kuyog nato. May tampo sa inyong mga opinyon og mga komentaryo aron nga mamahimong mabulukon og matulun-anon ang atong programa, mga ka-vibes, nga mao'y gibasihan sa mga jurors sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. So usbon ako, salamat kato sa mga organizers og jurors na iri. Kay bawa mo, mga ka-vibes, it's matod pa sa it's what's really inspiring kay kana magud usa kayo ka prestigyoso nga award giving body dinhi sa Sugbo nakadamo nga mga sakop sa Tri-Media sa Cebu, mga ka-vibes. Unya karong tuiga gani sa second nga the second CMCMA, mga ka-vibes, ikaduha na kini nga edisyon kani adto da lukop Sugbo na rakana, but this time around lukop na gyud sa tibuok Kabisayan, mga ka-vibes, nga dunay dulo ka mga archdiocese ang Simbahang Katoliko, mga ka-vibes. So usbon ako from the bottom of my heart, salamat kaayo sa mga jurors og organizers sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, mga ka-vibes. Unya sama sa naandan, mga ka-vibes, welcome gayud kaayo kamong tanan sa pagsalmot dinhi sa atong programa pinaagi sa pagpadangat sa inyong mga opinyon og mga komentaryo sa atong official text line ang 0995-472-0802. Usbon nako atong official text line 0995-472-0802. Unya ang atong official Facebook page ang 93.1 FMR Cebu. Usbon ko ang atong official Facebook page kung diin dito sa kamo magka komentaryo pinaagi sa comment section ini ang 93.1 FMR Cebu, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Bueno, let's get down to business, mga ka-vibes, kay Pirti. Ha? Ni atong milabaing Biyernes, si kanhi Senador Antonio Sani Trillanes wa man tuod siyang madayon sa pagtistigo dito sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte apan og sa sinungbagay pa ni, mga ka-vibes, sa sinukmagay pa ni og sa boxing pa ni makawingig ang mga suntok, ang mga sumbag nga gibuhian ni kani Senator Antonio Trillanes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Ang alang kanako ang grabe kay niya nga pamahayag, mga ka-vibes, nga matod pa niya mukapin sa 500 milyones dolyares ang nadawat nga kwarta sa managtiayon nga Vice President Sara Duterte og ni Attorney Manasis Carpio nga iyang nasubay matud pa gikan sa nasod sa China, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Nga matud pa niya nga iyang gibutyag o iyang gibulgar sa kani Senador nga mao si Antonio Sani Trillanes IV nga ang kompanya og foundation sa magtiayon nga Vice Presidente o Attorney Manasis Carpio nakadawat ni dulan sa o kon sobra sa tunga sa bilyon ka pesos nga kwarta gikan sa China ug ang korporasyon niini nga tuwa nagbase kini sa Tagum, Davao del Norte, mga kabibes. Ha? Nakadawat sa nig sa maong kantidad kapin sa 300 milyon pesos nga matud pa remittance sa ilang negosyo lang sa kibaw mugod sa pagpamaligya lang og banana chips, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Sa usa ka press conference, usa ka press briefing dito sa kininiang Club Filipino sa San Juan, mga kabibes, iyang gi banggit o kaning iyang giisgutan kining matutpan niyang red flag sa kompanya nga gitawag og Cali 88 Foods Corporation, nga usa ka kompanya nga sumala pa sa record sa Securities and Exchange Commission. Gipanag-iya ni Man Scarpio og kining foundation sa managtiayon nga Tapang at Malasakit Foundation nga usa sa identified yung kaayo si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumapa ni Trillanes nga ang Cali 88 nidawat ni og remittance nga meabot sa 319 milyones pesos, cash remittance niya gikan sa China, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Iyang gibutyag nga nakapa-alarma kini tungod kay kining maong kumpanya deklarado sa Securities and Exchange Commission. Unya ang ilang financial statements dito, mga kabibes, matud pa niabot ni og igo lang miabot og 208,423 matud pa sa kanhi senador, pero ang pumasok na pera sa kanya ay 300 mahigit angil ngiga.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unsa man to ilang gibaligya ditong banana chips? Do na toy sagol Bulawan. Lain pang gibutyag sa kani senador nga wa kini trade receivables og payables, nga sa ato pa kanang ang mga halin ni cash region, pero diba mugun sa wa ni klarong listahan sa mga rank and file employee ang nasoy nga kompanya.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Niya pa ay parang merong banana queue stall pag nagbinta cash, pag bumili ng materials cash din ani sa maong senador sa suma pa niya. Dugang niyang gibutyag, mga kabibes, nga kining gitawag og Tapang at Malasakit Foundation nga gi organisa sa vice presidente nga siya gyud ang mitukod dinhi. Unya, ngilngi kaning mga board of trustees kay atong nahibawan, mga kabibes, hasta ang appeal nini ang kapikas ni senador kay bawo na magkinsa sa nagsunod nini si Senate Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano, ang iyang asawa nga si Mayor Lani Cayetano sa Tagig, appeal niining maong kompanya, mga kabibes, o rather foundation.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Maode ay nga og atong paminawon si Sani naman si Alan Peter Cayetano, dito gyud nakapusta kanunay ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matud pa sa kanhi senador, punta tayo dito sa Tapang at Malasakit na foundation ni Sara Duterte. Ito yung board of trustees. Si Sara Duterte, ito yung kanyang trusted staff. Nagingan og si Jeffrey Tupas. Tapos pati si Mayor Lani Cayetano. Tumanggap sila ng 150 million from the Embassy of the People's Republic of China. Itong foundation ni Sara Duterte, sumapa ni kanhi senador Trillanes, mga kabayos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Alang sa maong kanhi senador, ang mga kwarta nga nisuod sa kompanya o ingon man kaning foundation mga ka-vibes, o saan ni ka kamaturan nga doon na gyol pagsuporta ang China ngadto sa Vice Presidente.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Niya pa ito ang paraan ng China sa pagsuporta sa mag-asawang Duterte. Maliwanag po ito. Kaya dapat kikilabutan po tayo rito. Kasi Vice President po siya, may national security implications. Bawal po iyan. Matod pa sa kanhi senador.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kining maong kali 88 mga ka-vibes, gikonfirmar kini sa kining usa ka official sa Philippine Government Electronic Procurement System called PhilJEPS. Nga matod pa, lakip ni sa mga kananaabang kumpanya nga ilang nasubay. Unya, ang kaning kumpanya sa Abditos Davao City mga ka-vibes nga makapahibong sad, katong ginganlan og GenCorp Industries Incorporated maotoy naagin mismo sa PhilJEPS kadunay 49 ka mga kontrata mga ka-vibes. Unya, ngilngig kayo kay iya sa Vice Presidente samtang siya naglingkod sa pwesto suka diantong 2022. Unya, nakakuhag kontrata ni ini ang Davao City Hall ingon man ang Overseas Workers Welfare Administration kon OWA og ang PhilHealth. Ang nasoy nga GenCorp Industries Incorporated mga ka-vibes. Unya, kanana ang napakakuratron mga ka-vibes. Kay ba mugon sa apektado na gid kaayo si Vice President Sara Duterte nining tanan. Kay sigon sa Octa Research, katong igaw nila nga di ko na huay kapildihan nga Sara Duterte Robin Padilla tandem. Kung imong itandi sa Lenny Robredo Pam Bam Aquino tandem para sa sa eleksyon sa 2028, niubos na ang kantong matod pa labaw ni Vice President Sara Duterte o ba ni Senador Bombilya naman Robin Padilla mga ka-vibe.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So muna'y gibutiag ni Sunny Trillanes sa iyang praskon dito sa kananaang Club Pilipino ni atong milabay nga Biyernes. Nga gitubag sa dayo ni sa kampo sa Vice Presidente nga pamakakrakono ng katong gibutiag ni Sunny Trillanes mga kabayos, pero para nako ba karong adlawa may krusyal kayo ha, kay kon ugaling makonfirmar gani ni kabayos sa kininiang mga records dito sa records sa Anti-Money Laundering Council. Na yabog yung sabaw aning Sara Duterte. So muna ito nang sundan karong adlaw kunsay may tabo ni ana mga ka-vibes ha. Kay pastilan yun explosive kay itong maong pabahayag kagahapon. Or rather niya itong milabay Biyernes ni kanhi Senador Antonio Sunny Trillanes. Matod pa ni Kabaib sa 0972 or rather 0792 kanang tapang at malasakit tama nga gibalik-balik sa mga Duterte sir nga slogan kunuhay nila ang mas appropriate nga description sa ilang pamilya kay taksil at magdanakaw ngilngiga giniini mo tagik og mga pulong ni Kabaib 0792 oy.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Taksil at magnanakaw kuno sumaa pa niya. But you know mga ka-vibes, wa man to sa usa ka formal nga kanang pagtestimonya sa kanhi senador. Alang nako kinahanglan pa to og mga corroborating evidence just to be objective about it ba. Unless there will be a corroborating evidence mga ka-vibes, makaingon ta nga Kato, expose lang yun. Matod pa ni Kabibes Golden Ziggy. Good morning, Sir Ton. Congratulations, Kabibes. We are proud of you. Uy, salamat kayo ni mo, Kabibes Golden Ziggy. Unya, kanang matod pa ni Kabibes Benjamin Hildore. What's new today? We are expecting Kabibes Benji. Kanang finally, the testimony of the Executive Director of the Anti-Money Laundering Council, si Attorney Ronel Buenaventura. Unya, last Friday, Kabibes, kibawa mo ta, nga grabe itong presko ni former Senator Antonio Sandy Trillanes, mga Kabibes. Unya, kung ako bang, inani ba, pagka smukoy gud atong panghitaboy, kay, kibawa gud mo, mga Kabibes, ako bitang gitanaw ang katong expose sa kanin senador. Asa gyud ka? Og mudawat man galing ka og remittance nga kapin sa 300 million, dapat unta dako kay kag sales unya dako imong kompanya. Sa butong kompanya nga wa magiklarong rank and file unya. Kun imong ibase sa ilang balance kuryente kapin sa 8,000 o matagbuwan ra unya, ingon niya to kadako ang halin. Dapat unta grabe ilang production diri sa Pilipinas bisan pagbaingo nato og ang ilang negosyo, banana chips. Sa batong banana chips, kasi doon na ito'y sambog ng bulawan, Kabibes, kada puto sa ito. Or we don't know, kung saan klasiya pang, nga, kung saan klasiya, ito nga banana chips. Basiglain nga chips, ang gibalik. Well, kana ato ra ng sugsog, gila ba? Pero, huwag imugin bitang aninawon itong maong expose, gawa sa katong mga nabutyag talaga nga ilang mga bank accounts, mga Kabibes, dako kayo angay nga ipasabot sa katawahan kay Lisab si Attorney Manasis Carpio. Ang ano ni Mans, nga imposible amang kayo niya. Oh, wa mo'y halin pagka 2021, niya paglingkod sa imong usawa, takulahaw lang nga nahalinan niya. Ha? Takulahaw lang pagsuod sa kapin sa 300 billion pagka ni atong 2025, kalit lang kag nag-gun in the wind. Kalit na kag kahanaw, ha? Asti lang ngilngi, gabi tao lagi. So, of course, kipang himakak ni sa ating pumaba ni ni Vice President Sara Duterte, nga matod pa ni Attorney Paulo Panilo, ha? This is a China fiction ko no, tanaw na to. Again, I am not believing everything hook, line, and sinker. Pero og doon na gani corroborating evidence ni ini, ako makaingon nga dila ra sa way labod aning Attorney Paulo Panilo, mga Kabibes, nga kanang murarabag matod pa doon na sila'y panagbingkil aning usas mga abogado sab ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Michael Pua. Ilan ng intramurals niya, watay labot ang ato lang mga issues katawhan ng atong angay nga mangilabot kita og masayod, mga Kabibes. Good morning og shout out ka to ni Kabibes 4664. Maayong buntag, Kabibes Sir Ton. Happy Monday likewise, Kabibes 4664. Mga Kabibes, alas 6:30 naman, mupaw sa tama kadiyot niya humaniini at huwag ipadayon ang panagiskot tini sa atong arangkada sa buntag. Palihog, standby.

0: It's Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes.

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, the sound trip.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio. Your
2: favorite music radio.
4: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matagbutag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
5: Walay preno sa pag-arangkada.
4: Aniha si ka-vibes tonton.
6: Arangkada sa butang.
7: Bueno, salamat kayo. Alas 6:33 na mga ka-vibes. Padayon sa atong gituki nga kalabot lagi sa expose ni kanhi Senador Antonio Sanitrolianes. At ano ni siyang paladman ba? Kay sumapa sa iyang gibutyag, ang nadawat nga kwarta, mukabat ni og 300 million pesos. Nga raba, lately mga ka-vibes, nang gawa sa website nining maong kumpanya kaning Cali 88. Cali 88 Foods Corporation. Nga ang banan sa vice presidente. Nga si Attorney Manasis Carpio ang incorporator, director og shareholder. Nga ang iyang shares of stocks niini mga ka-vibes, mabot nga ito sa 47.5%. Human nga nawa assess record sa kumpanya, ani adto lang malabahing tuig mga ka-vibes, sumaapa sa mga dokumento nga niabot dito sa Securities and Exchange Commission.
6: Arangkada sa butang.
7: Anong nikalit man siya kahanaw, sawi ko just surmise mga ka-vibes sa dihang nabisto na, ng init at galing isyo mga ka-vibes, ni-exit na yun si Attorney Manasis Carpio.
6: Arangkada sa butang.
7: Matod pa ni ka-vibes 4541, maimbuta ka-vibes sa tonton o sa tanang tigpaminawan sa programang Arangkada sa Buntag. Maurigyod na ilang makounter ka-vibes, bakak ang tanang gipanulti ni Sentry. Unsaon man na pagkabakak nga naamay mga resibo, we'll see sa pagpadayon sa trial karong adlaw. Affirmative on that ka-vibes 4541. Ang ako lang yun, if ever makonfirmar gining nisood, kining maong kantidad sa kwarta nga kapin sa 300 million ngadto sa kompanya ni Manz Carpio, mao na ni klarong resibo gid ka vibes 4541. And I hope wa nay kakulian ba ma dayon na gining pagtestimonya karong adlaw sa executive director sa Anti-Money Laundering Council, kay usas mga mahinungdanon gyud kayo makonfirmar ning mga bank transaction lagi. Mahibaw-an gani ning dunay remittance gikas China, unya konfirmado ning kantidad nga kapin sa 300 million unsa pa, ha? Makaingon tang guilty ug angayan gyud nga ikonbikto si Vice President Sara Duterte nining nagpadayon niya karon nga Senate impeachment trial.
6: Arangkada sa butang.
7: Ato kung subayon nga matod pa ang Cali 88, wa ni halin ni atong 2021, no sales in 2021. Unya pagkasunod tuig paglingkod ng Vice President Sara Duterte, anako no sila ihalin nga kanana ang 20 mil ra gani pagka 2022 pagsugod. Pero kay ba mo gunsa ba ka vibes pagka 2023? Niabot tayo ng halin og 23 million mga ka-vibes. Ang hilngiga ato sa katawaan, be. O na magkurat ka gikan sa 23 million sa 2023, pagka abot ng 2024, nisaka na ni nga to sa 150 million niya ang negosyo kasabaw. Banana chips ra mga ka-vibes.
6: Arangkada sa butang.
7: Take note, banana chips ra na yung negosyo, ha? Sus ngiliga, Deros. banana chips. Saan sa mga ilang banana chips lagi? Doon na ni Sambog Bulawan. So, kuyawan mo sa tato, murag di buto. Hehehe. Pabuto ba? Ha? Kana na amang, ha? 150 million pagka 2024. Agkoy ka. Matot pa sa kani senador. Nga, kining tanan, mikabat o kapin sa 300 billion. Unya, ang kumpanya mga kabibes, ha? Kana na ang dunaray paid up capital nga 125,000 yet ang mga remittances gikan sa gawasan nasud, particularmente sa China, may abot tayo og 319 million pesos kuno sumaapa manguno ta niini kay version man ini Sunny Trillanes mga kabibes. Ha? Ang paid up capital ha, 125 million. Unya, ha? Matod pa, way klaro nga rank and file employee. Unya, ang gibayaran nga income tax, kay ba magpila? Ha? Moabot ra sa 10,705. Uy, naon Sabad na. O kang imong halin, imong cash remittance ito, kapin sa 300 million, then you should pay a large amount. Yang ano kami nga, kapin na mas 10 million ilang gibayaran nito sa BIR?
3: Pinawa!
7: Unya, natapos ang tuig 2024, ang matod pa nila, ang ilang cash, mukabat ra sa 400,294. Siya mapagkaunsa ang remittance gikas gawa sa nasod, may kabat man o may balor magkapin sa 300 million in about 4 years, mga kabibes. Astilan pagka dakong smoke ko, yan ang istoryaha, oy. Ako lagi mga kabibes ba? I am not believing everything hook, line, and sinker ba? Pero, huwag makonfirmar gani ning adlaw karon lagi sa pagpadayon sa Senate impeachment trial mga kabibes. Ako mo ingon nga daw doon na tingali diprensya ng mga senador nga mo-acquit ni Vice President Sara Duterte.
6: Arangkada sa kabutan.
7: To be honest, sakto na si Senator, former Senator Antonio Sani Trillanes. This somehow involves an issue of national security. Kailaniman kag, gikan as nasod sa China, ang kwartaw niya nasubay pagyod katong foundation bitaw, tapang at malasakit foundation. Nga matod pa, nagpasudsad og, katong ilahang aid na 150 million kay magpatukod. Sumala pa og mga classrooms. Pero nasubay nga ang kwarta gikan mismo sa embahada sa China. Ha? Mga kabibes din is Pilipinas, grabiha po ng istoryahan. No? So sa ato pa, sa manig, ipaluyuhan ginis China si kanang Vice President Sara Duterte. Unya ang nalakip sa usas mga stockholder dito ang asawa ni Senador Alan Peter Cayetano nga si Mayor Lani Cayetano mga kabahib sa dito sa siyudad sa Taguig.
6: Arangkada sa kabutan.
7: So ingon ni ana ka dako ning maubang expose ni former Senator Sunny Trillanes. Dili lang kay nako to banggiton katong mga bank accounts kay mao man iyang na butyag na ni atong since 2016 unya ang napuno lang ni ato iyang gi itemize ang tanan nga mga matod pa na dawat sa mga Duterte gikan sa amahan nga kani presidente unya sa iyang anak nga si Vice President Sara Duterte og sa iyang duha ka mga anak si Davao City Mayor Basti Duterte og si Congressman Paulo Duterte. Lakip ta gani sa iyang kamanghuran and with another woman mga kabibes si Hanelet Abansenya nga nakadawat sa salapi gikan ni ining gitumbok lagi nga matod pa suspected drug lord dito sa Davao City nga ginganlan og Sammy Uy mga kabibes.
6: Arangkada sa kabutan.
7: So mao nay lakip sa mga expose ni former Senator Sunny Trillanes. Matod pa ni Kavibes 0792 sa mga naglisod karon sa kwarta ng mga DDS. Tanawa ninyo ning inyong idol, bayor pa lang nakadawat ng minilyon nga malita. Katong nahimong BP, minilyon po nga confidential funds ang nakawat plus minilyon nga funding from China. O niya, nawisikan ba mo bisag 500 pesos nungan lang nga pagpamalit og sudan? Kaning mga Duterte forever, dato ni sila as long as dili mga priso, pero kamo, magpabilin mong pobre. Nung nasaygi, sumpay dire nga ang gidak-on nagikunos utok sa mga DDS. Mura lagi kuno niya pa ni 0792 utak bulinaw mga ka-vibes. Anala, kana na abang yalamang gipahigmata ang mga DDS mga ka-vibes. Good morning ato ni Kabaib sa Brando Santisas. Happy listening to Randy Santisas. Matod ni salamat kayo Kabaib sa Brando niya, gikan gihapon ni Kabaib sa Benjamin Hildore as per Trillanes, no employee ang Cali 88. By the way, sakto ang spelling sa Cali. Dili Kabaib sa Cali is gikuan eh kanang dili ng kanabang tiyanga ni ana. Dili ng drinks nga Cali, but ilang gihimo nga C-A-L-E nya 88 gisumpay dili ay Kabaibs Binje, but nonetheless Kabaibs Binje, ako moingon yung ko nga everything was just an allegation. What we need right now is a corroboration. Kanang klaro ba nga basihanan as far as this remittance is concerned, ha? Kung ma-confirman ka ni karon sa pag-testigo ni Attorney Ronel Buenaventura nga indeed, doon ay nasood kapin sa 300 million alang sa Cali 88 Foods Incorporated. Kaingon ta nga ligon yung kaayo ang ebidensya batok sa Vice Presidente mga ka-vibes.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Matod pa ni Kabaibs 9279, morning Kabaibs Tonton. Sad-sad na sad, di ay rating ang bayhana. O Kabaibs, mo na sulti, pero sige lang, kapabuhig dugo. Mangyapon ng itong mga higala di as DDS. Well, this is a free country, ha? Why? Wamte pugsanay din, he? As much as they are entitled also to their own opinion, but of course, kamo mga Kabaibs, nga kanana abang dili uyon sa mga si atab sa mga DDS, we also respect yours. Ako ang akong baruganan din ni agad magkos isyo. Mao na klarong istorya ba? Mao bitaw tong ilatag po sa inilang diri nga nung di ko na ta makahiskot kabahin sa malita nga isyo, tatanawa raw siya na itabo. Grabe ang risbak. Nga ang Vice President atos Pilipinas, mga ka-vibes, kung atong tuhuan sa ninggibutiag sa kani Chief Security ni former Speaker, katunggingan lang si Lord Alan Cayetano, ang original Malita Queen, si Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. deny na yun ay. Dinay na yung abogadong Sarao, yas na itong iyang kani stop nga ngiga ba ning Jipoy. You know, dili mi suod ha, but somehow I met Jipoy in several instances in Davao City kay disclosure mga ka-vibes, sa katrabaho sa lagi kong media outlet dito sa Mindanao, sa Jansan. There was an instance nga giimbitar mi sa usakada kong kanang British Corporation, mga selected media dito sa Mindanao. The venue was held in Davao City. Then I saw Jipoy. Doon na may mga common friends nga nasad sa among trabaho sa profession sa media, mga ka-vibes. And from Jipoy, in fact, when I was with the Inquirer Visayas Bureau, I remember Jipoy was with the Inquirer Visayas Bureau. Ako nang nakonfirmar sa ako amo sang kaubanan buhat si Mi Andre Los Santos si Roda ningon si Mirian ako nga sir kay bao ba ka sir nga kanas jeepoy ako man ang intern ni adto sa ABS-CBN when Mirian was assigned in Cotabato niya just another disclosure kami ni Mirian nga kanhi ni PIO dito sa kanang Cebu City Hall batchmate ni sa among kanang cross course sa Philippine Center for Investigative Journalism PCIJ at that time I was with the Inquirer Cebu Inquirer Visayas Mirian at that time was with ABS-CBN Cotabato so inguniya na ba so I know somehow si Ruda si Mirian unya I was able to bump on her last week mga kabibes ningon siya nako tungod kay nibuto na tong isyu ni Jeffrey Tupas nga usa sa mga staff di ay ni Vice President Sara Duterte ningon siya nako sir si Jeffrey sir nagsugod lang niya intern na ni dito sa ABS yung tagaag break o niya nag-inquirer Mindanao so ningon ko niya yeah pasig panahon ni Germelina La Corte nga Germelina La Germelina also was a colleague of mine din ka niya to sa defunct nga kanang news time mga kabibes unya iyaning nahimong kanang correspondent sa Mindanao Bureau sa defunct sad nga kanang Inquirer Mindanao so si Jeffrey Tupas mga kabibes ang ngalan sa maong staff ni Vice President Sara Duterte unya ngilngig ang Jeffrey nahimong kalit nga incorporator o say incorporator ni ining Tapang at Balasakit Foundation nga may dawat sa kwarta gikan sa nasod sa China mga kabayos. Ang ingiga big time naman Jeepoy ha? Ay, Pero sayang pamahayag lately gipang himakak ni Jeepoy, ay we call him Jeepoy, si Jeffrey Tupas ang pamasangil ni atong kanisab chief security nga si Corporal Rodolfo Gracioso Jr. mga kabibes. Mato di kabibes 0792, sir ka ng Cali 88, reminds me of that Lucky 88, something Pugo company nila ni Harry Roque. In fact, naapod Chinese company diri sa Cebu nga naapod 88 ang sumpay sa name o niya kaning mga followers aning pro-China Duterte mga 88 pagka kanana ang imaginative gid kay ni si 0792 Bitaw ka vibes ba kanang nahog nga kanana abang singan ani coincidence rana pero mao man na kon di mo sila mo dawat og tawgon sila glain at wa sila tawgon sa 8080 o di matod pa sa tong higala nga si Kabibes Ted Medes mga bumbilya mga Kabibes aw baka di ay good morning ato ni Kabibes sa Altea ba itong malaking puntilyas diya sa Negros Oriental? Good morning, Kabibes Siton. Happy New Week and God bless you always watching from Negros Oriental. So, ingon niya na ka seryoso ning aligasyon mga Kabibes. Ato na guning tibawason pa. Kay ang pabahaya good ni kanabang Sunny Trillanes mga Kabibes. Asa guna ni mo ang og murimit manggaling og kapin sa 300 million. Ha? Sa ato, padako ng kumpanya. O niya, kanin mo, importante ka na, why klaro nga rank and file employee? Doon ay rank and file employee, na klaro pa ganito nga, nagsulobog sa Raul nga t-shirt matod pa sa itong mga kaupanans buhat ka vibes. So why question, ilan ang kumpanya niya na matunan pa po niya sa records ka to sa Securities and Exchange Commission but again, basing on official government documents, why klarong rank and file ang ilang electricity bill ang bayranan matagbuan kapin na sa 8,000 mga kabibes.

0: So saan mo na nimo pag-explicar? Nga wa kay klarong trabahante. Ang imong gibayran nga kuryente, ha? Mura ra og nagpuyo ra kag ordinaryong bahay. Ha? An average of kanabang dunay aircon, ha? Karon pagka istorya ka ba, body stay aside. Nana ang average bill electric bill na ko matag ha? Matagbuwan. Ha? Mudagan anang kantidara. Ha? Kanang residential area ra nga, ha? Baylay ra nang kuryente mga ka-vibes. Unya ang gibayaran nila nga buhis, ha? Dito sa BIR, may kabat ra o kapin sa 10,000 pesos mga ka-vibes. Yan, dako kayo grimitas gikas China. Yun sama na, pagkahitabu ang mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Kaya dapat gudunta, it should be nga dako ang kumpanya. Ha? Nga kung imong ipakang ba sa iyang kung unsa man ang sitwasyon ni Ana dinhi sa Pilipinas. Kapiha sad. Ha? Kay og dako pa ng kumpanya, dako unta kay ng ilang balayran na kuryente. Ha? Abot sa tag minilyon. Yang bayad lang og 800 tagusan kapin matagbuwan unya ang income sa ngadtong adto mo kapin sa 300 billion ang pagka smokoy na istorya ha oy. Again ako mo klaro, I am not believing everything hook line and sinker, pero ma tungod ba sa ginakon malula ka ba ha wa og sa Tagalog pa ni mayanig ka manganga ka og sa ato pa mga binisa sa ato pa mga Subuanon. Mato di ka vibes Alvis Kumaling, maing buta ka vibes Sirton, ani ana sug ko nagsunod sa imong programa Lunes tamang Biyernes ka vibes Sirton, wala koy laing ikasulti bahin ni Sara og tanang nagsuporta sa mga DDS maayo pay ayaw sad na ka vibes Alvis oy. di na ko basahon ka vibes sa total mabasa man na sa comment section. Di sa ta ako lang awhag. Kababs, di po nato sila awhagon oy. Nga bilang mayingon na lang ko may pag mag-exhibition sila kababs Alvis kana ang uyon ko ni anang may ingon tag mag-exhibition na lang sila. So inana ba nga mga detalye nga imposible kayo ba? Unya ang remittance gikas gawa sa nasud perti ang dakua mga ka-vibes. Saan mo na animo pag-explicar? Ha? So karon na crucial ning pagpadayon sa Senate impeachment trial. Kay ang gikatakda nga mutistigo ron, ha? Ang executive director sa Anti-Money Laundering Council nga si Attorney Ronel Buenaventura. Unya last week pa ni gibutyag ni lead counsel Congresswoman Jerby Luistro nga ilang nakita sa mga records kay daan naman dito karon sa Senado na kani laging kapit sa 300 million nga remittance gikan sa China alang sa kumpanya ni Attorney Manasseh Scarpio kaning Cali 88 Foods Corporation mga ka-vibes hapag kangilingig ang kwartaha no. Og mao manggaling na
1: arangkada sa kabutan.
0: So og kana makonfirmar na karong adlaw aw sus labaw pa siya bo sabaw ha ang kana na ang sitwasyon ni Vice President Sara Duterte ha kanang matud pa ay ha kining ang kandidat nga 300 million, ha? Kung mo ba ni bugti sa lehitimo nga banana chip exports mga ka-vibes, ha? Ang ngayon unta, nga doon ay ipakita sila nga sales receipts, ha? Kung pilagid ang ilang total sales, pero wa man sila mapakita ngayon ni Anigod mga ka-vibes, ha? Ang nihagit din ni si kanhi Senador Antonio Sani Trillanes. Unya kinilang sa Tapang at Malasakit Foundation sa Bacabayo sa Stilan, makapanglingo ka. Ha? Kay alang ko noon sa pagtukod ang mga lawak sa ringan, mga kabayo. So, Hayman yung lawak ka. Pasig, lawak sa bulsa, ilang bot sa bot.
2: Pinawa!
0: Hayman ang maong kwarta yung tao na. Kaning 150 million nga alang sa Tapang at Malasakit Foundation. Ako, nakahinumdom ko nga. In fact, tingali, daghan mo niini ang nakabenefisyo ba? In fairness, ha? Kining kanang programa sa former administration. Kanang ilang magtura ka sa Malasakit counter. Okay na, wala yung problema. Ikorta mo na sa gobyerno, pero kanila hit ng istorya, ha? Kaya gikan sa nasod ang China ang maong kwarta, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sus. Ang dakogon ka, smukoy kay gamay kayo ang ilang gikataho nga sales, pero dako kay grimitans. Dako kay grimitans, gikan sa gawa sa nasod, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kunya, mang makapaybong, ano nga, nikalit lang kahanaw si Atty. Manasseh Scarpio, mga kabibes. Mura lagi palabay ang kapin sa 300 million nga kwarta, mga kabibes. Kunya, siya di ang nadawa, taaw. Waan na gyan mugimaw si Atty. Manasseh Scarpio.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pastilang ilngiga nga expose lagi og ma doon na magawas ka mga corroboration ni ini, mga kabibes, niya ang crucial yun kaning pagtistigo sa executive director sa Anti-Money Laundering Council kon ang AMLA, mga kabibes, ha? Importante kay the AMLA records will corroborate nining maong allegation. Mga kabibes, untop ng alas 7, mapos lang sa ko niya humaniini atong ipadayon ang pagtuki sa mga isyo sa atong programa din sa Arangkada sa Buntag Palihog. Standby.
1: Arangkada!

0: Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
2: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa Buntag. Arangkada sa Buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa Buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mo!

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: We're not a last city size na mga ka-vibes. So still, ano, daganang nga trigger din issue, ha, eh. Mayroon ang uban mong good, mga ka-vibes, ga. Sige ko na taog, his coat kabahay sa China, pero ano ko nung kasagaran na to? Ha? Magsige og order sa online gikas daso sa China, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang!
0: Ha? Ganang, I think everybody is doing that, ba? But, mga ka-vibes, just to be objective about it, this is not about China per se. This is not about the Chinese products per se. Ha? This is about the wrongdoing of an elected official of the government nga dunay pakig-abin sa nasod sa China, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang!
0: I mean, og maumang ko na ang argumento, mga ka-vibes. Pananglit, natay mga gadget kagikan sa Amerika. Unya, atong kanang sawayon ang mga pulisiya ni Donald Trump. Buot pa sa buot ay anti-Amerika na tadili. So, maura sa ning isyu ha, kay uban man gud, ako ha, disclosure. Ang nilabay nga kanana ang di sa pag-unsa, modesty aside, mga ka-vibes. Ha? Ang nilabay nga Consulate General sa People's Republic of China din eh, si Consul General Xiang Seng, was somehow a friend of mine. And not only me, but he has a good rapport with the Cebu media, and I was one of those nga who was lucky enough to be invited over by the former Chinese Consulate General. Bago mo, mga ka-vibes, I was at that time naibuong kay ko nga she really invited me over to come over to her consulate office. Naman na sa akong mga na-post kaniyad to. And in fact, I was, karoon na kumusulti niya, I was offered to travel to China. But somehow, I was adamant, and ambot, unsa tong pagkaunsaha, I was looking for my passport. It was nowhere to be found. So, pila may pagka-istorya, wag niyo ko madayon pagbiyahe sa China, but ako sa ginginan, nga, consul, if ever I will visit your country, thank you very much. I will not say that I am pro China, but I will just report, I will just write what I have observed about your country. Tili ingon nga magtrair ta sa atong nasod sa Pilipinas, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang!
0: Because that is our job as a journalist. So nining bahina, nag-discord ko nining isyu ha, objectively, nga wani nagpasabot nga nag-iskota din ni anti-China na ta. O ipokrito ta kay mo gamit mga ganitag mga produkto nasod sa, gikan sa nasod sa China. That is not the case. Ang issue din ni Her sa Sara Duterte and Manasseh Scarpio, who is in cahoots with whoever are the shenanigans of that government. Ha? Kasabot mo sa punto, mga kabayos. I hope inyo nang nasabtan kay nainik. Sikrito o dirig, hirit na to nga no kunutang mag-iskot niya na nga unsa man ko rin sa nasod sa China na to. No. It is not between

0: China and us Filipinos. It is about China and the actuations of some of its officers, if ever it's true. Ha? Ngadto nga ni pabor sila ni Vice President Sara Duterte og ni Attorney Manasseh Scarpio, mga kabaybs, ang bana sa Vice Presidente.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ito nagklaro ang isyuha ba? Kay dili ingon nga mag ngano ko dutang ipokrito ra kahit ang magsigigiskot og China nga di ma ningon magutag di maayo ang China. I never said that. Ang ako lang gi panutaw ko unsang isyu nga gipadayag ni kanhi Senador Antonio Sani Trillanes. And that issue about the maritime dispute, of course, ang maglaban tas nasod sa China, laban kita sa atong nasod sa Pilipinas. But para nako, dili kinahanglan nga maabot tas punto nga makigira ta makigubat tas nasod sa China, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Because to be honest, if ever we do that, sus mapulbos na kayo, gamay na kayo ta. Gambay ra kay tanga nasod. Ha? Kibaw ba mo? In terms of population, daan ka ang sinata. Mura na tagmumho. Kadakab sa pag muingon tagkaog, kita mga Pilipino, kape naman ta 100 million. Eh, kusog-sag kayo ni mga anak ni mga atong mga ha? Kagihan sa kayo ta mga anak. In fact, sa China, mga kabayb, sa prangkang pagka-istorya, o gwapa na sila eh. Anong one-child policy? Mas grabe pa ang ginaganon sa mga insik, mga kabibes. But despite that, kapin sila sa 1 billion. Can you imagine that? O niyagin mo tanaw na lang military warfare superior na sila itande ni mo sa Pilipinas. So cool kita. Huh? While we appreciate the valor and the bravery of our members of the armed forces of the Philippines, nga may sugon kayo nga nikigbatok sa mga Chinese Navy and their combatants, mga kabibes, para nako dili lagi solusyon ni ini ang pakigira batok sa China, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: The solution here is for us to negotiate kay magpaisog-isog tasos abi. Kita doon natin na-clear weapon. Sa kita na-clear weapon na ito nga. Ha? Ang ato magaling magsigib ito tapang hambog ang moderno ng atong armadong kusog sa Pilipinas. O layo, pagkaitas tinuho, andi ito sa China. O, di guta magpa kuno-kuno. Good.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Labing tinuho lang ba? So, atong karoon, ato i-plaster ang isyo, this is about some shenanigans of the Chinese government who dealt with Sara Duterte and her husband, Attorney Manasseh Scarpio. Nga doon ay kumpanya nga gitukod dito sa Davao region, mga kabibes, nga nag-export kitahay o kananaang banana chips ito sa China. Pero ang gireport nga halin, perting gamaya, uy, ang remittance gikat sa China, minilyon man, nabot magkapin sa 300 million in about 4 years, mga kabibes. Nila pa di kamalay na ala. Ha? Sa mga itong banana chips, ilang ibaligya dito? Doon natin sa Sambog, Bulawan? Ha? Basino? Gisagulag, Bulawan, gikan dito sa Mount Diwalwal, kay Dool, naman po na sa Tago, mga kabibes. Ano, magkapangumidya na lang ta ba? Pagka sumukoy yung istorya ha taon. O niya, wala gi taon ta wala na to ba gi-instigate ba? Wala na to gi-provoke rather. Wala na to diri gi-provoke ang China, oy. Ha? Kisa ko taon ta mo, tugatugag provoke yung taon. Ha? Matod aning, okay. Hindi na ko mabasa ning kagaysa ning account, pero ningon siya din eh. Pero at least, natay missiles, Vamos and Spider missile and etc. If you want peace, prepare for war. Pastila, no? I'll respect that opinion. Pero ako lagi, si Bako, makigira taro sa China, Asus. Paminaw ko, In a matter of several minutes, mga kabayb, Simbako lang, Tabukon, town, o sa kalibo ka mga dagat o baybayon, mga kabayb. Tabukon, nagpilakalaod. Hindi kina mahitabo. Itanaw ko ba, pulbos kita mag... makigira tas China, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kadang pasalig sa Amerika nga mulaban sila na to, that remains to be seen. Ha? Nga no, diha-diha dahil makapa-deploy silang ilang pwersa din eh. Ha? Simpako, usara ka pislit sa missile gikan sa China, siya may musaw. At ang mga muskitiro, so, saw ng muskitiro, di Simbako lang pulbos kitang tanan. Matod pa ni Kabayb 0792. Sir, kung ka nang pagkaugo, pwede na himuong ingredients sa nuclear bomb. Aw, sa Cebu o Tabao pa lang, kaya na ng nato pulboso ng China. Prabuyag si ni 0792. Ito, ako lang giplastar ba? I really put everything in proper context bitaw, Kabayb sa 0792. Kay kanabang mo insinuate pa nga, oh, sige mo, iskot. Nga ang China nagsuporta sa mga Duterte niya, sige mo, palit anang, usama na diha sa online. Nagikas nasod sa China. Ha? Sulo pa mo ka nagikas sa nasod sa China. Uy, di ba na mo ang isyo ko? Ha? Ipokritura ko no kaita. Kay because, what had happened was between Sara Duterte and her husband, on one hand, and the supposed their connivance in the government of China. So, I mean, dili man ingon mga kabibes nga atong kontrahan dayon ng China. Ato rang gibutyag. Kung unsa sa ning gibutyag, ni Senador Antonio Sanitrallianis. And I think, wapa man sila mutingog, the government of China should have to have their statement on this. Unsa man gining istorya, hatinuod ni? Or they will deny what Sanitrallianis has been saying, mga kabibes. Pero ang ilingig lagi ni si 0792, kung kombinahon ko, no, ang pagkaugob ko, no, may mong ingredient sa nuclear bomb, Cebu pa lang kunog Davao, isutong maong pagkaugob ko, no, mapulbos ang puno na itong China, mga kabibes, pagkasi ako po din yung kabibes 0792. But you know, mga kabibes, seriously ba? Wa in taong tayo nag-anan eh. Military warfare. In fact, sus, pastilan. Ito rin kong tanawon. So, wala na itong tanawa. The military warfare, the Philippines, B.A.B. China, mga kabibes. Pastilan, huwag magpatuga-tuga lagi ta. Naman nga ito eh, gidungog diha nga dunay pasilidad nga gibuhat diha ang kananaang pirsa sa tinipong bansa sa Amerika, diha sa Mactan Benito Ibuin Air Base. Kung ato gikuno tong kung subayon gikuno tong mga kabibes, tungod ato, we could be a magnet for being a target, matud pa mga kabibes sa kanang ni hinaway sa maong kanang yung siya nga ni ana nga ilang gibutangan o ikipo dito sa Mactan Benito Ibuin Air Base nga kanang o ato ba ng subayon yun ba ang capability, missile capability sa China o sa Pilipinas, wa tao eh. So kung tayo itong kapabilidad, doon na dahil tayo missile din sa Pilipinas. So may itong ika, ganang kwitis mo, musalir din na. So pag, isang pag kinakos kang kwitis yung buhaton, wag ita. Doon na magaling tayo mga submarine fleet. O, pilara na kabuka ito. Pastilan ha. Akong gitanaw, kanilang padagan na yung mga militar. Kaya ba mabuo nga ang active personnel sa China, mga kabibes? Ha? Gilingiga niyo? Ha? Bukabat naman sila sa 2... excuse me, 2 million kapin ka mga military personnel, mga kabibes.

0: Ato ni klaro na ang active personnel ha, kanong mga sakop sa armadong kusog sa nasod ba? Ang China mga kabibes, kapin sa 2 million ang ilang mga naa sa armadong kusog. Ang ato diris Pilipinas, 160 mil ratanan. Anyang uban niya na mga kabibes, mga diligid mga frontliner mas gubat. Ha? Kibawang tingali mo, di lang na ko i-elaborate ng bahina. Ha? Di alam mo, saan ni mga atong defense budget? Sa matod pa nila, dako na tag defense budget. Huwag yung mong itandi. Ha? Ang ato, mo kabatra sa $6.57 billion. Ha? Medyo dako na na. Huwag atong subayon, pero suswaras kumingking sa China, ang defense budget sa China kay mo magpila. 303 billion mga kabibes. Sa may bawo tatuana.
1: Arangkada sa kabutan.
0: O niya, aircraft. Aritas aircraft. Ang ato, 204 aircraft. Uy, sigurong uban nga ni mga tagang-tagang pa na. Kibawa mo katong ilang matod pa, giingon lang flying coffin. Nga, nangakrash in town ng mga avion na to. Nga, matod pa nila, igugubat. Ha? Pero kasagaran mo na to, mga siya nga ni ana. Mga sikanhan na mga ipanghatag diri sa ato sa Pilipinas ka vibes. Ha? Matod pa ni ka vibes 0792 kanang 2 million active military sir gamay ra kaayo na ikumpara sa 10 million ng mga ugob diri sa Pilipinas. Na ano sa ka vibes 0792. Ayaw! Imo gid silang sugsugon ka vibes. So, ayaw lang sad ka vibes. Ay. Total aircraft na to 204 ang ato. Ang ilaha kay bawang magpila sa China 3,529 mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: O niya arita sa mga barkong igugubat kadang atong makita kasagaran sa karong nagpadayon nila diha nga mga skirmishes sa kanang dito sa West Philippine Sea nga halos kada adlaw nagi balita bahay ni ana. Kibaw mo, kita, doon na tayo 127 ka mga naval fleet ng mga barko ba ka vibes. 127 ha, watik. Kanang matod pa nila, kanang barko nga pwede kargahan o kwan. Kargahan o giroplano. Kanang aircraft carrier ba. Wata ni ana, zero. Ang China mga ka vibes, tunay tulo ka mga kanang barko nga doon ay aircraft carrier. Pwede ka buong airport. At dito ilang mga aeroplano o mga helicopter. Kita na natawa. Be, asa mo ta, asa mo, unsa may lupig na to, ano be? Unsa may atong ika, di ba lupig ta? Unsa may atong ika sa gubang, ano be? Nga watay aircraft carrier galing. Hamtang, magpatugpa, magpalupad patang aeroplano, pananglit, resibo, palupad patang ikan diya sa Mactan. Pahingon to sa China, ausus. But lang, di na mapulbos na yun. Ilang battle tanks. Ha? Kanihan, sus, tao, basan pa, ugmanumano, wala li bumbahay. Ang ato, doon natin, 18 ka mga battle tanks. Kaya mo, pila sa China? Ang China, mga kabayos, kapin sa 5,870, hay may atong dag-ana ni Anabi. O ato, ginang ipursigir, nga makigubat sa China, mga kabayos. Nga maingon, lagi ko, di, pulbos kita, simba ko lang. Pagkasmukoy, ligaan ang argumento ha, oy.
2: Ayaw!
0: Ako mo ingon, while, kana mobilib ta ni anang mga tao nga may sugon kayo, doon ay kanabang pabahayag nga mabayan nihon, pero atong ibutang si lugar ni Tananoy. Damtamdaw ka na saba, magsaba-saba rata. Suma bitaw ka ng nakabot nga arbitral ruling, pabor magina sa ato, ni tuman bang China? Wano, siwa silang mutuman, niya kita, nakapatuman magunta. Daog lang kita, kita ay sa napirmahan dito, sa nauyuna dito sa kananaang tribunal. Pero, napatuman baguna. Wa gitaw na mapatuman oy.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Daog tas International Tribunal mga kabayan suro. Wa man ang mapatuman yun. Ha? Ang maong arbitra ruling mga kabayan. Unya makigubat kita sa daso sa China. Magpinutong yun ta. Ha? Gusto pa mga ta mabuhay aning kalibutan na. Ha?
1: Arangkada sa kabutan.
0: So muna ay akong usbon, kaning isyo nga gibutyag ni former Senator Antonio Sanitrallianes. This is not about being anti-Chinese per se. Alabi na namang mga nagdaag programa sa radyo. Igor man yung ibutyag din eh. Unya para na ako sa maod. The nature of the issue is about some people in Chinese government, in China, I don't know, og sanction ba niya sa Chinese government, mga kabibes? Although somehow, katong gihatag na to sa foundation ni Vice President Sara Duterte, di insakop ang asawa ni Senator Alan Peter Cayetano, mga kabibes. Medyo traceable kay to, kay it was a program, classroom program, mutukod og mga lawak sa ringan sa Pilipinas, unya ang nihatag ni adto ang embahada sa nasod sa China, mga kababs. Kana, if ever proven true, medyo angay nang i-explicar sa nasod sa China, mga kababs. But somehow, donation man na. Ibutang ta lang. Ha? Ang grabe nga para na ako, kining sa kumpanya yun. Nga gamay rag sales, pero dako kay remittance gikan sa nasod sa China, mga kababs.
2: Pinawa!
0: Di ka na ko, smoke ko yung istorya, ha? Ha? Sa home na nimo. O niya, makigubat kita. Tungod lang sa gisulte aning Sanitrallianes. Ag, sayop sa nang argumento, ha, oy.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Nila pa, we have to choose our battles. Tinood biya na. Niya, ako lagi, I am not espousing war with China here. Dilita, oy. Ano good town? Ha? Importante ang kinabuhi sa tao. Yung anong magpinutong bang kita? Ha? Ang ato lang nini, kung unsa may mutumaw nga mga corroboration unya sa Anti-Money Laundering Council, pinaagi sa lang executive director nini, then subit. But nung ka nga, we will provoke more China. Nga aron, makigubat ang ato nila. Adi na magsilbi lagi sa ako ng giladlad bitaw din nga mga facts, mga kabibes. Huwag itinagan ng taon batok sa China, mga kabibes. Ha? O sa pa, doon na magutay, ha? Ha? Nuclear interceptor? Kung magamit na sila mga armas nuclear, ha? Nataana. O siya, ito yung pasawa, ito mga gipanggamit ng mga muskitero. O tingali, magsilbi baka itong muskitero ni Dugong Duterte pag intercept o nuclear armas nuclear sa...
2: Ayaw!
0: O missile interceptor, mga kabayos, madada itong Colombo o katong moskitero, hindi kong Duterte, di ito kasaw o missile, simbako o magpabuhig missile ang China, kabayos.
2: Pino ka!
0: Kumidyara na nga ito ba, pero pastila na ba, di ko ta magpinutong anong isyo hagod. Ha? Ang ato, doon sa'yo, doon na yung mutumaw ng isyo, atong exposed din eh, but bottom line, always let us be objective about it. Ha? Dili na pud patuyang tamayong dito nga mabuhay ang Pilipinas, makigubat as China na tiwas ta diyang bahina. Ang ako gyud a peaceful solution to this conflict. Ug doon na manggaling. Kay never to go to war versus China. Because if that happens, luoy kitang mga Pilipino. Mga kabibes, alisiti imedya na mo, post lang sa kumakadiyot niya humanini. Atong ipadayon ang pagtuki sa mga isyo din sa atong programa. Unya, mo padayon ta sa uban pang mga isyo. Palihog, standby.

0: 7:36 na mga kabayan. Sabadayin ka mong nagpaminaw sa atong arangkada sa buntag, karong adlawa. Adlaw nga Lunes, pitsa 5 sa buwan sa Oktubre, tuig 2026. Sa gihapon ako inyong kabayan, si Tonton Alcosantugop. Sa mga late tuners na to, ang atong official text line, aron ka mo magkapadangat sa iyong mga opinion o komentaryo, ang 0995-472-0802. Usbo na ako, 0995-472-0802. Unya itong official Facebook page, kundiin makapadangat, gihapon ka mo sa inyong komentaryo, pinagi sa comment section ini, ang 93.1 FMR Cebu. Usbon ko, 93.1 FMR Cebu, mga kabayb.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Bena, padayon ta sa atong mga sigutanan, rungadawa, mga kabaybs. Doon ay reaksyon si Kabayb 079 to nga rin. Sa akong practical analysis, sir, kanang China, di na mugubat na to. Talawa na sila, why? Kung tinuod pa na silang isog sama ni Putin, dugay na nila gi-atake ang Taiwan. China is always on a wait and see strategy. Just like here sa Pilipinas, China is just hoping ang next ma-elect as president. Sa Taiwan is pro-China. Mo ba? Okay. Ang klaro nilang strategy ron is propaganda. As to military might, they don't have the credentials. Kaniya sa wapa itong commercial break. Dili bang gani silang musukol sa India and Vietnam? But seriously, we really need a president nga intelligent and brave to shut them down, matod pa ni Kabayb 0792.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Well, muna'y opinion sa atong Kabaybs, but para lagi na ako mga Kabaybs, ha? Kining isyu haron nga kana bang matod pa soban implementory kuno ba against China? Well, it's really up to China. Sa tinuod lang. Ha? And if they are being provoked by these statements, atong gisugnuran o nasugnuran magaling ni Senator Llanes, I don't go with that notion. Kaysa ako din eh, let us have a peaceful resolution to this conflict. Kadang kalabot sa arbitrary ruling, adigin mo to ang China. Kaya matod palagi nila, o subayon to ilang karaang mapa, itong ilang kitawag nilang 9-dash rule, sila gina nag-iya. Yan ang atong giawayan diha sa West Philippine Sea, mga kabibes. And, well, they are also a sovereign country just like ours. Ha? Unya, naitabo lang to nga, there was that arbitrary ruling in 2016, mga kabibes. Pero, wa magani up to o si kani Presidente Digong Duterte nga to. Mabuti na hitabo. Mabuti na hitabo. Ha? Hinumdong mga ni-announce si kanang digong kaniya ito matod pa nila sa iyang geopolitics o pivotal turn to China. Muna ilang giingon nga it was a geopolitical move. The geopolitics of former President Rodrigo Duterte, he made a geopolitical pivot o pivot, mga kababs. Kaya sama sa naandan god ang Pilipinas, matod pa sa mga political observer, is really an ally of the United States of America. But ang kani presidente, Rodrigo Duterte, he made a pivot towards China, mga kabibes. Dahil mo siya bang favorable sa China? Ang kanyang presidente nga amahan ni Vice President Sara Duterte, si former President Rodrigo Roa Duterte, mga kabibes. Muna yung hitabo sa iyong administrasyon from 2016 to 2022, mga kabibes, sa diyang nipuli na ang BBM administration. So, wapa nipuli ang BBM administration niyatong 2022, mga kabibes. Ang kanyang presidente ni patuman o geopolitical pivot ang ilang parin policy kanya ito sa iyang administrasyon, matod pa, it was an independent parin policy, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And from there, adaga na kayong mga kahibulungan na itabo. Taging nagtudlo siya mga envoy na to dito sa China. Unya, saan niya ito? Itong naisgutan nga si Michael Yang, equally very controversial, mga kabibes. Ngaog, pasultihon pa ng Australianes, katos Michael Yang, nga nahimong special envoy to China, questionably sa kayo ang mga dealings, mga kabibes, sumala pang San Italianes. Sumunay panghitabo, mga kabibes, banga para nako, huwag di kita mo kalma. Ato gyon ng isig-isigo ng China, tanaw ko wag itinagan na sa tinuod lang lagi. Prank ang pagka-istorya. Di taong tamag ko ano eh. Di tamag pinutong ato ning ipaagi sabot-sabot. Di sa tamo patuan ng pangarga di sa uban nga. Ang ilag yun nga matod pa ato ko nung kadanaang ato yung barugan ng atong kagawasan. O tinuod ba na? O'y kasuan ng atong bravery and whatever you call it, mga kabibes. Pero alam ko na ito ko lagi, dili ta ang ay magpinutongan ng isiwa. Atong tarungo na, let us be objective about it, mga kabibes.

0: Good morning, Anthony. Kuya Kabibes Jet Li. Good morning, Kabibes Kuya Broughton. And congratulations once again for being the newly elected president of the Dato Lapu-Lapu Eagles Club. Salamat kay Kuya Bro Li Marindoke. How are you, bro? Salamat ha for the congratulatory message. Good morning, sir. Watching from Barangay Pulpugan, Consolacion, Cebu. You can Kabibes Rams Noel. Salamat kay ni mo, Kabibes Rams Noel. Ha? So, balik ta sa issue, mga kabibes. Muna akong baruganan. A peaceful resolution on this issue. Whatever Senator Trillanes has revealed sa iyang presko ni atong Milambayang Biyernes, everything has to be corroborated. And para nako, ang importante nga corroboration kaning ikatakta nga hearing karong adlawa, which is taking place this morning until mga pasado alas 6 o niya sa gabi. 6:30 man itong ilang original schedule. Depende ha. Kung inanagig ka substantive ng mga pamahayag ni Executive Director Ronel Buenaventura sa Anti-Money Laundering Council, mga kabibes. If and when maprobahan nga doon nag-remittance from China ang katong kompanya ni Manz Carpio nga nagbaligyag banana chips pero pilara ka libo ang matod pahalin, sus, why halin pagka 2021 kalit lang paglingko ni Vice President Sara Duterte na minilyo naman na dayo ng remittance gikan sa nasod, mga kabibes? Beka, kamo kunoy subayan na bing kanon ngayong unana na. Suda po na istorya ha, way halin o niya, nikalit lag, kanana ang dako ang halin nila, mga kabibes. Mingon lagi ko, unsa man tong bulawan. Bulawan, ang banana chips, doon na to'y gisagol ka bulawan, mo tong mahal kayo, mga kabibes. Bayad kurinti, ang bayaran sa kurinti sa opisina, kapinla sa 8,000. Oy, pagkasbog ko'y na istorya ha. So atong atangan kung unsa ang mabutyag karong adlaw sa Senate impeachment trial. Kay we understand daghan ubay-ubay gid kay itong mga records. And in fact, mga kabibes, kadi kong ibutyag ron sa Anti-Money Laundering Council Executive Director. Ang musunod din ni ang mga bank officers na. Ang mga teller, mga officials bangko, or rather mga bank managers, na mo ay mo certify gud nga mauna. If ever, mga kabayad, establishar nga grabe yun ang pagsuod bitaw sa kwarta, obisan pag-withdraw, mga kabayad, o niya ang gideklarar sa Vice President 98 million ra. Kaingon ko nga, ipit yun niya na si Vice President Sara Duterte. Good morning to ni kabayb sa Marvin Ladera and to my good friend si Kit's name. O salamat kay ni mo Kit ha. Tanaw day ka Kit. Ako ning igala ng therapist mga kabayb si Tus SMC Sitesus. Magpahinomdom ka na ko Kit. O niya Kit, niyang hapon kita ta. Kay murag kinanglan ko pislit ni bada. Salamat kay ni mo Kit ha. Akong higala nga si alias Kit names. Good morning og shout out kato di kabibes sa Marvin Ladera. So mao ni mga kabibes ang importante nga atong mahibaw-an sa hearing karong hapon sa kanang Senate impeachment trial. Walay laing nakaschedule rong hapon except executive director kining attorney Ronel Buenaventura. The way I look at it, ang isunod na dayon nga isa lang ang mga opisyal sa bangko, mga bank managers, unya karagad ani bagwa na puo ni ka bangko, saon na nimo unya mabisto dito nga inanagid ang ginaganoon sa kwarta. Matod pa ni kabayos man rin ladiray, ginahangyo kay ni nanaabang makapatambok sa kasing-kasing sa bako, di po nato gusto nga matambok at kasing-kasing, oy. Naigo ragod. matod pa na sa atong kabayos. Bless Monday morning kabayos sa Tonton. Don't share and heart. Kaniha, pa ko nag-message pero sa messenger ng FMR, FB na sulod. Congrats, Sir Tonton, sa Arangkada sa Buntag, Arangkada Balita sa Buntag. Okay, sa seryosong kabayos, og bedtime stories ni DJ Kimmy at more power always kabayos. Mauna ni salamat kayo kabayos sa Marvin, ha? Unya again ang dinhi sa atong programa, the special citation that we had from the Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards was really appreciated, well appreciated by us. Unya para nako, I dedicate that also to you mga kabibes, sa inyong pagsalig din sa atong programa nga kamo ang nahimong buhing saksi and how to on how did we manage here. Sukad nagsugod ang atong programa and the jurors of the CMMA, Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, naka-observe, naka-notice niya, they took note of that, and that's why somehow ilang na sabtan kung unsa atong programa, ang substance atong programa, nga gitagaan kita og special nga pasidungog, special citation gikan sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, and from the bottom of my heart, salamat gyud kaayo CMCMMA. Daghan ng medyo tongue twister kayo. Gikan ni Kabayb Ace Junaldo, good morning Sir Tonton, nakakita ka sa link sa Cali 88 diretso sa China Embassy, klaro og tataw na gyud sir, ambot og unsaaw ni pagmata sa mga DDS, haha. To be honest Kabayb Ace, ako na lang nabasa but wala pa na ako ma-check kung unsa gina ka, well, but coming from you, kanang I concur, kanang naagin ang mga impormasyon. Nagkuhan pa mga gani, ako nahibawaan nga Kawibes Ace nga ang mga empleyado sulo pag sa Raul, ang ilingiga, kaklaro itong ebidensya. matod pa ni unsaningan ani, kinsaning kadigatagi, gika ni Kawibes 0792. Sir, is it true nga si Loren Legarda murag mo join na sa majority? Supposedly ako nang itakol, but right now to bagong taka kabayob 0792, we heard that reports and kami the information came from Senator Panpiluping Lacson. Ang version ganin ni Senator Lacson was that nagmahay si Loren Legarda anong ni appeal siya sa minority block nga imbes nani magud ba kabayobs, kaya nagdahinomdom mo si Loren Legarda, identified ginaka-ISIS grupo ni Senator Tito Soto, who was then the former Senate President. O niya, panandali ang kaligayahan, maingontad na lang mga kabibes. Niya itong pagkamayo 11, napuli si Senator Alan Peter Cayetano, pero panandalian lang yun. Sandali lang yun sa Tagalog pa. Kaya, kalit mag-gimaw, kalit mag-tumaw si kanana ang Senator Ronald Bato de la Rosa mga kabibes. Ha? Kay nahimo din silang Tracy. Appeals Loren Legarda to, pero matod pa sa ni kanang Senador Ping Lacson, nagmaahay si Loren Legarda nganong ni appeal siya sa karon minority block mga kabibes. Unsa man ning mahaya, mo balik na siya ngadto sa sabakan sa mayoriya? Well, it remains to be seen. Gika ni Kabibes sa Jasmine Flores Mendoza Amogis. Hello Kabibes Sir Tonton. Congrats Kabibes into the whole FMR Cebu team for the special citation in the CMMA. More power to all of you Kabibes with 5 clapping emojis and 3 heart emojis. Salamat kayo. Coming from you Kabibes sa Jasmine Flores Mendoza Amogis. Gika ni Kabibes Fred Gilmore D. True, ang landing page sa Cali 88 is China Embassy. Mauna, maong galing na Kabibes. Dako kayag angay explicar ni ana ang Chinese Embassy, mga kabayibs. Ganon ang istoryaha nga sila man ang nadugtong ginoon sa kumpanya ni Attorney Manasseh Scarpio nga namaligyag banana chips. Gi-export na to sa China, mga kabayibs. Uy, pilarehalin ang remittance kapin mas minilyon, mga kabayibs.
1: Arangkada sa buntan.
0: Gikan ni kabayib sa Mario Castro, good morning Sir Tonton, tanaw minimo si SJ Castro ni Dires Mandawi. Oy, salamat kayo nimo kabayib sa SJ Castro, Mario Castro diha sa Mandawi City. Good morning og shout out diha nimo unya og sa imong mga minahal sa kinabuhi.
1: Arangkada sa buntan.
0: Gikan ni kabayib 4664, kung maapil ang expose ni Sentry sa trial, sir, mapieta po si Red Lips kawatano, nakadawat na inigikan sa China. For context, kabayib 4664, sigon sa expose ni Senator, former Senator Antonio Sani Trillanes, ang iyang asawa, si Mayor Lani Cayetano sa kananaang tagig, mga kabayibs. Ang usas mga incorporator nining na ilang foundation ni Vice President Sara Duterte, kining Tapang at and Malasakit Foundation unya matud pa nakadawat og kanang kwarta nga mo kabat ngadto sa 150 million ang ilang foundation unya. Kini matod pa gikan mismo sa embahada sa China din sa Pilipinas. Para na ko per se nothing wrong about it because it's a donation. But again, because it's the government of China on donating it to the foundation of the president, then you do your conclusion. You connect the dots, mga kabibes. But then again lagi, ako musulti gyud, that should not led us nga makigubat ang sa nasud sa China while we expose some of what is happening right now, mga kabibes. Ako, mayungon yung ko personalmente, I don't subscribe nga makigubat sa China. Wa, gilagi tayo daganan. Believe you me, mga kabibes. Man ako'y pagi na lang akong katawa. Dito magpa-stress sa nag-isyuha. Kaya magsigi gitag karga-karga nga China na utan. Kita mo silbi na na. Pabitan na maingon ka nga. Taga na to dari. Di lang ako tingali. Anong tukuran sa kong cellphone dari. Ang cellphone, gikas sa Amerika. Unya, ang gitukuran, gikas na sa China. Inana lang, negosyo man na. Lahing man na, pero maingon kita makigubat na sa China. I don't support that kind of thinking, mga kabayibs. Kaya wag gid lagi tayo daganan.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kaya sama yatong ipasaw silang missile itaon sa bako. Ang moskitero ni Digong Duterte, kadim to kasaw itaon. No, eh. So inana ng realidad yan ang maong isiwa, mga kabayibs, tali sa China o Pilipinas. So what I'm exposing is, let us negotiate. Let us go to the negotiating table if how can we possibly address this issue. Para gina ko, joint exploration. Inani, mga kabayis, ha? Kana magong West Philippine Sea, dili lang ang issue diha nga dunay dagang isda nga makuha atong mga mananagat. The issue there is the natural resources of oil. The oil resources nga naa diha. Kaya kita matud pa bilyon ka baril sa lana ang naa diha. Yan ang ilawom sa kadagatan sa West Philippine Sea. Nga matud pa maukan niya ang South China Sea. Nga tungod sa arbitral ruling, nga taong nadaog. Matud pa sa kanana ang arbitral ruling, mga kabayibs, nga ato kana. Ang maong kinini ang giawayan nga teritoryo diha. Pero samtang ato na Naklaro mo na nga wa pagidaw na wa pagid na napatuman oy. Kaya nga no, ang China matag karon ko niya hatos kada adlaw tanan. Ha? Tuaman sila dito sa ha? Dumdum na lang noong kung digong nga nagsalig siya nga maadto ko no siya. Ha? Maadto ko no siya dito sa kananaang maong dapit mga ka-vibes. Pero, ha? Ang nahitabo mga ka-vibes, wa man. Mag-speedboat ko no si digong dito. Ha? Dito sa Scarborough Shoal. Ay, dumdum mo nga ni Atos digong, wa oy, storyar, gitong dako ni digong.
2: Pinawa!
0: Ang Permanent Court of Arbitration, may hatag anak niya ito, NATO. Ha? Pinagi sa usa ka landmark ruling niya itong Hulyo 2016. Nga sumala pa, ilang gipatuman ang nalatid sa United Nations Convention on the Law of the Sea kon on clause. Nga ang Scarborough Shoal o ang sikbit kadapit nini, ha? Nasood na sa Exclusive Economic Zone kon EEZ sa Pilipinas mga kabayos, pero kinumdo mo ni Anto nang hambog tos digong sa wapa siya ma muling kod ba nga ako dadon akong bayan ang bayan eh dadon akong Badilas, Pilipinas magsakay kong speedboat maadto ko Scarborough Shoal ha sus paglingkod ang digong ang naitabo, sakay kong eroplano, makigtagbo ko dito sa leader sa China.